0: Doon may ginabasol siya, Petro Pan Irving. Doon hindi lang nang dalasiling nga doon mahambal kung sino itong atawong ginabasol niya.
1: Oho.
0: Na siguro, ti, amo itong manchindihan tayo, no? Nga may ginabasol siya.
1: Oho.
0: Ngayon, amo ni sitwasyon niya, posible gina, no?
1: Oho.
0: So, ti, amo ito ka Petro Irving nga ginhimo, ito di gilayon, ang nasambit nga bagay. Nagsakas sa palapit sa altar, kang nagsaka dito sa retablo. So, dari sa karon, sa mismo sa kay Police Major Eugene Tolentino,
1: toho.
0: Ang problema, dari is, masamin siya kung makita pero sa Bacolod Public Plaza, sa sulod sa simbahan, pero napamilyar lang ang tsuraya. Kay Katropa Irwin, may mga nagagawa ang istorya, nga ang iniko ng persona is from Barangay 10.
1: Okay.
0: Pero sa naging pa-confirm ni Kunos kay Kapitan Melvin Bravo, dira, kung barang, taga-barangay 10, gimana ang inang persona, hindi naman kuno kilala. Kaya may nagambal man ito nga base sa barangay 13, barangay, kung ano, pag nga barangay, malapit para sa downtown area, may buto katraparwi ng mga ginahambal sa mga iban. Pero hindi man sa karon makonfirm pa sa kapulisan kung sabihin gining barangay si alias Alvin Katropang Irwin sa mismo sa kay Police Major Tolentino. No? Ipikadlaw, doon nakapinsar man sa balakon, maambala man na nakaroon nga, barangay 10, doon na ba ito? Ganda daan ng barangay 10 na daan sa pila ka mga drive-by bus operation da?
1: Oo, base na kung, base na habala man sa mga, amo naman eh, tungkol sa droga naman eh, no? Pero anything can happen base depression, base problemas, pamilya, personal, sitwasyon, nga ginaagyan subong, kapin pa subong katropang Franz Budlay sa pangabuhi subong, base amay mani, nga nagka-problema. Way takabalo, mga katropa, way may takabalo kung anong rason gin. Pero one thing, na-rescue siya, ipa-idalom niya siya sa examination. Sa atong doktor pabaloon kung insakto kung anong status ng iya mental health. So in the meantime, katropang Franz, i-custody niya siya?
0: Yes, correct. Kailangan ni Police Major Tolentino, i-custody niya siya. Kay kung pagwaon na nila, kasi maliwag.
1: Kasi
0: naglalakagin ng sitwasyon.
1: Kay
0: may ano na siya mo. Doon ka life-threatening na daan tayo sa iya itong ginimo. Kaya base, malaway tama naging napagabay ka base kung ihiluway ni siya kasi mga hostage na gidne.
1: Gani man.
0: Kaya mo naman, bahal ni Police Major Tolentino nga i-custodiyagi ni siya nagtigaulat man sila katropang Irwin sa posible nga mga reklamo na mahimo i-file sa persona kay kung may magpasaka gidman sang reklamo batok ni kay alias Alvin, mahimo nga trespassing and also malicious mischief.
1: Okay.
0: Katropang Irwin, kay nang gubato siya mo. Amo to nga bagay ang ginhimo iya. So, nagadepende pa ina kay kung na pag-insidita ni Katropang Irwin, property sang Diocese of Bacolod. Diocese of Bacolod na nang magahibo doon sa desisyon eh.
1: Oh, pero laban-laban din sa simbahan Katropang Franz, hindi naman magpasaka kaso mo. Kung may mga volunteers nga amo nang mag-file sa kaso, siguro posible, pero kalabanan na abis sa sibahan amo nang mga insidente daw, why naman lang gina-incendi naman. As long na imo ang responde sa aton nga mga kapulisan ang ining insidente katropang France. Pero isang bagong eksperyensya sa simbahan ta. Pero tutuod na katropang Franz, so, kung may problema ka, huwag ka naman katuan, iban mo, simbahan mo.
0: Correct na.
1: Oo.
0: Luwas kung... Kaya si Katropang Irwin galing, ang inakunan ng tao, masamay na makita si Bacolod Public Plaza kag mismo sa simbahan.
1: Oo.
0: Muna guro, nang basi guro sa tiyon, guro nga makasunod sa San Simbahan, doon magbulumagan, guro matsagya, pero galing sa mga tiyon, doon ay naging guro sa blano, ha?
1: Oo.
0: Do la ay naging guro, bla, preventing na naglabot sa punto nga na himo ay na to.
1: Kalain, no? Ay.
0: So, di pamatihan, doon na interview ni Naton sa kay Police Major Eugene Tolentino. Now, ang station commander sa Bacolod City Police Station 1, ang sinatabo tinatabo ni nga incident day katapawid sa sulod sang San Sebastian Cathedral.
2: Doon nga, una nga kung sinisa, itay na ito, nadalon siya sa hospital. Kung kailangan niya punpain ko siya, kahit itong video maluya ito sa kaina. Nag-i-tagaan na na medical assessment sa iabi na with regard sa iyang pagmansaron. Kung indeed may difference sa liman ito. Or sa subong, ina-try natin na ma-reach out ang iyang pamilya kung aral naman sa makulod para at least sa makatuwa nila talaga. Hindi naman sa PD nga after 4 many days basta ka na lang ang buya naman, diba? Masulit naman ang the same incident o hindi ka niya basta maglalakaw. So sa subong mula na niya ang ato na inaunahan siguro sa kabahin sa simbahan no? Kung ano ang damage na na pagdating ko pwede tumot sa pagsaka ito mas takyo dito sa at mismo yun daw ang skidyo dito sa misa yan na delay kay daw damo siguro subong limusod ng simbahan. So, actually, may arag na sila na security mo na nag-bantay grahan. Sa part sa natin na kapulisan, especially kung Sunday, sa ganiguro makita niyo na grahan natin. Puras ang nisa. So, pag ang natabuabi kay Ina, ang Indonesia, at tuloy kami na sa nagsunod mo sa katedral. Pero sa pag-observe sa nato na ano dra, mga tao dra, mayroon pa natin naman siya. Tamang nagambal na for how many times sa nagsunod dra para managdikag may isa na naka-witness na nagambal na kung may kinapasol sa mga kailangan natin sa kailangan natin. Na pagbuhi abi.
1: Oh.
2: So, until pain ha mo naman.
3: Hindi siya pa siya pa
2: pagyaran. So, sa initial na ito, no? Pero kaya hindi man kita makadikta kaya kinangan pa yung medical para ma wala dito.
4: So, po, wala siya pinitinda sa mga pwede?
2: Ah, wala. It, hindi man na siya pwede ma yung kontrakte. Ang abot naman niya. So, kung mga ganyan, tanong-tanong na ikiti daw wala pa man mag-complain sa iya, taga-kaina. So, ang makita natin ito nga, sala niya daw, mulang tobe, ang damage na na-cause niya sa pagsaka. Ito, ang natabo kayo na wala man sa making hostage. Hindi na ang bayan na saka lang sa dito. So, ang mga ngayon, nadili ang misa na cancel. Bali ganyan, mawala man na cancel. Padayo na ang misa, pero hindi na sa simbahan dito. Dito wala na sa dito. Eh, ito na una natin. Siya rin mo na malisyo siguro. Kahit nagkalago pa mga sa mga structure dito sa simbahan. Ito ay pamana, hindi pamana natin masaling na trespassing sa IT. Open mo ng simbahan, minsan sino mo lang nagsulod. Kaya mo na ganit sa hambal sa simbahan, no? Nasulod din sa simbahan yung mga di. Ano sa may plaza lang? Masalaan mo sa ganit yung taga-barangay 12, taga-barangay 16, taga-barangay 10 na lang. Pero may confirm sa mga barangay 13 na hindi nila pa. Kung may ginagin siyempre yung mga other barangay, yun pa rin natin.
1: Oo. Okay.
0: So, nakapangarawin, no? State Police Major Regent Tolentino.
1: Oo.
0: Samba College City Police Station 1, no? Well, tiga, mupamana. Hindi ba nila makadesign, mga kapangarawin, kung ano pa ning mga reklamo kay file ba sa suspect. Pangin sa sininga lalaki, no? Kay... Kung mapamatutan ni Kito Perwin nga may diferensya sa pinsar, may mga nagakaigo gini nga mga ahensya sa gobyerno nga mo ning magatutok man sa iyang mga kinanglano nga farming.
1: Oho. So, sa aton mga kuturan, dili ta mag host gathered so sa mga sitwasyon kasi may mga ginagyan man bala sa kabuhi daw kag ang nag ano siya nagbutang sa sitwasyon nga sa amin mismo hindi makakontrol ang depression ka tropang friends ta, nakita ta rin sa pila ka mga kulturan ta this is no easy hindi siya hapos kini dala sa mga problema nga hindi na ma ano hindi na ma ano mas matagaan problema nila sa kasulbaran no so nagresulta sa ginakabig ta depression. Subong nga panahon da ano damo sang amuli ga kalatabo.
0: No, kasi damo na mo sa dayso sa ton damo sa problema. Mm-hmm. Mas may ginatubang ni kita Parvin nga mga ano no pagpangkat sa pagkabuhi bla subong.
1: Mm-hmm.
0: Igiling nga wala na. May ara gid ibang nga kinanglan bala ano.
1: Mhm.
0: Kinanglan sa buligan.
1: Mhm.
0: Iti kung ang depression ni Kasa Farwin, may argue niya sa mga kinanglanon ang katropa natin nga nagabatsag sini na.
1: Oo. Wala itong din katropang Franz. Base pa man may ara pa man sa pamilya nga mag, ano, mag kanto din sa iya, magbisita sa iya, kag makilala niya siya. So far, subong wipe identity, no? Ang laki nga niya.
0: May, ano lang, may alias, may siya si Alvin ng katropa Irwin, Alvin pero... Na. Sa karon ginahibalo pa kung taga-diin gini siya.
1: Oo.
0: Hindi ma'am, pero gusto lang iban nga taga-bakulod man. Pero tigaling kamukha na yun na identify kung taga-diin siya ng barangay sa trapar.
1: Mm-hmm. So mga kuturan, tayo kilalas ni, pamensahe lang para mabalaan ta.
0: Correct. No. Hmm. Kay ano ni, kinanglan, yamaning pamilya ya.
1: Oo.
0: Kay sigurado, grabe giniguro sa problema sini no.
1: Oo.
0: Naglapot din sa punto din na nahibo ining ining bagay.
1: Mm.
0: Sa Katro Carwin.
1: Oho. Oho.
0: So dugang tanan sa Carwin sa accident ng natabo ni.
1: Oho, oho.
0: Dira mismo sa may bayan sang Dalan Araneta.
1: Oho.
0: Pangga crossing 8 Barangay Tangub.
1: Mhm.
0: Katro Carwin.
1: Mhm.
0: So rin diri isa ni kababayi. Ang napatay gini matapos kaya manapakan kita Farvin sa mixer truck.
1: Aha. Ayala.
0: Kahapon.
1: Kalain mo na siyang...
0: Buti ang biktima kita Farvin ng gibawin sa kabuhin niya kilala ni kay Nimisha Villegas.
1: Mm-hmm.
0: 48 years old. Residente ni sa Canlaon City, Negros Oriental.
1: Ah, hindi pa nagadiri eh.
0: Oo, ang driver isang motor, si Joan Tapan, 39 years old.
1: Oo.
0: Ang residente ni sa Feliciano Drive, San Roque, sa Buanga, Bali. Amo ning driver sa motor si Baro si Tapan.
1: Mhm.
0: Nga considered na gangkas ni si Villegas siya katropa Irwin.
1: Uh-huh.
0: Ang driver sa mixer truck yung kilala ni kay Remy Barona.
1: Mhm.
0: 32 years old kag residente sa Barangay Sungkwal, siyudad ng Talisay.
1: Uh-huh.
0: Information pa ning nakuha with the police sa Major Elmer Boninia.
1: Mhm.
0: Ang duwa ni kay sarakyan katropa Irwin same direction ni from north to south ning biyahe nila.
1: Oho. Uh-huh.
0: Pero galing ang aksidente na pabuin ni Katropa Irwin kung sa diindari ang mixer truck ginaligar nga doon na ano yun ikon na ang pangintindi kung ang motor Katropa Irwin doon ari ni Guro sa may outer lane kag ang mixer truck ari ni sa may inner lane na dahin ginaligar nga nasangit na ni ang ano ang single na motor sa mga biktima.
1: Okay.
0: Kasi dito kata Farwin, doon ang side swipe ni, pero ang angkas na dalay agad. Ipagkasangit ni isang truck sa Cadillegas, nahulog niya si Villegas sa dalan kata Farwin. Pero galing masubog din eh, kay nagtupagi siya sa ang ulo yan eh kata Farwin. Nag-ano din, nagtupagi nilalapit sa Roida ang truck.
1: Oho, oho.
0: Nagresulta gini ka Trevor Irwin nga ti nalapakan gid eh.
1: Oo. Kalaga.
0: Kasi siya sa mga nagakaon dira.
1: Mm.
0: Na ano gid, na kaseryoso gid sa sitwasyon sa biktima kay di ang pinakapakal nga tila siya ulo.
1: Naigo.
0: Nalapakan gid ni Trevor Irwin.
1: Do naigo sa barandilya ni.
0: So sa karon ti ang driver ni isang truck nakahunong sa kustodiya sa Bacolod City Police Station 8.
1: Mhm.
0: Sa agapamilya ni Villegas, amo pa ni Katropa Irwin, ulat-ulat pa man, no, kung ano ni ang desisyon matapos ang nakabuning aksidente, Katropa Arwin. Tingkang

0: mo, Tristan, bakay, may mga bagay na kung nakatroparwing yung mga batian na ito, yung kung nakatagdo ang mga truck.
1: Oo.
0: Nagdasig ang padalagan. Doon may mga tendency na kung nagdodo higo, kung nagdodo.
1: O, hindi, ano kagib, kung kapipasugata mong katropang France, no, motor kabe, pero sa ginapagamay-gamay guma nila, pag ginakalabihan nila ang ilang mga motor, once sugataon ka na sa, ano, sa series liner, truck katulad sa niyo, palit ka?
0: Oo, hindi, ang hangin ba lang sa parvin?
1: Oo. Kapipakunggulagan ka?
0: Oo, mas may na lang din nga po nahon mo na lang isla mo, sunod ka na lang sa likod nila mo.
1: Oo. Ang tawag na naman sa una, killer truck ni mo. Kaya kita mo sa mga...
0: Kaya
1: mo sa mga...
0: Kaya kita, no, kay damo na ni sa mga insidente nga mo na lang nga... Ang mabiktima, ginig na Farwin, mga motor.
1: Motorsiklo. Galing...
0: O, di ay, huwag na nagdadaan niya ang dara mismo bala sa... Dara ginadaan, PSGSIS ah.
1: Oo, oo, highway na. Pinag... Dasig laganay da. Kaglapa dalan. Sabi, so iban nga mga drivers daw confident naman nga mapadlagan sa medyo disig-dasig. Pero amo man nga ton ginapilar sa mga motorsiklo ta once nga dira lang tabla sa anyway ara naman sa lane nila no.
0: Ah yes.
1: Outer lane naman siya nag ano, nagadlagan.
0: Oh.
1: Di na side swipe. Ang ato naman apilar sa mga motorsiklo hindi lang ta magsali. Okay, arkita sa lane ta, hindi ta maigo. Pero ang aton man niya parawagan sa mga drivers, sa mga lagko, ang mga truck, halong-halong man kamo, kay kinamo sa mga blind side sa mga trucks nga galabay sa mga highway. Amo man ang aton nga, ng, aton nga, depensahan para sa mga motorsiklo, takinanglan, makitaan ta sa driver. Sa mga salakyan. Kaya kung sa truck, abig ka trapang France, magparapit-lapit ka, hindi ka nakitaon mo.
0: Ang mga naga sa Farwin, siga, amo pa rin sa karoon, no? Binabantayan na naga sa Farwin sa kapulisan kung depende ni Panigya kung nag-agood mo ni sila.
1: Or
0: settlement o kung ano pag naga sa Farwin sa desisyon ni nila kay nakatay mo.
1: Gani? Ay. No. Amo na yung mga bagay.
0: So, kapag-permitin, amo na nga ito. Subong pinaka-latest din yung mga updates. Sa patrol ng Saliwate, ng siya katrapang France, Sandro Burgos, sa mga bukol-bukol sa lawas, magtumar sa Santo Pedro. Para sa mga gawagin ng Pilipinos, Pilipinas, XFM.
2: XFM Live Reports.
1: Sa mga kuturan ta, aksidente, pwede matabo. Pwede, kung kisa, kung ara na aksidente, makambal naman ang taway, tumahin mo na aksidente na isa, no? Pero sometimes sa aksidente resulta ini isang aton nga recklessness, undisciplined, no? Kag wala kita nag-observe man sang road courtesy nato mga katropa. Dasig mo, no? Dako sa lakyan ginadala ang motorsiklo ta kondisyon nami pa daganon, no? This can happen mga katropa kung kita mismo wala na sang mga precautions nga pwede mo untad na aksidente aksidente maluntad na sa matabo na siya pero hindi amunay kalala, no? Looy lang sa pamilya mga katropa, no? Paminsan ron ta ang ato mga motorista naghalina sa ilabalay, may tao nga nagahulat sa ila pagbalik, may pamilya nga nagapalangga, no? Kag may ginikanan nga nagahulat sa ila pagbalik. Pagbalik siya na mabalaan na lang, aksidente na ito na. May natabo na siya. So lang, halong-halong lang, no? Hindi nami nga amunin yung mga sitwasyon, no? Nag-condone kita, palabot lang kita sa condolences naton sa pamilya, kasubo naton. Hindi siya nami nga makahitabo mga katropa, no? Ma'am Lentaldi, happy Sunday to all. Ma'am Jessica Gonzalez, Ma'am Lia Lobrado, thank you, Gid. Kamuto, hambal ni Ma'am Mary Ann, Mary Jane Balialio. So nga, bahala na da sila. Basta postpone, kung postpone, postpone eh. Ang biski eh. Basta ang kape sa lamesa, ara lang Japon. Oh, yes, ma'am. Oh. Lia Lobrado, may aga sa imo. Salamat kin sa pagtutok, no? Kaga sa kay Ma'am Jessica Gonzalez, ang class members naton sa Southern Negros. We have Lentaldi. Good morning. Salamat, Gid. Sa inyo tanan. Gapamati lang kami sa radio. Okay. Thank you, ma'am. Salamat, kids. Shout out lang sa Mambato chapter.

0: Sang Class. Thank you. Kag Ma'am Lental, good morning. Rihanna Destro Gonzalez, Mera na Nelda Miriam, Malin Jomar Janeline, Leia Molin, Tuto Janeline, Rayland Gingging, Marylinda, Wilita, Roderick, Jason. Salamat kids sa pagpamati. Thank you. Leopoldo Guimaran, thank you. Sir, good morning. 5 years lang na ang term. Sa mga kapitan, kinahanglan tuduhan nila. Tuduhan nila pangawat. Kay hindi mo na gali, hindi mo na sa makadalagan. Dason, yes sir. Ang mga second termer, hindi na makapadalagan next election. So kakas na panapan nila na. Sa amon di kapitan, gani, gani nagmanggaran nga na sang balik-balik sa pwesto ho. Ay tuod ka sir. Ang barangay Neske elections mga kontra, grabe ni postponen. May nagkalipay, may nagkasubo, pero abi yung mga katropa para sa mga incumbent barangay officials naton, ang ini nga mga bill nga ginaprobahan malimit sa inyo termino, no? Malimit sa inyo termino. So, I don't know kung na istorya sa re-election, makapadagan ka ba after that effectivity sang iningalayi mga katropa the next election time. Pero ang klaro subong para sa mga barangay kapitanta, hindi ka mo kapadalagan next term. Pahuway ka mo anay. Kung may mga pilar naman eh, no? Kung nanugid man. Pero abin yung mga katropa, istorya, tari black road, gulay. May isa to ka kapitan nga nagligid-ligid gid sa iya, ha? Nagkalipay gid sa iya nga na postpone ang barangay NSK election dito sa Isabela. Ipakita tabla istorya antara ni Gino guys ng mga katropa 8:12:22 commercial ta barikay ta pagkatapos ni
1: Bullseye XFM 90.3 The Secrets of Hell Sample Plus Gold.
2: May ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyong problema sa blood sugar, poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency sa weight gain kag obesity. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nga balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sa immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, vitamina, kag mineral sa aton sa ngilawas, Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C.
1: The Secrets of Health.
2: Try nyo bala, i-combine ining tatlo. Kasi kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
3: Yes!
2: Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento kay nga man hindi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga bitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utan ginkaon naton sini nga mga prutas nga man kon kay isa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pag sungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ilabi na gin sa ibang dira nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Ang isa sini balaan sa rason ang budget bala naton. Pero pwede ginhimuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikayong lawas. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Santhon Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya, balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ha, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sini nga lawas.
1: Santhon Plus Gold.
2: Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sini nga lawas. Dapat i-provide gid naton din na pinagi sa supplementation.
1: Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
2: And then premium D3, especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw, kag ang iban ganis sini nagatinaa. So kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sa immune system, pabalik-balik nga mga balatian sila sa inyong kalawasan. Inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man natin din nga mga benepisyo kung nagainom makita sa premium D3 capsule. Ining Santhon Gold Capsule, premium D3 capsule, kag Santhon of Vitamin C, sarangan nyo gin sa mabakala sa mga butika, kag mga parmasya, dira sa inyo sininga mga lugar. The Secrets of Health. Pwede ka ba maka-shopping online na, no? Dira sa ila sininga TikTok and Shopee. Pangitaon nyo lang ila sininga official store, yes, to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ila sininga mga product. Pili lang ka mo dira, kag pwede ka mo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay. The Secrets
3: of Health. Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape, dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santhon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione. Tuling glutathione isa dira sang inahimo, ya gina-detox sang aton lawas sa nagulayon na pagwaya ang mga toxins that nagadulot. If not, kun mag-support ina, hindi dayon na pagwa, infection sa sulod sa lawas ta.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa, mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangapi, magkape ka premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang kamo sa inyo kapihon, ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon, kape sa tanan nga edad, bata tigulang, ang Santhon Plus Coffee Mix kaway niya caffeine. Labi na gid sa mga kabataan nga nag-eskwela, nag-study, mas manami ining Santhon Plus Coffee Mix kay may benepisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavon ikaw makuha dira. Para nga magnami lang imo pamatsyagan. Kay ti kon may hormonal imbalances, di mo tambalondok layo nga kon bata pa way ka hormonal imbalances. Ha? Para tandaan sina sa lalaki nagalagong ng tingo.
4: Yes.
3: Pagkatapos gariklamo na gasakit ang butkon, gasakit ang iya sininga batis, galik kay nagapalawog tawag nila. Mm-hmm. So nagainat pa ng imo sininga tula, nagasakit man siya. So kinahanglan masuplementuhan ta ato sininga lawas. So ara da Santhon Plus Coffee Mix and then Santhon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix. The Secrets
5: of Health. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Santhon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
7: Ako si Juliet. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santhon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
6: Santhon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
9: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainon ko sang order yung ang kape. Gato kang pagkadedoso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
1: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 coffee mix.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
1: Sakit ng katawan? Mag Santhon Plus Herbal Oil.
11: Edgar, Elban Buena. Ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain. Sigari, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis. Nagtumara ko sa mga matyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
1: Sister Pain, tanggal
6: strong pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, call your doctor.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9. Jack!

0: Plus.
1: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Balancing ang mga komentaryo.
4: Further then,
3: nilag-atras ang public opinion
5: objective.
3: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
6: Nga medyo isog pa sila yan.
3: Ini ang bullseye.

0: Balik kita mga katropa sa pagpaparagad nato dari sa itong katuntunan. Damo sa nag-disappoint tungod na postpone ang eleksyon para sa barangay. Damo sang lipay man na postpone, hindi na why na re-election. Ang eleksyon na abis makulo sa Pilipinas sa pagkamahal. Damo sang gasto. Kinanglan mapadagan ka, dapat may punto ka man. No? Si isa ni sa ginahugyaw sa mga kapitanis sa postpone sang ining barangay Neske elections, no? Damo sang nagkasubo, damo sa nagkalalipay, no? Tiway ta ka ba no? Mga katropa, kung dala ni sa marching orders presidente nga mugin mo ni, no? Nga ma-postpone ang eleksyon para sa 2026 mga katropa, scheduled ta ni November 2, no? Ang ato naman di mga katropa, balad mo sa mga mamalida ta o kung sa mga lawmakers naton. Bisan man merding gobyerno ya, why na iya problema sila? Ang COBELEC nakagasto na sang 8 billion pesos, no? Halina sa kwarta ta? Halina sa atong bulsa? Ato na kwarta? Gingasto 8 billion pesos mga katropa for the preparation sang barangay Neske elections. They postponed it. Na-postpone na ang eleksyon. So, why ta mahimo? Gintermahan as presidente. After 15 days, maging effective na ni ang layi. No? Pero, looking onto this development, mga katropa, ang atong COMELEC, naghambal na ang tanan ng mga banning sang mga proyekto sa barangay lifted naman. No? Sa mga public works naton, hindi naman, pwede na. Hindi na kinanglan mag-sulat pa to sa COMELEC tungod lifted na, no? Kasunod sang pagpirma sang presidente sang ining fixing of terms sang aton nga mga barangay SK officials sa barangay. Okay, so next year. Pero mga katropa, wag ka. Isa na lang katuig ang extension doy. Hinugay ka mulumbayag. Kay dason nga eleksyon, hindi na kamo kapadagan. Isa sa mga highlight mga katropa, ariyon ang kita ko mga katropa, ang kapitan na iya sang isa ka barangay sa barangay ano to? Sa Isabela naglumbayag. nagligid-ligid saya. Diri sa si punong barangay Brenda Fernandez sa barangay Libas, Isabela, Negros Occidental, no? Ang nagligid-ligid. Areho, mga katropa, tanablao. Luwat, paniginigiro, saan naman mo kukontag yun? Grabe ka, lipay-lipay niyo. Negros Occidental na, Isabela. Oh. Sa barangay Libas, Isabela. Mga katropa, Andres, Negros Occidental, nagligid-ligid siya. Di, amo na yung epekto, no? Oh, lipay-lipay, yun siya kayo. No? Grabe nga, ligid-ligid siya, oh. No? Yabaw! Manerbisyo naman kami! Extend ang eleksyon! Wala na sang gastuhan pa! Pero ano ang mga provision sa mga katropa? No? Highlight sa ininga mga ininga mga ano? Ininga mga provision, ininga mga layi, no? Kay ginahambal nga okay na hindi na tama gasto para sa eleksyon ta, no? Hindi na tama gasto para sa pagpreparar. Balan mo budlay-budlay man mo, no? Ang ini, no? Ang pila ka mga key professions mga katropa, no? Ang dala ni ang terms ng mga barangay officials na to, like kapitan, barangay kagawad, kag SK. Dalan sila. Ang election schedule, supposedly, it's November 2026. Pero tiwi na na dayon ini mga katropa tungod sa amo na yung naglundan. Okay. Next naman, matabo ini ang second matabo sa second Monday sa November next year. Ang election kung 2028. So probably, may ara sang another 2026, 2027, 2028 mga katropa. More than a year nga iserbi ang mga incumbent barangay officials kagagawad subong. No, so that will complete para sa ila 5-year term subong mga inadlaw subong sumugod subong dugang naman nga dugang naman ang ilang termino. Pero pira ka mga highlight mga katropa for this incumbent officials, hindi na kamo ma-qualify for re-election next year, no, because ginsaad diri mga katropa sa Republic Act 123 no, ang Acta Republica nga sibo sang inyong termino sa 5 ka tuig ang inyong limitation sang inyong pagpadalagan is only 2 terms. Okay? Duwa ka termino. Alright? So meaning, nagpadlagan ka musbong, hindi ka mo ka 3 terms na lang, no? Pero tinugin tingob, sabi mga katropa, kumadaog ka mo another 5 years naman, no? Kung ikaw, for example, nagapungko ng Kapitan Subong, hindi ka kapadlagan, no? Next year, may mapadlagan. So, padaog ka. May mabunggo to, may padlagan bago. Ang ina nga bago nga mga, mga nagpadalagan sa barangay Ineske elections, they will serve 5 years. And the next term, pwede pa sila kapadlagan liwa, no? Because limited, may ara sila sa mga termino nga pulo katuig, no? Re-elections, no? Pwede sila kapadlagan. Pero subong iya, mga incumbent, hindi iya pwede. Okay? So, amun yung pinaka-highlight. Well, sa SK naman mga katropa, ang ilang limitation is 1 term lang git sila, no? Sa parehong posisyon. Okay? So, today, ang matabo is holdover. Okay? So, until 2028. Okay? So, sa mga kuturan ta, mga congratulations, lipay man ta. Nga nakapungko ka mo na sa Japan. So, dapat banat ka mo. Ah, galing ang matabo sa mga katropang. Wala tama, wala tama expectaran. Nga, pwede gali niya nga magpaluyan lang sa kapitan, eh. No? Mang harbat na lang ako may harbaton, eh. Ah, para ma matabo ni, o kung maano ni, ma lantaw ang sitwasyon. No? Ano yung mga katropa, no? So, sa mga incumbent, hold over ni sila until 2028. Congratulations. But I hope we share the same sentiment, no? Nga gakalipay ka mo, na extend ka mo, pero matapos naman ang termino nyo, sini. Alright? So, mga katropa, ang sakit lang di sa aton, kay ti bisara no paggasto sa atong gobyerno, this ang COMELEC nakagasto na 8 billion pesos mo. Ang ina preparation for the election is 19 billion pesos for barangay Ineske elections. Limodo nga at the back of 8 billion may ara pa sang kapin 11 billion pesos nga budget ang aton nga barangay Ineske elections. Ang pamangkot mo na sa mga katropa, why now? No? Nga sang una nakita ta na projected naman na nga may ara sang eleksyon matabo, no, si Bukman sa mga local elections kag national elections katropa, no, ang ginahimo naman sang kuno kay para sa 2028 elections mapreparahan na amo man Japon, eh, no, mapreparar ka man Japon, eh. Ang problema lang ti white ta ka ba, no? Kung ano gid man ang gusto sa mga mamalidha tang matabo sa di sa mga barangay officials naton, no? Pero ang hambal di, i-extend lang sila para maka-save pagid ang gobyerno. Amo ni ang aton nga kada tuig mga katropa ginalokahan na ang eleksyon sa aton nga annual nga gasto, no, sa pagpasar sa mga budget naton. So, meaning to say, this year, expected na sang aton nga COMELEC nga magastos labi sa election. Expected na sang aton nga mga ahin sa gobyerno nga there would be elections sa barangay. So that's why nalukar ang 19 bilyones pesos para sa mga barangay. O galing, ambal nila, base alang-alang, mabudlayan ng COMELEC, nga daw sila nag-operar sang, nag-operate sang... panlagan sa eleksyon, kita ta sa mga katropa mismo ang aton nga konse o kung aton nga kongreso, aton senado, they are all in control, no? Sa anuman matabo sa aton kalibutan, aton nga pungsod mga katropa, ha? Ang rason crisis, ang rason amuni, ha? Damo sa mga rason. Pero kung kisa makambal ka, bahala na sa Batman, ha? Anyway, eleksyon lang na. Lipay man sa congressman eh. Tingnan natin, wait, tagastuhan mo pong. Morning, mga katropa. Usaron ta lang, tani, ang COMELEC. Sa COMELEC, ang nabiling nga pundo, kwarta, nga subsidy sa gatong kagrudo. Oh. Pero, ti, kumang 11 billion, medyo... Pwede man. Realignment para sa ano. Rihanna Destro, good morning, salamat. Good morning, have a blessed Sunday. Thank you. Sir Leopoldo, amuning natabuho. Nagligid-ligid ang kapitan ko sang Isabela. Lipay-lipay sa iya. Melka Tumbos Makalalag, thank you so much. Salamat, kid. Elvira Glogo, thank you. Mayang aga, good morning sa inyo. Happy Sunday. I hope nga okay-okay lang tala sa aton nga mga nahamtangan. Samtang nagkakalipay itong pinakamakuturan ta sa eleksyon. No, amun niya, no? Mga katropa, ang sadya, ari ipagid ang pinakamalatest ho, no? Istoryista, hanta lang mga katropa. Kay kagapon, may ara sa mga balita nga nagginawa mga katropa, no? Angot ni sa nangin nangin sabat ni Senator Robin Padilla, no, sa iya tong supporter nga nag palabot sang iyang sentimento o kun iyang tawag sini iyang pagtawag siya tubla sang paghatag suporta tubla sa mga ano to mga nagapati siya believers ni Senator Robin Hood Padilla mo na yung trending abi mga katropa, no? Matapos nga ang isa ka supporter nag hambal to siya guwapo ni siya pero ubog mo ni siya. Dito nag trending mga katropa pagkibabangkot ni Senator Robin Padilla siya. Di ano to sir? Anong reaction mo? Hambal to sang hambal sang senador siya. Thank you. Nagpasalamat man sa pero I don't know kung ang termino in sakto mga katropa pero nagpagwa kiniya sa suporta ang iyang supporter nga balya sa medisinano pa nag-iisang gwapo at saka bubo mo nga senador. Pero figurative mga katropa, expression abi sang isa katao sa termino ginawa. Ariyo-ariyo mga katropa, ariyo-ariyo.
1: Ilalaban ko namin Senator Robin Padilla. Ipagdudua namin, ipagdadasal ka namin. Kahit pa ang kapalit ang aming buhay para sa iyo, Senator Robin Padilla.
0: Okay, maging natay niya mo.
1: Na nakikita namin ay yung tapat na pagsimba, pagtiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. This is regardless of politics. No. Dahil po ang dumi-dumi na ng politika, meron ang by the law, mayroon ang pendalo, nawa hindi ka pa mabalos at nag-iisa kang tapat, walang record na pagpandarambang o panloloko o panguha ng maleta. Sana po ang manatili ang inyong katapatan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sana na po ang pagsasabi nyo na ba Siya po ay mabait, matulungin, ang nag-iisang bobo na gwapo, ang lalapa. Ano man ang gawin niyo? Nandit lang kayo. Kaya kayo nandito kami upang suportahan ang protect Senator Robert Wood at Donald Pence.
0: Ini natabo mga katropa dito sa DOJ matapos kayo nagsumiter sang sabat o kung nagkatubang sa preliminary investigation si Senator Robin Hood Padilla sa akusasyon, aligasyon, no? Nga ginbulikan niya si Senator Bato de la Rosa nga makapalagyobla sa Senate way back May 14 nga nagluntad tong kinagual dito sa Senado. Okay? Ti amunay hambal niya sang supporter guro way mata kabalobla kun amugin niya nga tinaga because nga ti lain maning ila mga termino mo so way ta kabalo expression pero mga katropa naglapta niya sa social media ario no ang sabat ni Senator Robin Padilla sa iya tong supporter nga naghambal sang sinya nag-iisang guwapo na na senador o ariwa mga katropa.
2: Ano reaction na sa mga reliisa? Sabi kayo daw po nag-iisang bobo na gwapo.
3: Ma'am?
2: Sabi po ng ilang mga reliisa, kayo daw po ang nag-iisang bobo na gwapo na mabait at matulungin naman.
3: Yes, maraming salamat po.
4: Toon ka?
0: Amo na iyang natabo mga katropa. Nga ano linya thank you di siguro ang sabat sa aton nga senador sinya ti natural lang na pero ti ang importante na suporta no sang aton nga mga mga supporters naton para sa eleksyon no 2028 man to eleksyon na madugay-dugay pa man to pero ti subong gasugod na batyagan mo na mga katropa mga bes. Alright. No, so amo ning natabo medyo nag-trend ni sa social media kung ano man sa inyo didepende na iya sa naglantaw nga gibasa pero ang politika sa Pilipinas mga katropa gaduging gadugo kita subong sa nga aton tigipusoon tungod sa linaway kag division no sa aton pila ka mga kulturan nga nagapati sa mga lideres nga may ara sa panindugan nila. Ang ato naman niya, justisya tani para sa atun, no? Nga matapos naging kawatan ta, matapos naging kuwaan kita sa kwarta, matapos nga nagpakasasa to mga official tas gobyerno sa grabing kickback, grabing porsyentuhanay, grabing overprice. Dapat maging accountable sila. Pero ti, what have you? Kita man lang di, no? Ang gakatabo sa Gyapon, politika sa Gyapon, no? Sa mga politiko, abi mga katropa, mas nami nga divided ang tao. Mas nami nga hindi united ang iyang tao sa isyu, no? Which amo man ang ginahimo nila mo, divide and rule, no? Para sa mga supporters nila, para sa mga nagapati, para sa mga pumuruyong priminon, divided man ta. Pero one thing for sure, pinakaimportante lang gid mga katropa, maintindihan ta. Ang ining mga bagay subong nakita ta nga ang tao ya ang tingog sa tao ikaduha lang gidya no o kun ikatatlo pagani no third priority na lang una ang ilang posisyon ikaduha ilang manggad ikatatlo interes ang tao kuno api nga nagapatis la gapamatis la sa pumuluyo kuno nga amo nang gusto nila nga amo nang ang ilang tinutuyo para mabulig sa tao. Ay, so resulta, nag-giho ang pumuruyo subong, amo na yabal naton. I don't know, by next year, what awaits us, no, mga katropa, because situations getting worse, ang sitwasyon naton, nag-dalom na git, ang presyo sa mga baraklon, nag-taas na, and recently, may pinaka-update kita mga katropa, may saka sang presyo na sa pritihan, no? Which will take effect, I think Monday ni siya, no? Mga kauturan, kag brace yourself, amo ning sitwasyon, no? Ang pagsaka sang presyo sang petrolyo, nagdala sa aton sang saka man sang, ano, sang saka sang pritihan. Nationwide. Ginaprobahan mga katropa daw duwa to kape. So to 40 ang based ang fare based nato ni 13 pesos para sa mga traditional Japanese, no? Kag ginalantaw to nga may ara pagid sang another o additional saka sa per kilometer, no, may ara sang dugang. So masugod sa 13 piso pagkatapos additional da may ara na sang 2 piso blamo. No, pero ang 2 ka piso mga katropa gin aprobahan na ni sang LTFRB, no, para mangin para sa mga motorista naton kaupod man dalaman sang ining ginakabig naton pagsaka sang presyo sang gatong nga daw hindi gid mapunggan sa sining panahon mga katropa, no. Buhas may ara sang kilos protesta, may ara sang mga untat biyahe, way patakit kabalo kung patod gid wala, no, kung tanan nga mga ano, tanan nga mga transport sectors, ang transport abi kabudlay mo, pasensya ha. Ang mga transport na kabudlay i-unite, no? Amuna ang budlay man mga katropa kay ti ang sadya hindi ta maisa ang isa ka makali ang maridires tungod sa pagpati man ito, no? Ariya na yo, no? Ang aprobado nga taas plite mga katropa ang baseline naton ang 13 pesos, no? So ang final fare mga katropa is 14 pesos kini, no? We stand corrected, no? 14 pesos sa mga traditional jeepneys niya. All right? Kaysang una 13 pesos to. Ang succeeding kilometer is dugang 1.80. Ang subong sa pamasahita sa mga traditional jeepneys mga katropa 14 pesos na. Okay? And succeeding kilometer for kilometer lang niya mga katropa ha. Di sigurado tahan dumanan malupok naman yun. First kilometer na to mga first 4 kilometer is 14 pesos. Ang succeeding kilometer na to is 2 pesos mga katropa mga diyan. All right? So kung naglabot 5 kilometro halin sa inyo gin barangay pagkadto sa sentro mag-exercise pesos yun siya. Expect kitas punta taytay handumanan sa Granada basi may marap pagsaka sa ilang presyo mga katropa, no? Ari naman sa mga modernized jeepney ang aprobado is from 15 pesos ang succeeding kilometer to is 2 pesos and 20 cents, no? Amon ang daan aring bag-o, no? For first kilometer 4 kilometer 17 pesos na. Okay, so may 2 ka piso nga saka sa dason nga kilometro mga katropa may ara na sang saka nga 2.40. Okay, sumobra sa 4 ka kilometro may ara sang 2.40 nga saka mga katropa. So all in all may ara sang pagsaka to 2 ka piso sa base fare naton sa mga traditional jeepneys kag sa modernized jeepney. Effective na siya, no? Taas saka sang presyo as long may ara sang taripa ang aton nga mga motorista sa pagpatuman sa mga katropa mga diyan. All right? So hulat-hulat lang, no? Ang matabo, no? Because ang iya implementation is on November September 28, that's tomorrow. Buwas na ang saka ng mga katropa. Basi mag ano kamubla, magbago, makibot ka mo, may saka pliti buwas. Pero ang usual nga practice naton, ang mga transport sectors naton makuanay sang ilang mga taripa da antes magpatuman sa mga katropa. Okay, so amo niya, no, ang pinaka mga latest development naton buwas. Kag-watch mga katropa ang paglantaw to, tatlo ka adlaw to untat biyahe mo halin sa 28 29 30 ang untat biyahe. Why ko kabaro kon maupdan ni sang tatlo ka mga transport group diri sa Bacolod kay do ka indi ta may press conference kagahapon pero asa nagligan ni adlaw pero may pagbag-o ko mo no lang taon ta na no 8:57 sa pagparagad taw ay oras mga katropa. Thank you so much sa pagupod sa aton latuntunan boss naman sa aton programa Bullseye no sa aton technical side mga katropa katropang Junel Upside sa aton station manager Mr. Mitch Lipa sa aton CEO President Dr. Rimelito Oy ako naman sa katropang Wid Salinas kapaalam. God bless. Have a nice day.
4: Bullseye XFM 90.3.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
7: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Nagpalasahin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
8: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
11: Turbo Supplement for Men.
12: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The biscuit yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets da sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabe gain. Kamutol, testingin mo lang. Kampiyon di dyan,
11: Turbo. Turbo Supplement for Men.
13: Oh, yes.
11: Turbo, may maca at klamu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
13: Mas lalakas ka pa.
11: Sistapain.
13: Ako Galisilis and I'm proud Sistapain news. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sistapain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
11: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
14: Symptoms persist.
11: Consult your doctor.
14: Sa mga butika.
15: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
4: XFM 103.9.
13: Jack!

0: cover mo, no? How others deal, no? Every day sa ilayang life. O nami pagid, makatour ka diriya sa Negros Occidental. Ako gusto ko yung makatuan, gidiya si Kang Laon. Si Kang Laon. Gusto, wala ko pagid na siya. No, yes, I can see Kang Laon from afar. Pero wala pagid ko da iya kakadto sa iya. So imagine, ari nagi ko diri sa Bacolod, pero wala pagid ko kakadto dira sa Maya. Kang Laon City and near Bulkan Kang Laon. So let's make time ha kay the precious ko no, subong niya ha ng mga panahon, the precious a thing nga ina ba lang ma-treasure mo gid amo ang moments and quality time kaupod ang mga miyembro sang pamilya. And also don't forget no nga magpangayag gisang guidance today before pa man kamo yung mag-step out sa inyo yung mga panimalay. Nakaistoryahan na yung naginmanta. So, ginsuguran na naton. But sa niwan sina, I'll be here. Mamati sa inyo ng mga request. Wherein ang mga request ninyo, pwedeng-pwede nyo gidya. No? Nga ma-send sa akon dere. So, we can play that. But again, ha, panumdum lang. All original Filipino music ang i-play naton dere. So once again, you can reach me and you can talk to me sa atin yung Facebook page. Message yun lang ko da. XFM Bacolod News and Public Service Authority. This is your Sunday program. Ang atin yung Sunday Pinoy Classic upod si Mommy G right here on 103.9 XFM.
1: XFM.

0: the Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Bilang isang call center agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayas ang kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Sister Pain.
9: Si Siren, isang Balbay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Sister Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms consult your doctor.
11: Kumain ka rin sa sentro. Come sa Bon

0: Request on X.
1: Request on X.
0: Request on X.
1: Request on X.
2: X FM.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
4: Kasi si Lunasya sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyon, isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan!
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
8: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid na all-in-one.
8: Sa presyong magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong

0: Kapit na butika.
1: Sampon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan na kape. Laimbidyang sabor sa Sampon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pag-ibisan na butika.
3: Na XFM, kid how?
4: Kayo pagbukta ko, balita din mo.
3: Na XFM, kid.
5: Inami ang music, ah.
6: Wala isang konkreto nga sa bat.
7: Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
3: may how kita pa.
7: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, gid how?
8: Timo!
7: XFM 103.9.

0: XFM.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kampanya na may natural energy booster sa Santon.

0: Max, mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
2: Check.
1: Vision X Plus?
2: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Legali, isa ka sales lead. Nakabadyag ko sa isa ka si mga nakakabudlay sa pagbindo. Sobrang itkisak. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
6: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Sa mga butika.
9: Namamayagpa sa anumang sulok ng mundo.
10: Luzon,
9: Visayas,
11: XFM Cebu,
12: XFM Bacolod,
9: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

Last hour para sa atin yung Sunday Pinoy Classics right here on XFM with Mommy G. Gusto ko na ipabalo sa inyo mga katropa, no? Ang World Health Organization ang naghatag na sang warning kay tungod hindi lamang ang water shortages and agricultural losses ang posibleng impact nga idulungid sa El Nino phenomenon sa karon. Makatrigger man iniabi isang itatawag na chain reaction sa health risk because so tam-an kainit kag pati na ang mga infectious diseases nga makatuga or makalid sa ginatawag na malnutrition and ang paglala sa nga mga chronic illnesses. Sa ilang global health situation analysis, ang El Nino 2026 base sa World Health Organization ang nag-plus target sa Pilipinas bilang isa sa mga pungsod na magapangatubang sa ginatawag na high to very high risk from several El Nino-related na mga health threats. Nag-include na diri ang health stress or heat stress, infectious diseases, cardiovascular, and other non-communicable diseases, malnutrition even, and mental health condition. Gina-describe abis ang World Health Organization ang El Nino bilang isa ka risk multiplier. Mangusang pag-change ng temperature, kagpati na ang rainfall patterns, and pag-create sa environmental conditions na maka-apekto sa mga diseases na nag-spread. Kag kung paano ang kadamaan sa ato, naka-access ng food, water, and healthcare. Subot sa lingon, ang El Nino hindi napat na ang subong nga klase sa El Nino, ha? Or super El Nino ang ginatawag. Ang hindi dapat nato niya pag-ibaliwala, dapat preparado gid kita, especially sa ato niya nga health. Tanan-tanan apektado gid because of this super El Nino. Gani, subong pa lang, ano? Hatagan na nato nga daan sa protection ang ato niya nga health paagi sa pag-inom sa Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ang mayara sa supporting or nag-support sa daily wellness na makasugod gid with simple and consistent choices. Ang Santon Plus Gold is a food supplement na mayara sa mangosteen, ang palaya, malunggay, garlic, at spirulina. Mga natural ng mga ingredients na makabulig suporta sa ato niya kalawasan and overall wellness. Pati na sa immunity, kaga sa ato niya daily vitality. Dapat gate protectionan ang lawas naton subong pa lang batok sa ginatawag na dangers because of the too much heat naton ma-experiensyahan tugas sa ginatawag na super El Nino sa siniyang tuig. Hang on there mga katropa, you still have a lot of your OPM favorites. Kaya inyo lamang nga babatian, dili sa ato niya nga Sunday Pinoy Classics, kaupod si Mommy G on XFM.

0: FM.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, santon, plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginadulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
2: Pabibili sa mga butika.
1: A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
5: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
4: Isang pahid lang
5: ng Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang galang kati-kati.
5: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid
4: na all-in-one
5: sa presyo
4: magaan.
1: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Normaoda, pagkatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Bili na!
7: Santon Plus Herbal Soap.
10: Wala ba nakabulong?
11: Kumaan ka rin sa Sentro.
12: Kamsa Bullseye.
13: Depart.

actress, singer, turned nurse Carol Banawa with Bakit Di Totohanin. Si Carol Banawa is already, you know, isayaka nurse dito mismo sa US. And just recently, nakabaton ini siya sa Most Outstanding Migrant Award in the United States. Why don't we check, no, ang iyang, or balikan naton ang iyang life story. Si Carol Banawa, of course, kabalo naman kamo, no, along with Julina Magdangal, Marvin Agustin, sila iniya ang mga tubo-tubo gate, no, in the show business. Apang Carol Banawa took a break from the entertainment industry kay parang maatipan niya ang iya nagamasakit nga amay. But then later on, she pursued a nursing degree and she graduated summa cum laude from the Northern Virginia Community College sa taong 2018. And sa karon, nag-work na ini siya bilang isa kay licensed practical nurse sa US. Sa taong 2006, siya ang nagpakasal sa kay Ryan Crisostomo, isa kay Filipino-American. And mayara na sila sa tatlo ka mga kabataan named Chelsea River and ang ilay katatlo, no, nga anak, ang ginbunang lang sa taong year 2021. Naging supportive naman ang banaya ni Carol Banawa sa iyang career kag mga personal decisions including na ang iyang choice na mag-pursue sa nursing. And right now, ano, ining si Carol Banawa ang namamayagpag man dito sa US in the field of medicine, kung sa diin. Siya ang sa nasiling na, no? Licensed practical nurse dito. And nakabaton sa Most Outstanding Migrant Award. Ang mensahe gani ni Carol Banawa, he said, I quote, "When I left the Philippines, I also left behind a career that I loved. Starting over in a new country was not easy. There were moments of uncertainty, sacrifice, and countless long days. But I believe that every new beginning could lead to a greater purpose." End of quote from Carol Banawa. Magsilbik tani, you know, nga isa ka inspirasyon ining si Carol Banawa sa tanan-tanan ng mga Filipino who I guess others are losing hope already because sa mga nagakalatabo sa aton nga crisis, especially nga nagataas man ang presyo sa gasolina. And most probably this week, mapataas naman ang plete naton, ano? Sa ato niya yung pag-commute. Gani, kinahanglan lang, ano? Nga padayunon ang ato niya ginabuhat and never stop dreaming. Patuloy lang ang pangarap. Basta himuon lang ang tanan para ma-achieve ang inaiyang mga dreams. Once again, Carol Banawa, no, magaserbe nga isa ka inspirasyon sa tanan-tanan nga mga Pinoy. Pero when it comes to love, syempre just like Carol, dapat nagapiliin kita sa gisayaya ka masalikan and masandigan nga partner in life. Just like man sa kape naton, dapat ang makahatag sa aton sang energy. Kag makapabakod man sang aton yung bones so we can do our work every day. Why don't you drink ang aton nga premium D3 coffee mix? Premium D3 coffee mix, make your busy workday more enjoyable. And this is a coffee blend nga makabulig in suporta sa atang daily energy focus and wellness routine. Himo sa Yes to Health Incorporated. You can order this online. Just make sure ado nakamodera ang makakita sa Yes to Health. And ang inyo dira nga premium D3 coffee mix. Click nyo na, add to cart, and then check out. 10:33 ang ato niyang oras. You're still listening to 103.9 XFM.

0: FM.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Plus Coffee Bean.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilal ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Masagari mo sa ka-service ko. May harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang akong ikot.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
10: Nga, XFM, kid, how?
11: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
10: Nga, XFM, kid.
12: Ay, nami ang music, ah.
10: Nga, XFM, kid.
12: Ay, pula ka lang music magkatapos mugtaw ka. Blah, mayarap kayo sa mga balita. Blah, so, nami, bigit sa mga DJs na lakad.
13: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X. Simply,
10: may how kita pa.
13: Oo, enjoy lang.
10: Nga, XFM, gid how.
14: Timo!
13: XFM 103.9.

tuga sa ginatawag nga sakit sa ulo. O hindi gani, ikaw nagapasaka dira sa trangkaso, may anak ka pa sa hilana, ta mag-take gila yun sa Cestapain. Hindi ang available man sa mga butika like Mercury Drug, Southstar Drug, TGP Watson's Generica, Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, Rose Pharmacy. And also, makahapit ka mo sa atan Yesto Health Wellness Center na hamtang sa may door number 46, Vinco Building, Desire Street sa Bacolod. This is the end of the line para sa kay Mommy G sa atan niyang Sunday Pinoy Classics. Be back by 12:30 para sa atan naman niyang Classic Rewind, rewinding all the hits from the 60s, 70s, 80s, and 90s. Only right here on 103.9 XFM Bacolod.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagpili sa mga buki ka.
0: Sampon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
3: Pagpili sa mga buki ka. X.

0: exciting, bro.
1: Unting uhadri, magluwas ka rin kita sa ni. Para mapabako na nga ton sa ni kalawasan. Pero ang pinakatuyogin na ton, dari, kung paano nga ang mga balatian mahimo na nga daan na ton malikawan. Sa kinandan ng inyo certified naturopath practitioner, Doc Leo Amos, ulunupod naman kita sa ding edisyon sa aton sini nga pagpangalagad. Sa isang na naman katupi ko nga aton sini pag-aistoryahan. Kaga, basic may mga ginabatsag ka mo dira sa inyo sini nga kalawasan, maluyag ka mo sini palabot dari sa aton sini nga pagpangalagad. Mahimo nga lang isend sa aton sini nga text hotline 0950-975-6970. Kagsin sa makitaan magkita, no, sa Facebook page sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sa kutob sa marabutan sa nga aton sa ringa pagwaragwag sa binog ng kalibutan, di basta may internet lang makitaan ang mabatian ng aton sa ringa pagpangalagad. Ano man nga oras sa inyo na hamtangan, ano man? O kundi man kamo sa ringa lugar na hamtang, welcome gid sa aton sini nga pagpangalagad. Sa tanan aton sini nga mga XFM stations sa bugos sini nga isla sang Panay, sa isla sini sang Gimaras nga nagami nagapamati man sa aton ano. Kag dira sa tanan nga mga XFM stations sa Negros Island region kag sa siyudad sang Bacolod, salamat, welcome gid sa aton sini nga pagpangalagad. Well, listen na naman ka to, Pico, ang aton sini nga pag-istoryan sa nag-edisyon sa aton sini nga pag-pangalagad. Actually, no, sa kadamo na or sa tuman ka-abanse na sa aton sini nga teknolohiya, kadamo na sa mga imbensyon nga nagapahapos sa aton sini nga pagpangabuhi, kakonvenyente na lang sa aton sini nga pang-ginawi, kamag-ana sa aton sini nga panikay-singkay, no? Lamang kung kayo balaw kita sini magpahimulos sa aton sini nga pamaagi sa paggamit sa ang ginatawag mga imbensyon nga ini tungod sa advancement sa aton sa ding teknolohiya. Pero binukong na no, sa aton sa ding mga tagparamati. Ang ining advancement sa teknolohiya, nagdulong man sa nga ginatawag kakulangan sa aton sa ding kalawasan. Kung hindi kita, kung baga dulong man sa kakulangan sa kalawasan, kung hindi kita makahibalo sa ding magbalanse. Kato importante sa aton sa ding kalawas, balanse. Bisan ano nga bagay. Kung madula siya sa balanse, sa atong palibot, kung madula gani sa balansa na itong sariling ecosystem, problema gid na itong sing dako. Amuman sa sulod sa itong sariling lawas. Once gani karon nga itong sariling internal terrain, magka-problema gani dira, madula karon sa balanse, may nagapalanobra, kag may mga nagakulang gani dira karon, dira nagasugo na matamat ang pagpabatsyag sa mga sintomas sa aton. Mga simple nga nabatsyagan, pero kung padayo na itong sariling mapabayan, mahimo magresulta sa ni sa malala nga balatian. Gani, sa advancement sa teknolohiya, sa fast-paced age naton subong daily living naton subong ano, kadasig lang sa mga inadlaw, may mga nakaligtaan gali kita nga mga basic sa aton sininga kabuhi. Gani, sining edisyon sa aton pangalaga, daton karong balikan ang mga ginatawag basic nga kulang sa aton nga may labot gali ini, nagakontribuer gali ini sa madamo o ginabatsag sa katawhan subong, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa bilog sini nga kalibutan. Kumbaga, back to basics kita. Magambang gali kita nga basic. Simple man lang kung taon eh. Simple man lang kung taon eh. Pero ining simple, tuman gali ka importante. Magambal kita nga basic needs. Ang mga nagapanguna naton sininga kinahanglanon. Magambal kita nga basic sa aton sininga ikaayong lawas. Ang mga nagapanguna, ginagmay, simple, nga kinahanglanon sa aton sininga lawas. Pero tuman ka importante para mapabilin nga maayo ang aton sininga lawas. Maayo ang pamatsyagan, maayo ang paminsaron, kag maayo ang aton sininga lawas, ang aton sininga health sa pangka bilugan. malayo kita sa sakit, malayo kita sini sa mga balatian. May ara sang madamo nga basics kita sini nga nakalimtan na o kung ginabali wala sang kadamaan na subong. Kag kung magbalatian na gani, dira na naga, ginatawag, nagasugod sa pagpalibog ang iban. Nga nga nagsakit ako, nga nga may balatian ako, nga nga kadamo sang tao sa bilog kalibutan, nga nga ako gidang naiguan sining problema sa lawas. Ako pa ang nalatnan sining sakit. Pero kung isisaon gadyali naton, may mga basic kita, may mga nagapanguna kita, simple malantani, pero tuman ka importante nga kinahanglanon nga nakaligtaan naton, napabayaan naton, napabuyan-buyanan naton. May duha kita ka basic nga istoryahan sining edisyon sa aton sining nga pagpangalagad nga tuman ka dako ang iya sining nga labot sa aton sining nga ikaayong lawas kag makabulig sa aton para makalikaw kita sa balatian. Kag kun may magidabatsag na kita sa aton kanawasan, makabulig ni para madasig makita ma umpawan. May duha kita ka basics, mga kulang naton nga basic nga may labot ini sa balatian sang kadam-an sa sining ginatawag sa sining mga panahon no sa bilog sini kalibutan. Ining duha amo ang nutrisyon kag silak sang adlaw. Tuntunan subong, ano bala ang labot sa nutrisyon kag silak sa adlaw pag-abot sa pagpabakod sa aton lawas ukon nga ang nagaresulta sini sa ginatawag nagkalinlain nga balatian kag paano nga madasig kita maumpawan kun ato na matamat. Mabawi ang aton sini nga ikaing lawas, pinagi sa suporta sini sang nutrisyon, pinagi sini sa suporta sang silak sang adlaw. As always, ang foundation sang aton sini nga ikaayong lawas ang makitaan sa basics. Simple, pero tuman ka importante kag nagapanguna nga nakaligtaan naton. Magambal kita sini nga ginatawag nutrisyon. Kumusta subong ang aton sini maginakaon? Kumusta ang aton sini gini-prepare sa pamahaw, sa panyaga, sa panyapon? Ukon basi para sa nabalaan nga siya dok para makatipid gani ang pamahaw ko tingob na dalas panyapon. Init-init na lang. Pero ang matuon, nakatipid ka bala? Nakakinot ka bala? Kay base, makulangan ka sa sustansya kaya magresulta sa baratian pag-abot sinisang panahon. Kumusta subong ang aton sa ringan lifestyle? Mga pila, mangkot ko sa inyo ha, mga pila ka minuto ang inyo sininga exposure sa kasanag o kung sa silak sang adlaw. Abi, sabat. Bayaw kamot abidera sa may regular nga oras nga ginatuyo gid nga nagapasilak sila sinisa adlaw. Actually, ang nutrisyon, ang silak sang adlaw, mga libre malangkuntani na nga makuha naton sa aton palibot. Nga man, tanom kita balunggay, tanom kita alugbate, tanom kita sige na tawag kamute, may tangkong dira, may kulitis, may dagmay ka dira, kung sa umakasani, kung tigtalambo, may tambo ka dira, may tugabang ka dira, may ukra ka dira. Hindi na ni ginatawag siling na baklon mo pa kung nalibaw kabalo ka man na nung tanong kung may lugar ka, kung ay ka man sing nagkaigo sini kung lapad nga lugar, may ara man sa ginatawag sini nga pwede ka man makatanom sini sa mga masitera. Sa mga container dira nga basiyo nga pwede naton sini masudlan sang duta para aton tamnan sini sang mga utanon nga makakaon kita. Pero siyempre, kung hindi natin may emotion natin, ibante kadto sa merkado, bakal sini sang mga utanon. Pero pinakamanami, gino, nga aton pagkaon, aton man preparasyon, halin sini sa pagtanom. Ano bala ang kinahanglanon sang aton sini nga lawas para mapabilin nga healthy ang aton sini nga lawas? Kinahanglanon sang aton lawas ang nutrients, kinahanglanon sang tubig, kinahanglanon sini sang oksihina, kinahanglanon sini sang husto sini nga pagtulog, kinahanglanon sini sa paghulag o kung physical nga aktibidades, kinahanglanon man aton sini ang kadulom sang kagabihon para nga makapahuway ang aton sini nga lawas. Kag kinahanglanon man aton ang silak sa adlaw para nga madugangan ang mga bitamina nga kinahanglanon kag ma-activate mga hormone nga dapat sini magpanghikot sa aton sini kalawasan para mapabilin kita sini nga healthy. Amo ning dapat naton sini nga ang natawag hunahunaon mga basic ini sa aton sini kabuhi. So back to basics kita sini edition sa aton sini nga pagpangalagad. Anong matabo sa lawas? Basic ini sa aton sini kabuhi. So back to basics.

to be man na mas maayo mahambal nila sa survival no base sa aton sering nga ginatawag structure sa aton sering lawas mas maka-survive ka pa sa ni ngaway kasi ang pagkaon kung may tubi lang ikaw tungod nga basic hindi katama sa aton sering nga lawas. So pag abot sini sa ginatawag nutrisyon, tuman na nika importante sa aton sa lawas. Sino ba na sa inyo nga nagkakaon man gani? 2 times a day or 3 times a day pagkatapos ang iban sini may mga between meals pa, iban may midnight snack pa, but instead na nagapagsik kamo nga ang daw nagamasakiton ba kamo? Instead nga nagapagsik, nagamagaan ninyo lawas, nga daw nagaluya pang inyo sa pamatsagan. Abe, may naka-experience siya bala sa inyo, sina? Nga, sige, magani ka mo sa isang Panginoon. Pero, instead nga ma-energized ka mo, instead nga ma-fuel ka mo, or magatungan ka mo, nga maghatag sa inyo sa isang kapagsik, maghatag sa inyo sa isang pwersa, pero daw amat-amat pa ka mo sa iya nga nagaluya. Inibangod, ay han, kulang kita sa nutrisyon, sige na pasulod sa aton sa ringa, lawas. May ginapasulod man tod kita pero hindi suno sa kinahanglanon sang aton sa nga lawas. Maghambal ka ni kita nga nutrisyon amo ning paghatag naton sa aton sa nga lawas sa mga material nga kinahanglanon sang aton sa nga lawas. Pinaagi sa aton sa mga ginakaon para mayara kita sa isang energy para sa nga magdako kita, para ma-repair ang aton sa nga tissue, para mag-backward ang aton sa nga immune system, mag-gana o kung mag-function maayong aton sa nga brain, mag-producer din ang hormone na kinanglanon ng aton sa nga lawas, mag-backward ang aton sa nga tulaan, mag-backward ang aton sa nga dugo. Nga nag-resulta yun ha, sa normal organ function. Nga kung normal gani ang organ function naton, syempre, normal man sina ang system function naton. Nga nagaresulta sa maayo nga pamatsyagan, physical, maayo sini nga pamatsyagan sa aton sini, kung maayo kondisyon sa aton sini nga panghuna-huna. Hindi lamang sa lawas, kundi lakip na sa aton sini nga ginatawag panghuna-huna. Pag abot gini sa nutrients, may sari kita nga kinanglanon sini diri. May ara kita kinanglan sang damo, may ara kita kinanglan sinisang ginagmay lamang. Tuman ini sila ka importante nga ma-provide naton sa aton sa lawas. Magambal kita sa nga damo karon amo ni ginatawag naton nga macronutrients. Kinahanglanon nini in larger amounts ining carbohydrates, ining protein, kag ining fat. Kinahanglanon gid naton. Kaya nga man, ang carbohydrates amo ni ang aton sa nga enerhiya. Gatong naton nini para sa enerhiya. Tawo madumduman naton sa nag-eskwela kita ano? Kaya sa mga nag-eskwela ba na pag-abot sa pagkaon, may ara kita sa ginatawag nga go, glow, and grow food. So pag-abot din sa ginatawag nga carbohydrates, energy naton na ini sila. Makuha naton niya sa mga talangkunon. Makuha naton sa ginatawag mga ginakaon naton nga complex carbohydrates. Makuha naton ini sa mga prutas. Kun manotice nyo, why kita nag-mention there is ang iban pagid niya mga sources ano? Kay kalabanan subong, pag-abot sa carbohydrates, ang ginakuhaan nila refined source sang carbohydrates, white flour, white bread, kag iban pagid sini nga mga ginatawag simple carbohydrates nga pagkatapos naton kaon ma-overload kita kung sige-sige sinino sa ginatawag sugar nga kung madula gani sa balance sina nagaresulta sa insulin resistance and full-blown type 2 diabetes. So dire kita sa ginatawag basic simple simple lang katama pero tuman ka importante mga talangkunon dire kita sa tinanok na saging, dire kita sa tinanok sininga kamote, balinghoy, tinanok sininga mais, sa mga prutas sininga fresh ka nga ara sa aton palibot. Di basic lang katama. Ano bala kabudlay ha? Magkaon kita sa bayabas. Ano kabudlay sini magkaon kita sini sang utanon? Mabudlay gud bala? Ayun sa mga hindi ka yon tay mabudlay ano? Pagabot naman sa protina, amo ni kinang lanon niya sa gitawag for building and repair sang aton sini nga lawas. Te makuha ni sang iban sa mga nagakaon niya sang isda kag karne ti makuha nila sa isda. Makuha nila sini sa gitawag karne sang baka, karne sang baboy, karne sini sang manok, makuha man nila sa beans, makuha sa munggo, makuha sini sa soya. Pero ang iban sini nga ti mga vegetarian ti makuha nila sa plant source nga waay iya sing karne, waay sing baboy, waay manok, waay isda. Diri sila nakadepende sini sa beans, munggo, soya, red beans, black beans, kidney beans, kaga iban pagid sini nga mga sources like mga dahon-dahon.

0: na bidra sa nisa balunggay kay may protina man ina nga makuha naton. Nga kinahanglan nun para sa ginatawag build and repair. That's why ginarecommend ganin naton sa aton sa mga tagparamati. Ang mga kabataan bala, pwede nyo gid sila pa imnon sini sa ginatawag binukbok sini nga o kung powder sini nga soya bala or kung may unsweetened kamo sini nga soya milk. Pwede ini sa kabataan kay may ara ina isang protina mamagaan sini sa lawas nga nagabulig padako sang aton sini nga mga muscles sa kabataan na kag sa mga may edad-edad na especially sa nagatigulang na no tamo nagaamat-amat kupos ang kaunuran buto ba nun kinahanglan nun sini isang duga nga protina di sa nagapangape bala dira ginarecommend man gid nato na pag-inom sa isang Sunthone Plus Coffee Mix. Kaya nga man, ang Sunthone Plus Coffee Mix, magluwas nga may balunggay, nga may protina man siya. Magluwas nga may spirulina, nga may protina man siya. May ara pagid siya sang soya, nga kargado man sa protina. Plus, may ara pagid sa isang fiber. Nga kung i-combine mo ang protina, i-combine mo ang fiber, nagabulig sini para nga makabatsyag kita sini sa nagakaigo nga kabusog. Nga hindi kita sini matentar nga dugay-dugay kita sini magtimo-timo kang magkaon-kaon. Kung dugay-dugay man naghilab ang aton sini nga, tiyan. At the same time, damo pagin nga binipisyo ang mga kinatawag makuha naton sa pag-inom sa isang Sunthone Plus Coffee Mix. Magluwas siya sa protein plus fiber nga ara dira. May ara man din isang phytoestrogen, may sulflavones, may ara man din isang ginatawag lecithin, good for the brain, good for balancing sang hormones ni, good for the heart, good for blood circulation, kagiban pagid sini yung mga benepisyo sa aton sa nga lawas. Kaya kung nga ginarecommend na aton na din, bisan kabataan, lima katuig, pwede makainom, it is because why yasing caffeine, ha? Kung mag-inom ka mo sini asang Sunthone Plus Coffee Mix. Sa mga ginaga-considerar dira sa inyo sering nga ika-ayong lawas nga samtang nagainom ka mo sang kafe nagadugang pa o kung nagabulig pa nourish sa aton sering kalawasan lakip na sa aton sering muscles pwede kita makainom sini sang Sunthone Plus Coffee Mix tipag-abot naman niya sa ginatawag mga basic pagid nga kinanglanon sa aton sering lawas kinanglanon man aton ng fat kinanglanon aton sini ang tambok pero dapat pilion man aton ang ginatawag sources naton sini nga mga good sources ang fats nga ipasulod naton sa aton sini nga lawas. Tingawan, ang fat tuman kay importante para sa aton sini nga cellula, para sa aton sini nga hormones, kag para sa vitamin absorption. Example, sini makuha naton ng fat sa nuts, makuha naton sa avocado, mga plant oils makuha man naton dira. That's why no manutaran sa nisang mga nagainom bala sa aton sa nga premium D3 soft gel capsule naganami ila pamatyag naganayan-nayang ila sa nga paminsaron nga sang una daw tuman ka stress ka aburido kag ka irritable pero nabuligan nga naganami ang ila sa nga pamatyag nagamagaan ila sa nga lawas nga man ang aton sa nga premium D3 soft gel capsule may ara sang VCO and moringa oil good sources of fats nga ng lanon sa aton sa cellula, balancing sa aton sa hormone, kag vitamin absorption. Kaya kung waay kita sinisang good fat sa aton sa lawas, sayang lang ang mga fat-soluble vitamin na ginainom naton. Kasubong sini, o kung ginakaon naton, no? O kung halin sa mga food sources naton, kasubong sang vitamin A, kasubong sinisang vitamin D, kasubong sang vitamin E, and vitamin K, mauyang lamang ina, kung waay kita sinisang good fat, kay hindi sila maayo maproseso sa aton sa ringalawas, hindi maabsorb sa aton sa ringalawas, kung wala sing good fat nga nag-aalalay dira. Amo na yung bintaha, kung dali ba nag-inom kita sa isang premium D3 soft gel capsule, kay may ara sa isang VCO, kung virgin coconut oil, plus moringa oil nga nagabulig para nga manourish ang aton sa ringa cells, mabuligan niya magnami ang ginatawag produksyon kag pag-function sa aton sa ringa hormone kag ma-absorb ang mga fat-soluble vitamins. Na makuha man naton syempre sa mga pagkaon like nuts, suliton ko, avocado, kag iban pagid sini ka mga plant oils. Pag-abot naman niya sa mga micronutrients. Kinanglanon ini pero ginagmay lang sa aton sa ringa lawas like mga vitamina kag mga minerals. Kasubong abisang vitamin A, kinanglan para magbakod immune system, magbakod aton sa ringa mata. Vitamin B12, kinanglan sini para sa aton sa ringa dugo kag nervous system, vitamin C para sa collagen production, and ginatawag wound healing. Ang vitamin D para nga ma-absorb naton sino kung magamit naton ang calcium sa pagpabakod sa naton sa linya tulaan. Ang folate para sa cell division, para sa aton sa linya DNA. Iron para sa aton sa linya hemoglobin. Ang calcium dira for bones and muscles. Ang iodine sa aton sa linya thyroid hormones. Ang zinc kinanglanon para nga mag-function mayong aton sa linya immune system. Ginagmay lamang ang kinahanglanon naton sini. Pero kung makulangan man kita, take note ha, kung makulangan kita sa ding ginagmay ng mga vitamina kag mineral sa aton sa ding lawas, dalagko ang mangin resulta sini pag-abot sa mga balatian nga posible naton sini batyagon. Tanawa blan ni, ang mga tao nga nagaburon ila panulukan, may mga ginabatyag sila sa mata, may naka-message sini sa aton na nagakisap-kisap nga sa ding mata, makakita na sa ganing may bituon siya sa ding panulok na nagaigpat-igpat. So kung ibang sila makakita lang bituon, sumbagan mo. Pero ang iya ko na to, bisa no, wayman ko no masalapay, wayman ko na no, pero nakakita sa nga, nagkipat-kipat siya sa nga mata, permisa nga pulaw, dugay niya sa nga oras siya sa nga computer. Pagkatapos computer, masailo sa siya sa nga cellphone. Ito niya sa nga ginatawag concern siya, Doc, ano ang mayo kong himuon para nga mabuligan man ang akon sa nga mata kag panulok? Unang-una, suggestion na ton, likawan kag limitahan. Ibutang lang sa husto sa nga oras ang paggamit sa computer. Magtulog ka sa gabi, dapat sa husto sa nga oras. Hindi ka magpalapaw sa as much as possible sa alas 10 na sa gabi. Kasi hindi ka lang ka-scroll sa imo sa nga computer, di na? Ang balga ni isang, ang balsang kilala ko, bisan ara na sa habol ko na nagpangurumbot, nag-scroll gapon siya ng cellphone, ginambalan niya na lang, hindi na pagsigi ka disturbot, hindi na mag-reply si mo. Kaya gabi na, pabwasin na lang. Ang isa sa niman sang concern naton, magluwas sa mga factor sa sagwa sa aton sa ripalibot na nagpaluya sa mga parte sang lawas, lakip na sa mata, kagpagpahina sa aton sa nga panulukan, nag-blur, ang iban sa nilo, nag-kipat-kipat na ila sa nga panulukan, kag iban pag inyong mga sintomas sa mabatsagan, magluwas sa overexposure sa nga sa computer, sa aton sa nga mga gadget na nag-emit sang blue light, nagpakapoy sa aton sa nga mata, kulang pagid sa nga sa nutrients. Nutrisyon ang isa man sa kinahanglanon. That's why ang isa naton sa nga ginasuggest sa mga nagreklamo sa aton nga may concern sa ilang mata kag panulukan, ang pagtumar sa isang beta-carotene. Ang pagtumar sa isang lutein, siya sa thin kag vitamin E. Tiyang rason sa iman, bao kung baklo ni nanok, kung kamahal na, lutein, siya sa thin, beta-carotene, vitamin E. Pero, mahimo galin nato na pasulod sa aton lawas, sa isa lang kapag tumar, ining lutein, siya sa thin, beta-carotene, nag-vitamin E, kung nagatumar kita sa Visenex Plus soft gel capsule. Bisan twice daily lang para sa nutrisyon sa aton sa mata, para man-nourish ang aton sa nga mata kag ang aton sa nga panulukan. Kay ginagmay malang ini nga kinanglanon sa aton sa nga lawas. Pero kung padayon ini nga magkulang, dalagko nga mga balatian na posible sa ni mangin resulta kag aton sa nga paga antuson. That's why gina-recommend naton sa ni no pag-abot iya sa mga ginatawag abot iya sa punto nga kinanglanon kita magkaon sinisang mga ginatawag basic ang sources naton sa mga vitamina kag mineral, kaon kita adlaw-adlaw. Kaon kita sa ambalaya, kaon kita sa nisang balunggay, kaon kita sa nisang ginatuwag prutas, kapin pa kung season bala sang mangustin, tuman ina ka pwersado nga antioxidant sa mga bukol-bukol, mga hubag-hubag sa aton sa nga kalawasan. Pag-abot naman sa manggaranon, nagdagaya sa nisang sustansya nga blue-green na algae, diri sini nagasulod man ang ginatuwag papel sang spirulina, kagkargado man din sa protein. Pag-abot iya sa pagbulig man para nga ang mga kagaw-kagaw sa aton sa nga lawas, mga bakterya dira, even ganino, mga virus dira, mabuligan niya matapna man kag maghalit dugang sa aton lawas. Ara man ang ginatawag garlic, nga tiyang reklamo sa kalabanan sa nga magkaon sa garlic, makahang, mabaho, malangto, which is reasonable man ano. Pero kung tani, dira naton makuha ang dako sa nga sustansya o kung dako sa nga benepiso kung kauno naton sa nga hilaw. Pero pwede galing nato na pasulod sa aton sa ringalawas. Ang sustansya sang balunggay, mga vitamina kag minerals, sang ampalaya, sang mangustin, sang spirulina, sang garlic, mga antioxidant vitamins, mga bioactive compounds, kag iban pa gid sa ning mga pagpakamaayo sa aton sa ringalawas, mga micronutrients nga tuman di kinahanglanon sa aton sa ringalawas, ginagmay nga kinahanglan pero dalagko nga balutian ang posible mga resulta kon naton padayon nga mapabayaan kung nagatumargal kita sa Sunthorn Plus Gold Capsule. Kaya nga man, ining na-mention na kung sining mga utanon, prutas, ara dira sa kada kapsula sa Sunthorn Plus Gold Capsule nga inyo siniginainom. Actually, bisan twice daily lang pag tumar nyo sinino, makabulig. Para nga, kasubo nga nagpasulod ka sa amargoso o ampalaya, sang balunggay, sang garlic o kung aho, sang mangustin, sang spirulina, sa imo sa ringalawas, sa kada tumar mo, kag sa kada kapsula sa ring, sang Sunthorn Gold Herbal Capsule. Para nga malikawan naton ang pagkulang sa mga micro and macronutrients sa aton sa ringa, lawas. Kano ba lang matabo? Kung nalimbawa, padayon kita sa niya makulangan. Kung kulang kita sa iron, nagaresulta ini sa iron deficiency anemia. Lingin para may ulo, luya ang lawas, nagapalang luspad, kapala nakita ang kalawasan, sa ibang kababay na sinin, pati administration nila sinin, hindi na regular ang yan sinin nga pag-aabot, dutay lang sinin nga obra o kon pagpangabudlay, tuma na kahapo ang ila sinin nga pamatyag, kag ibang pagid sinin nga mga inconvenience, mga hassle nga mabatsagan sinin, kung makulangan kita sinin, ayon pa lang na sa aton sinin nga lawas. Kung makulangan makita sinin sang vitamin C, luya man aton resistensya. Parmi kita nagahingo-hingo, parmi kita siniginakalatnan sa mga infeksyon o kung makalalaton nga balatian tungod sa nisa kagaw. Kung masamaran kita, dugay kita sinimag ayo, iban sinim may bleeding gums, kadugo ila sining ngislo. Kaga iban pagid sining mga sintomas o mabatsagan. Kung kulang kita sinim sa vitamin C. Kung kulang man kita sinim sa vitamin D, gahina man ang aton sining tulaan. Posible magresulta man din sa kadatawag madali, kag madasig sining pag, mas madasig ang paggabok sinis ang tulaan, especially sa kababayanhan pagkatapos ang menopausa. Kung kulang kita sinim sang vitamin D, samtang kita sinim ang hamtong pakuntani, samtang kita sinim ang bataon pa. Nga libre man ang kuntani, nga makuha. Kung nagpasilak kita, pirmi sa adlaw. Kung kulang magkita sini sa ginatawag iodine, gagmay malang ini nga kinanglanon. O kung gamay malang kung tani, isa na yung kinanglanon sa aton sini nga lawas. Pero, kung padayong kita nagkakulang sini, affectado man ang aton sini nga ginatawag hormone production, especially sa ginatawag aton nga thyroid. Te, iban sini nagaresulta sa goiter. Ang iban sini nagaresulta sa ginatawag pag-arikutoy o kung hindi sini na madasig nga pagdako alakip na sa kabataan man. Tamo ginagmay malang ini nga problema kung pinsaron gid tungod sa mga kakulangan sa lawas nga nagaresulta sa dalagko sini nga hassle sa aton sini nga lawas kung padayon aton nga mapabayaan. Pag-abot naman niya sa silak sa nga adlaw, kumusta kita sa aton sini mga tagparamati? Nagatuyo gid bala kamo kung nagaplano gid bala kamo nga limbuwa pagtulog mo sa gabi masiling nga sa buwas bala sa aga mapasilak kung bisan 10 minutos lang. May arab lang sa ito na nagpaminsar sa nga musina. Ukon. Ang ibang gano'n masiling, uy, di na itong sunblock ko man. Kaya mamanyos ko, anay. Kaya magwa ko para nga hindi ko masunog sa adlaw. Hindi ka man dahil maano sina, no? Sa mininutos lang ang pagpasilak ni musina sa adlaw. Ang overexposure, syempre, hindi man makapayo. Pero, kung kulang ka man sini sa pagpasilak sa adlaw, dira sila nagasugod man ang problema. Kaya nga man, kung nagpasilak kali kita sa adlaw, kadamo sinis ang benepiso nga aton makuha sa aton sa ringa lawas, sa pagpakamayo sa aton sa ringa lawas. Kung masilakan kita sinis sa adlaw, nagasugod sinis sa pag-datawag produce ng vitamin C, vitamin D, pagprosesong aton sa ringa lawas. Dira man ang aton sa ringa circadian rhythm, matamat ng balik sir sa ginatawag normal, sleep-wake timing na ton, kag daytime alertness, kinahanglanon na ton, kag makuha na ton nina kung magapasilak, kung nagapasilak kita sini adlaw-adlaw sa ginatawag silak sang adlaw. Ang tao nga nagapasilak permi sa adlaw, nami iya bugtaw, nami man ang iya sini nga tulog. Amo ni tandaan na to na, that's why, isa sa recommendation na to, sa iba nga nagaproblema sila sini nga pagtulog, pasilak ka mo sini sa adlaw para mabuligan nga magnami ang inyong sininga tulog sa gabi. Kaya kung masilakan kita sa adlaw, sirin ang UV radiation sirin nagtupa sa nag-igo sa aton sininga panit. Nag-produce ang vitamin D3 ang ato, kung vitamin D ang aton sininga lawas. Pasay ini sa aton sininga gatawag proseso ini sa aton sininga liver, sa aton sininga kidneys, mabuligan para nga ang calcium dira sa aton sininga lawas, mapuslan gid ang phosphate dira kag para mapabakod ang aton sininga tulaan. Nga makuha naton kung nagapasila kita sa nisa adlaw. Kag kung nagapasila kita sa adlaw ang aton sininga body clock, muning circadian rhythm naton, mabuligan man nga maamat-amat ina balik sa natural niya sininga cycle. Kaya abin mo kung nano, kung magproblema kita sa ni sa ginatawag natural cycle naton sa ni circadian rhythm naton, ginatuyo kita kung adlaw, pero hindi kita sa ni maayo makatulog sa gabi. Pero kung regular ang aton sininga pagpasilak sa adlaw, ang kasanag sinisang adlaw, kag ang silak halin sinisa ginatawag adlaw man mismo, nagabulig ini para nga ang utok naton madeterminar niya nga adlaw ina, nag-alerto siya, madeterminar niya man niya amat-amat na pasirom, mag-relax siya, kag mag-amat-amat produce sinisang melatonin para nga ang aton sininga lawas, maamat-amat produce ang ginatawag melatonin para nga magnami kag mahamuok ang aton sininga pagtulog. Pila lamang ina sang ginatawag simple nga buluhaton naton, pero tuman gali ka importante ang iya sininga benepisyo sa aton sininga lawas. Ano bala kung di ka makatulog, haw kadamo sang problema nga posible naton sininga pagasuprer, kag kadamo sa mga ginatawag mga ginabatyag nga daan naton diri nga mga sintomas nga mas maglala pagid kun kulang kita sinisa tulog sa aton sini mga tagparamati. That's why no, ang isa sini sa aton recommendation, kung hindi ka mo makapasilak sa adlaw, o kung no, ay ka mo sini isang time sa magpasilak sa adlaw, pwede ka mo no makagamit sini, o kung makainom kapin pa kung nagainom ka mo sa coffee bala, pwede ka mo nga ang coffee nga inyo sini nga gamiton, ginarekomendar naton premium D3 coffee mix. Kaya nga man, ang premium D3 coffee mix may ara sang vitamin D3 mismo. So, ginarecommend na ito, ginasulit-sulit yan na ito, ginarecommended na ito sa mga tao nga kulang sa pagpasilak sa adlaw, pero bastanteng ilasin nga oras sa pagpangape. So, why not nga itry nyo ang pag-inom sa isang premium D3 coffee mix? Kaya manami sini, kaya ang kombinasyon sini isang vitamin D3 plus sunthones nga ara dira sa ton premium D3 coffee mix, nagabulig para ma-improve pagid ang aton sininga insulin sensitivity. Therefore, makalikaw kita sini sa full-blown type 2 diabetes. Kagkabalo naman kita sang madamo nga komplikasyon kung ikaw sini ang may ara sang diabetes. Kaya manami nga balita, kaya nga ton niya premium D3 coffee mix, isa sa gingamit sininga pampatamis, amo sini ang Tivia. Pwede ka mungkin sini makainom sa aton sini mga tagparamati, especially sa mga coffee enthusiast, mga gusto gid maginom sang coffee nga bisan anhunob lagi sa ka-advice nga di ka na magpangafe. Pero mabuhi pa kuno nga way kwan mo. Mabuhi pa kuno nga way gallbladder, pero hindi mabuhi kun di ka pangafe. Premium D3 coffee mix ang aton sini nga gina rekomendar. So diri kita karon. Pag-abot sa ginatawag sunlight, pag-abot sini sa ginatawag nutrisyon, ano ba lang ila sini dako nga koneksyon? Dako nga koneksyon sa ginatawag nutrisyon, dako nga koneksyon sini sa ginatawag nutrisyon kag sunlight, kag dako nga koneksyon sa nutrisyon, sunlight, and good sleep. At the end of the day, amo ni tandaan na to, no? Ang aton sini nga ginatawag health way nagasugod sa hospital. Amo ni aton sini tandaan na way nagasugod ang aton sini nga ikaayong lawas sa hospital. Ang iban dira pa nagatinguha kun anong maayo nila sini nga himuon, ano nga maayo nga lifestyle ang ila sini nga pwede sini nga ginatawag buhaton para ma-regain ang ila sini nga health. Samantalang ang pinakamanami naton nga himuon samtang way pagkita sakit, aton mintinaron nga maayo ang aton sini nga pamatyag. Subong ang panahon, samtang kaya pa naton, karon samtang pagsik pangaton sa ngilawas, tumar kita sa mga dapat na tuntumaron yung makapayo sa lawas, kaon kita sa makinanglan kaunon para ma-maintain ang aton sa ring health. Hindi nga pagkatapos ng nagbalatian na kita, pagkatapos nga na-hospital na kita. Pero hindi na malain na nga kung tapos na ton nga na-hospital ako nagbalatian kita, nagtinguha kita nga ma-regain pagid, kagma-maintain ang bisan paano, maayon na ton yung pamatsyag. Pero mas bintaha pagid nyo ay pag ito nagbatsyag, gina-maintain na ton ang aton sa ringa ikaing lawas. Kasubong sang, pagtumar sang Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthon Vitamin C. Inaya sa mga tao nga hindi masami maka-prepare sang freska sa ringa mga utanon, like balunggay, like ampalaya, hindi kao yun magkaon sa nisang ahos, pero kung makakaon man sa nga ahos, dira sa ginatawag pinirito, dira sa nisa ginisa, mas bintahan na lang ini, dari sa Sunthon Plus Gold Capsule, ano, kay kalkulado ang kada sangkap pa sini, kag sa husto sa ringa proseso, kag ang laboratorio, bala nga may aras ang good manufacturing practice. Hindi man naton, mahimo abihari ba magpasilak sa silak sa adlaw, sa adlaw-adlaw nga tanan, para hindi kita makulangan sang bitamina nga kinahanglanon kasumong sa vitamin D3, ari man ang aton sa premium D3 soft gel capsule. Kag para pabilin nyo mabakod ang aton sa ringa lawas, maalalayan ang aton sa ringa immune system. Pagabot sa nisa nutrisyon, ara man ang aton sa ringa Sunthon Vitamin C, kamang yung nagabugo sa aton sa ringa Ultimate Trio, Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthon Vitamin C, nga may 2 months ni kadako nga koneksyon pag abot sa nga, sa pagpabili nga maayong aton sa nga pamatsyag. Instead, nga kung may balatian na kita dito pag kita sinino, magsige apura kung anong maayo, kung ano sila makapaayo sa aton sila mga ginabatsyag sa lawas, kung may sakit na kita nga ginabatsyag tungod sa mga kakulangan, tungod sa mga basic nga way naton gintalupangod samtang maayo pang aton sila nga pamatsyagan. Kay waay pakita sini sa mga discomfort yung mabatsyagan. Pero kung padayo naton din sila ng mapabayaan, nagaresulta ini sa madamo kagdalagko sini nga mga balatian. Ang Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthon Vitamin C, bisan twice daily lang ang pagtumar naton sini kita mabuligan para nga ang ginagmay nga kakulangan sa aton sa kalawasan, ang padayo naton sini nga mapunan nga makabulig sa aton para makalikaw sa madamo kagdalagko sini nga mga balatian. Sa nga pamangkot, diin bala mabakal ang Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthon Vitamin C. Actually, sa mga butika, sa mga parmasya, bastante ining stock na ito na, no? Sang Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthon Vitamin C. Kag tanan sini yung mga product sang Yes to Health Incorporated, kapin pagid iniblang damo nagapinangita sini, kag damo na nakauyon sini, damo nakasaho sini, kag maluwas ka manami iya sini nga sabor, kag nami sini nga aroma, may health benefit pa ang aton nga Sunthon Gold Coffee Mix. Ari pagiging isa, oh, kung magpangafir na kiman lang ka mo, nga hindi nyo pag-i-considera na pag-inom sa isang Sunthon Gold Coffee Mix. Nga man, ang Sunthon Gold Coffee Mix may ara sang prutas, may ara sang utanon sa mga sangkap, plus may glutathione and collagen. Kabalobla ka mo kung anong glutathione? Master antioxidant. Kinahanglanon nina sa aton sa ringa lawas. Kaging kunikombine siya sa ginatawag collagen, nagabulig para nga mapabilin. Ang kagbisan paano, ha? Hindi magdasig ang pagtigulang sa isa katao, kundi mapabilin ang iya sa ringa kahuben, kay mahinay sini ang pagkurinot sa panit, mapahinay sini ang mabuligan, mapahinay sini ang madasig sini nga pagka-damage, kagpagluya sa aton sa mga joints, naganami ang kondisyon sa aton sa ringa panit, sa aton atay, sa aton sa ringa tinai, sa aton sa ringa mata, given pang aparte sa aton sa ringa lawas. Kung, limbawa, nagapangafigin man ka mo, kagang yung sarigin na gamit mo ang Sunthon Gold Coffee Mix. Sulitan ko with glutathione and collagen. Kag ang good news pagin sini, kay kasubong sang Premium D3 Coffee Mix, ang isa sa gingamit sa ringa pampatamis, amo sini ang stevia. Ang mga butika, parmasya sa inyo sa ringa lugar, mga suki nyo dira, available gid diri, no? Kung di gani, makapamasyar ka mo dira, kung dira ka mo sini sa siyudad sang Iloilo, dira sa Yes to Health Wellness Center, A Young Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, tabok lang gid sang Iloilo Midtown Hotel. ara dira ang kompleto sa nga set of products ng Yes to Health Incorporated. Kagaman nami kay kumagkado kamo dira, may ara pagit sinis ang libre nga konsultasyon. Gusto kamo sa mamangkot, magpakonsulta, mga concern nyo sa inyo sa nga ikaing lawas, maginabatsyag ninyo no, sa inyo sa nga ikaing lawas, mahatagan kamo dira sa ginatawag nutritional advice, guidance, mga protocols dira nga makabulig para nga madasig kamo sa nga umpawan. Kadto lang kamo dira sa Yes to Health Wellness Center. Bukas ni sila, haling Domingo, tubto ba Biyernes, alas 9 ang takna sa aga, tubto ba 5 ang takna sa hapon. Kagti, sulitan ko, libre ang konsultasyon dira pinagay sa aton sa ring alternative medicine consultants. Kung dira makamusuli sa syudad sa Bacolod, dira sa Yes to Health Store, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, in front of Marayo Bank, dira man ang kumpleto sa ning mga produkto sa Yes to Health Incorporated, kasabang sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santhon Vitamin C, Santhon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santhon Plus Coffee Mix, and even ang Santhon Gold Herbal Tea, kag iban pagid sa ning mga products available man dira sa Yes to Health Store. Kag syempre, sa mga suki nyo nga butika, like sa Mercury Drugstore Branches dira, Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy or TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, sa Generica, available man nining mga produkto naton. Sari do, nga sarang akong makabulig sa inyo sa nga ikaayong lawas. Kag sa mga gusto mag-try, kadto lang kamodera sa mga nilawag naton sa nga mga branches, sa mga butika, sa mga parmasya, kag sa mga suki nga daan. Kagpadayon nga ginatawag nag-tangkilik sini mga produkto tungod sa kaayuhan nila sini nga nabatyagan sila sini kalawasan. Siyempre, sa mga suki, nga mga parmasya, mga butika, kanto lang kamo para sa inyo sini mga kinahanglanon para sa inyo sini nga ikaayong lawas. Abi pagabalikan ta, pila nyo sini nga mga health concern, pila ka mga palamang kutanon rin no, sa aton sini nga pagpangalag at pagkatapos gid lamang sa malipot naton sini nga mga pahibalo.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Milyons of bacteria, virus, at parasite ang gustong malintindi.

0: system, uminom ng Sanlitol Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, isonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sanlitol Plus Herbal Capsule, garantisado at efektibo. Nabibili sa mga butika.
1: Premium History Coffee Mix, ang

0: insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, Monsanto Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kagindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kaya may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Dal pa ang nakakainis na kuto. Santan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo. Santan Plus Herbal Oil.

0: Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga diri sa aton programa. The secret of health. Ayhan, may mga palagas ka mo sa nga palamangkutanan na bi itry nyo ng send sa aton sa nga 0950975690 nga text hotline para nga kamo ka hingabot pa ato din na pagabasahon sa aton sa nga pagpangalagad. Yes, Doc, kanami gid sa Sunthone Gold Coffee Mix kasaho gid ako kagkahumot gid sa swabe pa gid sa tutunlan. Okay gid ah. Thank you sa feedback. Kag hindi lang ikaw na sa texter na ton ang nabato na ton sa nga mga feedback. Pero di ko na ang karuhon talang hindi man tanan makauyon. Kasi normal man lang na hindi man tanan makauyon sang cafe bisang ginahambal na ton yung manami diri o kung manami ining Sunthone Gold Coffee Mix. Di ang kamaturan nagapabilin nga hindi tanan makauyon sini. Nga aman, di ka hindi man tanan nga tao nagapangafe. So ang recommended na ton niya sa mga tao yang ay naga-coffee, amo ang Sunthone Gold Herbal Tea. Pero kuan nga, may nag-message dere. Ako daw kini magkukauyon sang una, pero subong daw nakasaho man ko kay nami mangid ang Sunthone Gold Coffee Mix. May ara man niya, hindi man kauyon, samtang way pakatilaw, para sa natilawan, nauyunan na. Pero ginambal ganina to, nga ti, hindi man tanan, abin nagapangafe. Hindi kauyon, mag-inom sang coffee. Pero kalabanan na, tagonta, nga nakatilaw sang Sunthone Gold Coffee Mix, nauyunan ginila ang sabor. Magluwas sa aroma sining, ang ginapangita, o balang kahumot sinisang coffee. Kagti ang kuhan ka niya, ang dugang pagid sininiyang glutathione collagen nga may beneficio gid sa aton sa ninyo lawas. Sa mga hindi ya kauyon maginom sang coffee, so ay nagapangafe, pwede ka mo sin actually ya makainom sang Sunthone Gold Herbal Tea. Ang Sunthone Gold Herbal Tea yung manami sinino, kinagabulig pa nami sang pag-function sang aton sini nga digestive system. Kati ang kombinasyon sini sang cinnamon bark, ang kombinasyon sini sang turmeric, may balunggay pagid, nagabulig para nga magnami ang aton sini nga digestive system function. Kapin pagid ko nalimbawa, nagkaon ka, nakabulubuylo ka sini kaon sang damo nga carbohydrates, ti ang tendency gid sa matimbuok imo sini nga blood sugar. Pero kabalo ka mo kung nano ang cinnamon bark, ang turmeric, ang balunggay, nagabuli gali sila no para bisan paano hindi tuman sini magtaas ang aton sini nga blood sugar pagkatapos sini kaon. Kundamo, kapin pa, kundamo ang carbohydrates nga ton sa naginakaon. That's why, ang iban sini, pagkatapos nila sa nikaon, gainom sila, no, after mga ginatawag 10 minutes, sa Sunthone Gold Herbal Tea, may mga nakanotis. So, sa muna, doon ko magkaon, yung adaw nagaluya, lawas, wala ginatuyo ko. So, buong iya, pag inom ko sa Sunthone Gold Herbal Tea, kondisyon ang akon sa nga pamatsyag. Hindi na ko, pero sa muna nga daw kaluyagid, kag daw ginatuyo, kundi doon nagapagsik ang akon sa nga lawas. Inibang nga malikawan nato ng 2 months rin nga sugar spike kag sugar crush. Kung narimbawa, nagkaon kita sa isang madamo nga carbohydrates. Pero why na ito? Ginarekomenda, why kita nagasiling na tungod nga may Sunthone Gold Herbal Tea, pag gusto na lang kamukaon sa isang carbohydrates, ha? Pag gusto na lang kamukaon sa white rice, o kung kanon, ha? Kundi limitahan taman ang aton sa nga ginakaon, nga gusto lang, parang hindi manubudlayan ang aton sa nga lawas. Kag ang pag-inom sa isang Sunthone Gold Herbal Tea, mabuligan na, no? Para nga magnami man ang aton sa nga digestion, ang aton sa nga nutrient absorption, mabuligyan man ang mga constipated sini para magnami man ang ila sa nga bowel movement o kung ang ila sa nga pagpamuhin. Kag kung naliba, ang isa ka problema mo sini hindi mahamuok ang tulog mo sa gabi kaya daw disturbo ang imo sa nga pamatyag sa imo sa nga tiyan nga daw nagabutod, nga daw puno, nga daw nagahilab nga hindi ka man gutom o ka man sanggana magkaon sini makabulig pakalma dira ang pag-inom sang Sunthone Gold Herbal Tea bangon sa kombinasyon sini sa turmeric, cinnamon bark, kag malunggay. Kag ang good news pagid, ang gingamit man sa nga pampatamis, ano, stevia. That's why, no, sa aton sa mga tagparabali, try nyo, inom sa niya sang Sunthone Gold Herbal Tea. Sa mga hindi iya mahiligon, mag-inom sa niya sang coffee. Kag kung ang isa sa problem nyo sa niya, pabalik-balik sa niya katol, sa inyo sa niya lawas, sa inyo sa niya panit, do kagaras sa niya panit, tuman sa niya ka dry, abin kong nano, Kung nag-dry nga ton sininga panit, ang isang mansang dapat na ton sininga talupang doon, kumusta ang habon na ginagamit na ton? Kaya ba sibalam nga kemikal na ginagamit na tuman man ka isog, di pa nagaan na karoon sa pahumot. Abi, try nyo. Asa may mga concern sa ila sininga panit, try nyo abi nga mag-ilis anay or kung gusto nyo tilawan lang anay ang Sunthone Plus Herbal Soap. Ang Sunthone Plus Herbal Soap may aray ni sa natural nga mga sangkap, may aray isang kapayas, may barunggay, may bayabas. Giban pagid sa mga sangkap, may sunthones pagid para mabuligan na nung manourish ang aton sa nga panit sa aton sa nga lawas siyempre. Katungod nga may aray sa sangkirtuag antibacterial property ang mga katul-katul din ang mabuligan actually. Ang na madasing magpalik kung hindi na bala magbalik-balik. Lakip na gani ang pagpangalisgaw sa aton lawason balhason kita tungod sa antibacterial properties ni mabuligan nga maamat-amat no pahagan-hagan ng tuman yung pagpangalisgaw sa lawas as tangang iban sa gani why na nagpangalisgaw ila lawas subong updan pagit sang healthy lifestyles ni bawas ni sa mga makalamay yung makalanon ng mga ilim nun. Madasig lang natin makorekt ang mga dapat i-correct sa aton sa nga lawas. Sunthorn Plus Herbal Soap ang isa sa ginarekomendar natin sa ni para sa inyo sa nga panit kag mga skin concern bala dira no? Lakip na sa body odor. Kag sa guya naman, pwede kita makagamit sa Clear Skin Herbal Soap. May glutathione na ni, may kojic, may vitamin C, may VCO na nagabuling nourish sa panit sang aton sininga guya. Mga pinalian dira sang punggod, blackheads, whiteheads, mga dark spots dira, mabuligan nga amat-amat mapanas ina sa paggamit na aton sinisang Clear Skin Herbal Soap. Isa lawas yan aton, Sunthorn Plus Herbal Soap sa aton sininga guya, Clear Skin Herbal Soap. Para mabuligan na, nga bisan pa, no, mapahamis-hamis man ang aton sininga nga ginatawag kutis. Kaya sa ibang baladrang, ang concern nila, bukapin pa kung nagabaylo-baylo ang tiyempo, mainit, maulan, pagkatapos mainit naman lewat mga ibang sa ginakibang. Ginakibang, may mga problema sa sa pananakit, sa ilaw sa kalawasan. Dugang pa, kung nagaulan-ulan, o nagadamo man sini, ang pwede sini nga itlugan sa mga lamok para sila ang mag-multiply, para sila sini ang magmuad, kag maka spread pagid sini sang kagaw nga nagadala sini sa balatian, isa diri amo ang dengue infection. O kung ng dengue fever. Tipe, digilin nato na malikawan, ano? Pinagi sa maidiid nato na pagpaninlo sa aton sininga palibot. Kay ultimo lang sa tansan nga nagakaya nga may tubig, pwede inaitlogan sinisang lamok. Mga flower vase nato na dira, pwede kita na itlogan sinisang lamok. Dapat maidiid kita nga nagatinlo sina, kagregular na nagailis ang tubig sina. Kaya ang isa sa pinaka-convenient nato nga mahimo sina, para nga hindi kita madapuan sang lamok, amo sining paggamit sang Sunthorn Plus Herbal Oil. Kaya nga man, ang Sunthorn Plus Herbal Oil, abinahong nano, may ara sa ginatawag mosquito repelling benefit or properties. Ganagabulig para nga hindi kita basta mapalapitan sa nisang lamok, labi na, haglakip na ang nagadala sa nisang kagaw sang dengue. Magluwas ng ginakabalakaan sa ibang bawari naman, nagtungnaw naman, pananakit naman akon sa nga joints, akon sa nga kalawasan, akon sa nga likod, hawak, makabulig man na nisa nagaumpisa ang mga pagpalamaul, pananakit sa aton sa nga kalawasan, mga palamuypoy, mga palangalay, mabuligan man sa pagbanyo sa nga gamit ang Sunthorn Plus Herbal Oil. Magluwas ha, nga makabulig pa ni tabog sa mga lamok kag sapat-sapat pagdala nga mahimo magkutot sa aton kag magdala sini sa skin irritation kag di syempre balatian eh kasubong sini sang dengue kun ma-infect kita sina boti problema gid nga mahimo malanggalin aton balikawan sa kada pamanyos naton sang Sunthorn Plus Herbal Oil. But as always ang aton sini nga panugyan kun ang pabalik-balik sinisang pagpananakit sa kalawasan hindi nagid naton sini magwanta tuma nagid tiyangot ngot tuma nagid kasakit ng may upod ng paghubag pwede kita makatumarag to din no sang pain reliever. Kung may irritation may inflammation kapin pa kon chronic ang inflammation, pabalik-balik ng irritation, mahimo mag-damage sa parte sang lawas na ito na kung sarin affectado. Di para nga mabuligan nga ang inflammation na mapakupos sa balik. Kag malikawan ang tuman kag dugang pagid sa nga damage, dapat May ara kita sini sang anti-inflammatory sini nga pwede idapat o kung gamiton. Dira, isa sini among pagtumar sini sang cease the pain. Para sa mga palanakit sang kalawasan, nga pabalik-balik kag hindi na maagwanta. Kapin pa kundi na bala madala sa bulo banyos o kung banyos sini gamit sang Sunthorn plus herbal oil. Pwede kita makatumar sini sang cease the pain. So dito ko sa naga pinamangkot sa tondri, anong mayo sini nga supplement para sa mata? May nag-message diri sa aton, Dok, okay pa man ang akon sini nga mata, okay man ang akon sini nga panulok, pero nagasigarilyo ako, kagpermi ako nagapulaw. Advisable bala nga mag-inom sang Visinex Plus? Actually, mga risk factor ara sa imo eh. Pagsigarilyo, pagpulaw. So mahulat ka pa nga magresulta sa pagproblema nimo sa imo sini nga mata o kun sa imo sini nga panulok. Actually, sa sigarilyo kadamo sa pwede sin maapektuhan sa aton sini nga lawas, amo man ang pagpulaw. Isa lang ang aton sini nga mata. Pero para sa specific iyang nourishment and protection sa aton mata, pwede ka makatumar sa isang Visinex Plus soft gel capsule. Syempre, kun kaya man ang malikawan mo pagpanigarilyo, pagkatapos mamataamat mo adjusting mo sini nga oras na makatulog ka sini sang temprano indi ka magnagay pulaw. Kag tumar ka sang Visinex Plus soft gel capsule para nga mabuligan, makargahan sa dugang nga supply sari, sang lutein, sang thin, beta-carotene, vitamin E, ang imo sini nga lawas, imo sini nga mata. Bisan twice daily lang, isa sa aga, kag isa sini sa hapon. Para sa dugang sini nga nourishment, kinanglanon sini nga nutrients sa imo sini nga mata. Kag sa aton sini mga kwandri mga ibang nga pala mangkutanon nga daw alang-alang na gid naton siguro mabasa makalawig sinyo sini mga pamangkot dre. So not me this one sa aton sini magpanganagad sinyo nga kolabo sa kita sa aton sini nga oras sa aton sini nga pagpanganagad. Aton na pagabasahon sa sunod aton sini nga edisyon sa aton programa. Pero hindi gid naton malimtan ni parwe nga aton sini mga suki sa kahanginan. Ang ila problema, maluya pero may tukod sa halayan. Di ma, malahin na lahitos na mayo. May ara, ganyan lang as langas kita sa nga concern niya. Ganyan pa mangkot sa ato na. For actuality, valid man gid ang ginatawag concerns ni sa ikaing lawas. Ano ko nung mayo? Nga, kada doso ka pilo. Sabi nyo kung ano to? Tanog gali sang hilos dagom. Pidulin na nga slangas mga sabat. Kutilawayan mo eh. Pero ang pinakapuntos niya. Balan pag-abot, balan sa ginatawag problema sa mga kalalakihan kapin po ko nagahina ang sexual performance ni bawat ang iban sa ginapaagi na lang sa langas-langas. Pero actually, no, may tuwa na ni kadako nga talalupang doon sa aton sini nga ikaing lawas. Kay isa ni isa sa talupang doon na ton, basi naganubo ang matamat ang libido. Base kung stress permi, base kung sobra man kakapoy. O kung base nagahinay man ang aton sa nga blood circulation. Sabi niyo kung nano, babuligan gali na matamat nga mapaumpawan. Pinaagi sa kombinasyon sa isang maka kaglavo huwaska. Nga nagabulig ang matamat batat sang libido, nagabulig pa nami sa nga aton sa nga paminsaron, panayanaya sa nga aton panghunauna, nagabulig pa umpaw sa aton sa mga kakapoy, nagabulig ang matamat pa nami sa nga aton blood circulation, nga makuha na ito nina kung kita sa nga magtumas ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Para sa mga kalalakinhan na no, kung may concern lang sa mga nagahina ng ila sa nga sexual performance. Pwede matumari ni 30 minutos sa antes rin, no? Ang sexual activity. At ito available man na ni online ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Kung may ara ka mo TikTok kag Shopee account sa sinipangitaon nyo lang official store sang Yes to Health. Ang ila sa ngalan, official store, Yes to Health Inc. 2011. Dira ka mo sila makapili sa tanan yung mga product na gusto ninyo orderon para i-deliver na lang sa inyo sinitag sa tagsa ka mga puloyan, lakip na sa mga nagapangita sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Well, since alang alang na ginong aton sa oras sa aton sa pagpangalaga at kapay pangabisan pa, ano, nakabulig-bulig sa lawat ang aton sa programa sa inyo sa tinguha sa pagpasanyog sa inyo sa ikayong lawas, pagdugang sa inyo mga nahibaluan ng daan. Ako na naman kapaayo sa aton sa kalawasan, especially kung paano mga likaw sa sa balatian. So, may bayan ang masunod na aton sa talakayan para sa dugang pagin sa inyo kayuhan sa kinaandan. Ang inyo certified na Naturopath Practitioner Dr. Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin sa paglikaw kag pagpaayo sa balatian, disiplina ang kinahanglan.
1: Sino na batian ang The Secrets of Health? Santon Gold Live Testimony.
2: Balik si Nilo al Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Talaga po nga nakakagaling ng Santon Gas Gold.
1: Mabibili sa mga butika.
3: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this.
4: Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sarah sa mga tutupan ni Lilo.
10: Sa akin

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na world.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Mga katupa, exam!

likes of Antum, it's 12:19, Mayong Hapon, Metro Bacolod and the rest of the Negros Island region. Welcome once again. But by this time, it's our Classic Rewind. Yes, you're with Classic Rewind. Go put some Mommy G until 2 o'clock in the afternoon. You have time once again to reminisce the past. Paagi sa mga ambahanon na. And we're going to do that if you will also take part sa ating nga pag-play sa mga songs nga sarang ninyo madumduman sa tuig sa itong 60s, 70s, 80s, or even 90s. All foreign hits, samoy na iyang mga tuig ang ato niya i-play. And it's not hard to do that. Paagi lamang niya sa pag-chat sa aton sa Facebook page, XFM Bacolod News and Public Service Authority. You can share your story, paagi sa mga songs. Now, kung nilipat ka mo sa mga titles sa mga songs, pwede man ang artist and then we'll try to figure out kung ano bala ang song nga inyoy nga gusto nga mabatian sa sininga hapon. Hi, Jelwin. I'm sorry, wala kaabot ka ina, ang imoy nga request sa Sunday Pinoy Classic. So maybe, kung makam-chat ka earlier today, pwede gid natin masalot ang imoy nga requested track. Alo sa ibang pa dira nga nakatutok man sa aton sa karon after sa inyo dira nga pagpanyaga. How was it? I hope nga busog na kamo, And don't forget, pagkatapos ninyo iya nga magkaon and you feel nga full na full gid ang inyo dira iya nga tiyan, mag-inom lang sa aton nga Santon Gold Herbal Tea. This will help you nga mag-lighten ang inyo dira iya nga tiyan. Because it can help sa ato niya yung gut wellness, okay? Gut health. So don't forget, nga always have a pack sa inyo dira yung Santon Gold Herbal Tea. Available na sa ato niya sa Health Wellness Center. Basi makalabay ka mo after having a tour around the city. Labay lang ka mo dira sa may Lizares Street. In front of Marayo Bank and kesa kilid sa Isaya ka gasoline station. So just along the Lizares Street, Kung diri ka mo ya nagsakay, it's Bata or Mandalagan, malabay dragi na siya mapundos tupangan sang Yes to Health nga wellness center. Pagpundo ninyo dira, pwede gi ka mo kapanaog and then panuktok lang ka mo dira kay Miss Angeli sa ating Yes to Health Wellness Store. Ang inyo subong niya nga kaupod, ang Classic Rewind. Amoy ni ang makapatulog sa inyo sa siniya nga hapon. If it's really hard for you to close your eyes and mag-settle ang inyo dira nga mind, ako sa diin, inabalang pagabugtaw ninyo, makambalgi ka mo nga, I really had a good sleep. Kinawatangatan niya Santon Gold Herbal Tea,

bulig man para nga makatulog ka modera sa maayo right after, no? Nga nakapahuway-huway na ka mo after sa inyong pagkaon. Na sigurado makaklose kita yun sa inyong eyes, tugangan pa sa ato niya nga mga music na ginaplay sa karoon. Again, if you wanna add up, no, sa mga songs nga dugay nyo na nga wala na batian, and you wanna hear it right now, I'm just a message away sa ato niya nga Facebook page, XFM Bacolod News and Public Service Authority. Now, if you have not yet liked and followed our page, do so please para updated mga kamodera sa ato niya nga mga balita, sa mga health informations, and ang sarang ninyo nga malanta, no, nga mga videos nga nag-viral man sa karoon. That's our page, the official, no, page sang XFM Bacolod. Again, that's XFM Bacolod News and Public Service Authority. Let's make this Sunday unforgettable with Nat King Cole. On the clock. Stay tuned right here on 103.9 XFM Bacolod.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Pacheck up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Sample Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Kape na may natural energy boost.

0: Love MX. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Vision X Plus.
0: Marami na ang natulungan.
2: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang nata ko.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasa. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
6: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagpalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gidbala ang ipikto?
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
8: Kuman ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
9: Department of Agriculture. Kamu
10: Hi, 103.9 XFM. Classic Rewind. Classic Rewind.

0: FM.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso gid ko. Basta gani gainom ko sang ordinaryo nga kape, gadu kang pagid pagkadeloso ko. Ipatilaw ko sang akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado gid, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang gid ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
6: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
5: Maaasahan.
6: Sa sakit ng katawan.
5: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
6: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
1: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng levels ng antioxidants. Ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap. Naa, XFM, kid how?
9: Kaya pagbuktaw ko, balita na yun mo.
0: Naa, XFM, kid?
10: Ay, nami ang music, ah.
0: Naa, XFM, kid?
10: Ay, wala ka lang music, magkatapos bugtaw ko, mayara ka sa mga balita, blabos yung nabibigit sa mga DJs nila, kagkakalala.
11: Wala sang konkretong asa.
12: Kag wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka. X, kaka-X. Simply,
0: may how, kid, apat?
12: Enjoy lang.
0: Naa, XFM, kid how?
13: Timo!
14: XFM 103.9.
15: The Classic Rewind on XFM.

0: Full Plus Gold.
1: Ma pala si Tony. Problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang kaepektibo ng Santol Plus Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako.
0: Santol Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santol Plus Gold. Pabili sa mga butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santol Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santol Plus Coffee ka na. Santol Plus Coffee, available sa piling drugstore.

0: stores nationwide.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog.

0: Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak ko kay murag gibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
3: Si Michelle Legali, isa ka sales lady. Nakabatsyag ko sa isa ka si mama nga kabudlay sa pagbindo. Sobrang itkisa kero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
4: Kumaan ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
5: Department of Agriculture. Kamusta ka?
6: Ayong hapon.
7: 103.9 XFM. The Classic Rewind on XFM.

0: FM.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may sangkon kag vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier. Nabudayan din po sa una. Kaya daw per me lang maluya ako lawas. Daw per me, wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami, kitbala. Kaya batyag ko gid ang pagsik sang akong lawas. Ganado, gid ko sa akong ubra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may sangkon kag vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Magsanton Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Magsanton Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
1: Santon Gold Coffee Mix.
6: Kung si Ansang Sumag, isa kang sudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Magbibig sa mga
7: buta. Santon Plus Herbal Soap.
8: Kung si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
5: Yan namigin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Na, XFM, kidhaw.
10: Kayo pagbukta ko, balita din mo.
9: Na, XFM, kid.
11: Ay, nami ang music, ah.
12: Wala sang konkretong asal.
13: Kag wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X. Simply,
9: may how kita pa.
13: Enjoy lang.
9: Nga, XFM, gidhaw.
14: Timo!
15: XFM 103.9. The Classic Rewind on XFM.

0: Miracle Plus Gold.
1: Mapala si Tony. Problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang kaipiktibo ng Santo Plus Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako.
0: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santo Plus Gold.
2: Mabili sa mga butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: pa. Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak po kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun! Ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Legali, isa ka sales lady. Nakabatsyag ko sa isa ka si mga kaputlay sa pagbindo. Sobrang itis sa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis lang ginag-agi na katindog na ko dayong diretsyo pag makalakas.
4: Sister Pain, ang galang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
7: Namamayag pa, mamamayag pa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
8: XFM Cebu,
9: XFM Bacolod, XFM
7: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
10: XFM, Slow Rock Sunday.

0: exciting.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
4: Mag Santhon Plus Herbal Oil.
3: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
4: Siguradong sisiglang pakiramdam.
3: Santhon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
3: na all-in-one sa presyong magkaan.
4: Santhon Plus Herbal Oil.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Kuman ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
7: Department of Agriculture.
8: Kamusta ka?
9: Ayong hapon.
10: 103.9 XFM.
1: XFM. Slow Rock Sunday.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo ba ka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo Waga.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mga katupa, it's

0: Exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalaniga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Maribel Isa. Ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawong. Ma-duty ka gid nga fresh.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: SFM Exciting!
3: Mga katropa, yari na ang programa sa Negros Occidental Police Provincial Office nga magahatag sin kaalam batok sa mga krimen sa atong sosyedad. Nakpo, katropa mo! Education and Information Advocacy! Ha!

sa tanan yung nagpamati sa XFM Bacolod. Kag sa tanan man nga gatan ako sa XFM Bacolod, kawaman sa Negros Occidental Police Provincial Office. Sa ngalan sa amo na Provincial Director, Police Colonel Dennis Winceslao. Kaga siyempre sa amon matahom nga Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Joe M.J. Malong. Kag sa amon man maalam nga Deputy Provincial Director for Operation, Police Lieutenant Colonel Mark Evan Salvo. Kag siyempre sa amon man mapisan nga Chief sa Police Community Affairs and Development Unit, Police Major Walfrido Binoman Jr. Kag hindi tagin malipatan ng aton nga snapping nga Chief sa PIO, Police Major Judicis Catalogo. Yes, may hapon mga katropa, no? Kag sa tanan nga mga pinalangga naton nga tag palamati nga malabutan sa aton na programa. Subong nga adlaw, no? September 27, 2026. Kag welcome na naman sa isa kadisyon sa aton na programa. Nokpo, katropa mo. Kung sa din kita naman maghahatag sa impormasyon, inspirasyon, kag serbisyo, halin sa kapulisan sang Negros Occidental Police Provincial Office. Yes, kaginyang inyo, pirmi kaupod kada Domingo sang hapon, Police Staff Sergeant Jane Tala-Tala. Opdanay kita no, halin alas 3 sang hapon, hasta alas 3 si Midya. Yes, mga katropa, kagsubong hapon, no, madamo naman kita nga pag-istoryahan, no, mga activities nga ginhimo sa NOCPO or Negros Occidental Police Provincial Office. Kaya, siyempre, ilabi na gid sa mga police operations kag accomplishment nga ginhimo sa nga aton mga kapulisan sa probinsya sa Negros Occidental. Yes, kaguna na din rin, no, ang NOCPO na patigayon sa turnover of office ceremonies sa Isabela MPS kag si Palay MPS, CCPS. Nagpatigayon ng Negros Occidental Police Provincial Office, no, sa pagpanguna ni Police Colonel Dennis C. Winceslao, no, ng aton nga Provincial Director, sa turnover of office ceremony sa Isabela Municipal Police Station kag si Palay Component City Police Station. Ini nga seremonya naging patigayon sa NOCPO Canlaon Hall sa September 22, 2026, no, bilang formal nga pagbalihin sang pagdumalahan, no, sang duha ka police station. Sa among okasyon, no, ang outgoing Chief of Police nga Sanday Police Major Muego kag halin sa Sipalay CCPS kag Police Lieutenant Colonel Muego Galino, halin sa Sipalay CCPS, kag si Police Major Partida sang Isabela MPS nagpahayag sang ila pagpasalamat, no, ka sa suporta, kooperasyon kapag upod sa ila sa mga personnel sa tion sang ila pangapag dumalahan, no? Samtang ang bag-o naman aton nga gintalana nga Chief of Police, no, or officer in charge, no, nga Sandaya Police Lieutenant Colonel Mariano kag amo man nagtalo sa Sipalay CCPS kag si Police Major Lumandas nga amo naman nagbulo sa Isabela MPS, no, nagpahayag man sang ila nga commitment, no, nga pangunahan ng ila mga personnel, no, nga may integridad, pagkamatarong kag accountability, ila man ginpahatag nga ang ila man ginhambal, no, nga ila pagatutukan ang importansya kag kayuhan sang mga police personnel nga ila under sa ila. Kaga syempre, no, paghatag sang epekyente kag epektibo nga serbisyo sa komunidad. Syempre, no, aton nga provincial director, no, ginkilala niya, no, kag ginpasalamatan, no, ang dedikasyon sa panguna sang naghalin nga mga Chief of Police, no, sa Isabela kag sa Sipalay, no.
Giningan nyo naman ang mga bago nga chief of police no, nga ipadayon ang principal leadership oh, pagpaligon sang teamwork kag paghatag sang madinalagon madasig kag matinud anon nga serbisyo no. Ilabi na gid sa mga AOR nga na under no sa duwa naton ka chief of police nga bag-o. Ginpadumduman sa aton provincial director nga pagadumalahan sa isa ka police station hindi lamang isa ka posisyon kundi isa ka dako nga responsibilidad no sa pag-alagad kag pagserbisyo sa katawhang Negrosanon. Kay tungod sa ahang iya gani hambal ang liderato isa ka responsibilidad nga sa pagserbisyo mag-inspire kag makahimo sang positibo nga pag bago. Yes, no, ang nokpo nagabi-abi man no, sa ginaghalin kaga syempre sa bag-o man nga battalion commander sa special action battalion no, nag-abri ang pertahan sa Negros Occidental Police Provincial Office o nokpo sa pagpanguna ni Police Colonel Dennis Wenceslao no, para sa courtesy call kaga pagbisita sa second special action battalion ininatabo sa September 22, 2026 no. Kaga syempre diragin bato ni Sir no sa Kanlaon Hall naton sa Nokpo, ginabi-abi ni Sir Wenceslao si Police Lieutenant Colonel Rochelle T. Agustino, siya ni sa ang outgoing battalion commander no sang second action special battalion nga ginatalusan man no ni Police Lieutenant Colonel Jeffrey T. Bango nga siya ang bag-o subong battalion commander no. Ang among at courtesy call no naghatag sang oportunidad para sa pagpalig-on sang relasyon, koordinasyon kag pagbinuligay sang PNP kag sang special action battalion ilabi na sa pag-atubang sa mga concern sa seguridad kag pagmintinar sang kalinong kag kahilwayan sa probinsya sang Negros Occidental. Sa iya mensahe no ginpabutyag ni Sir Wenceslao no ang importansya sang padayon nga kooperasyon kag koordinasyon sang duwa kaayon siya agud masiguro ang isa ka pagbinuligay nga pag-atubang sa mga magluntad kag posible nga mga security challenges. Ang pagbisita kag pagbato nagapakita sang padayon nga pagbinulgay no sang Nokpo kag sang second special action battalion sa pagpatuman sang ila tagsa-tagsa kakatungdanan kag sa pagprotekta sang katawhan agod mapadayon ang malinong hilway kagluwas nga Negros Occidental.

Yes, no, ang nok po naman nag-attend sa NACPOLCOM exit briefing, no. Nag-attend ang Negros Occidental Police Provincial Office, no, sa pagpanguna ni Police Colonel Dennis Wenceslao, no, ang aton nga provincial director sa NACPOLCOM exit briefing again pati gayon sa Nokpo Canlaon Hall sang September 22, 2026. Ang briefing yung pangunahan ni Director Julieta Piranieses, no, ang Regional Director sa NACPOLCOM Negros Island Region, no. Sa mga briefing, no, ginpresentar sa inspection team ang ilang findings kag observations halin sa pagpatigayon sa ilang inspection, no, ang ilang inspection ini isa ginlibot nila ang bilog nga police stations, no, sa probinsya sa Negros Occidental halin sa north pagadto sa south, no. Gin-inspection nila, gin-check nila kung ano problema kinanglanon sa aton mga kapulisan. Ano pa ba ang ila mabulig, no, kay syempre sila ni ang nag-guide man sa aton, no. Lakip na din rin, no, ang community service oriented policing o kuno CSOP nato ning ginatawag, custodial facilities, no, gina-check man nila ang human rights desk personnel kag labi na gid, no, ang aton nga Women and Children Protection Desk, no, o kuno ng WCPD personnel naton nga isama, no, sa may dako nga responsibilidad, no, sa kada police station naton kay sila niyang nagatubang sa aton mga problema, no, nga nahanungod sa mga kabataan nato, no, kaga sa aton mga kababaihan man nga gin panakit or may mga reklamo, no, sa ilang mga partners. Gindiskusyon man niya pila ka rekomendasyon, no, kang tanan sa healthcare, no, sa aton mga kapulisan, stress debriefing, no, kabalo naman kamo subo makatropa, no, kung ano bala ka budlay, no, ano kasako ang obra subong sa aton mga kapulisan, adlo-adlo makita nyo man dira sila, no, sa mga public places sa inyong mga lugar, kaga kung may ara man kamo nga mga kinanglanon sa ila, gilayon sila nga nagakadto sa inyo kag mag bulig, no. Amon ang nga aton nga NACPOLCOM nung naghahatag man sang oportunidad nga na ma-address man, no, ang mga problema, no, sang aton mga kapulisan nasakop sang Negros Occidental, no, kag especially, no, nag-propose man sa mga skills enhancement kag legal assistance, no, sa mga kaso, no, naton sa aton mga kapulisan kabay patani nga ini nga mga tikang sa aton NACPOLCOM na makabulig man sa aton nga kapulisan kay kun ang aton mga kapulisan is maayo man ang ila kahimtangan ang ila ibulig ang ihatag sa komunidad mas manami man, no, efficient man, no, kag amo gini ang gusto man sa aton nga provincial director nga makabulig ang aton na kapulisan sa bilog nga Negros Occidental, no, sang sang ila nga labot sang ila nga makaya, no, sa bahay naman ni Sir Wenceslao, no, dako gid ang iya nga pasalamat sa aton nga NACPOLCOM director kag syempre sa upod nga mga team, no, ginpasiguro man niya, no, nga ang mga findings kag recommendations ang aton nga inspection team is paghatagan gid sang nagakaigo nga action para man sa aton mga kapulisan, no. Kaga syempre nagkapsalamat man ang aton na provincial director sa mga personnel naton sa NACPO kung sa DA, no, nag-cooperate gid sila, no, kaga nagsuporta, no, sa aton nga NACPOLCOM sa tiyon sang ilang pag-inspeksyon, no. Padayon ang NACPOLCOM kag ang PNP sa pagbinuligay para sa isa ka responsive, professional kag accountable nga police service para sa kayuhan kag seguridad sang katawhan sa Negros Occidental.

Yes, alin sa bisita nato, alin sa tapok ko, makadto naman kita no sa first day self-defense technique orientation, yung pagtigayon sa Nokpo, no? Nagpatigayon ang Negros Occidental Police Provincial Office, no? Sa unang adlaw sa self-defense technique orientation.

Eh, sa sinibayan maka doon naman kita sa police operations kag accomplishment no sang Negros Occidental Police Provincial Office no. Bawsang nagligad lang ko nga Domingo nag discuss regarding sa mga illegal cigarettes sa panginhamba ko bla. Wari ho may ara kita 130,000 worth sang illegal nga sigarilyo na kumpiska sa Talisay City sa Talisay City no. Isa ka persona ang nadakpa no sang mga kapulisan. Isa ka persona ang nadakpan sa mga kapulisan kag nakumpiskar ang 4 ka kahon sang canon illicit cigarettes nga nagabalor nga ginabulobanta 130,000 pesos sa isa ka operasyon sa Barangay Bubog, Talisay City, Negros Occidental sang alas 10:45 sang aga sadtong September 24, 2026. Ang nadakpan ging kilala nga si alias Juju, 48 anyos. Lalaki kasado kag wala sang trabaho kag residente sa Barangay Bubog, Talisay City. Suno sa report no sa atong kapulisan ang mga patrol personnel sa Talisay City Police Station yara sa ila regular nga roving patrol sang ila na obserbahan ang isa ka black Toyota Innova SUV nga nakapark sa kilid sang dala. Nakita sa mga pulis ang suspect nga nagapanaog kag nagakarga sa mga kahon sang sigarilyo halin sa salakyan. Sang ila ini ginusisa nakita nila nga ang mga pakete sa sigarilyo wala sang health graphic warnings. Sangin pangangabay ang suspect na magpakita sa mga nagakaigo ng mga dokumento para sa among produkto, wala siya sang ipakita sa aton mga kapulisan. Hagin kumpiska sang mga kapulisan ng 4 kakahon nga may kabilugan nga 200 rims sang Canon menthol cigarettes nga may ginabulubanta nga balor nga 130,000 lakip ang isa ka Toyota Innova. Nga amo ni siyang gingamit no sang aton nga sang amo nga persona. Sa tion sang pagdakop no ginpaibalo sa suspek ang yakos sa constitutional rights kag gilayon siyang gin-turn over sa Talisay City Police Station custodial facility para sa nagakaigo nga proseso. Kinpatigayon man sa lugar ang sang operasyon ang inventory sa mga nakumpiskar kag na recover nga mga items ng operasyon ng patigayon sang Talisay City Police Station bilang kabahin sang padayon nga pagpatuman sang kasuguan batok sa pagbaligya kag pagpanag-iya sa mga illegal o consmuggled nga sigarilyo. Yes, no, sa mga katropa doon aton bilang nagapamati, no? Ini bilang aton yung kampanya against sa illegal cigarettes ini mga wala ni health graphic warning ni bala. Gyan dumilian gini siya nga ang pagbaligya sa nino. Kag kung may ara man kamudira sa inyo posisyon, no? Gilayon ko mga magkadto sa pinakamalapit nga police station sa inyo lugar kag i-surrender ang ina nga sigarilyo. Kaya damo na nadakpan sini kaga mas damo na ang nag-turnover sini no kaga kami kapasalamat man no sa mga tao nga nag-cooperate sa aton no kag nagabulig sa aton gina-turnover nila ang mga sigarilyo nga ila nakita kaga ang mga sigarilyo man nga ara sa ila posisyon nga wala sang health graphic warnings. Yes, dugang pagid do 8.8 million nga illegal nga sigarilyo ari pagid na kumpiskar sa Isabela Negros Occidental no. Tatlo ka persona ang nadakpan sang mga otoridad sa pagpatigayon nga upla na mega shopper.

batok sa pagbaligya sa mga sigarilyo nga wala nagasunod sa kakinahanglan nga graphic health warning sa idalom sang Republic Act number 10643 o kon graphic health warning law. Ang operasyon gipatigayon sang September 23, 2026, no, halin alas 2:15 sang kaagahon, tubtob alas 5 sang aga sa Purok 2, Barangay 3, Isabela, Negros Occidental. Ang tatlo ka nadakpan gin kilala kay Sanday alias Ray 32 anyos, alias GR 32 anyos, kay si alias Gargar 46 anyos. Ang operasyon gin pangunahan sang CIDG Negros Occidental Provincial Field Unit kaupod man CIDG RSOT NIR, Maritime no, Negros Occidental, 4th East UUMG kag RID Pro NIR kag RIU NIR sa koordinasyon sang Isabela Municipal Police Station kag Nokpo Pitok Nokpo. Sunod sa report, no, nagpatigayon ang mga operatiba sang by-bust o kon entrapment operation. Nadakpan ang mga suspect matapos nga magbaton sang 30,000 nga by-bust money bilang bayad sa isa ka master case sang Modern Red cigarettes. Kaga isa ka master case sang New Berlin Red cigarettes. Sa ginpatigayon ng operasyon na kumpiskar ang isa ka master case ang New Berlin Red kag isa ka master case ang Modern Red cigarettes nga subject sang transaksyon. Na-recover man ang 155 ka master cases sang New Berlin Red cigarettes kag 19 ka master case sang Modern Red cigarettes nga nagahatag sang kabugusan nga ginabulobanta nga balor 8.8 million para sa tanan niya na kumpiskar nga sigarilyo po sa pagkadako lang ginigali ang ilang na kuha. Lakip man sa na-recover ang isa ka wing band truck, no? Isa ka Redmi Android phone kag ang gingamit nga by bust money samtang nakitaan man sa likod ng bahin sang truck ang 150 kasako sang red onions. Ini temporaryo nga ginkumpiskar para sa verification sang ila source ownership kag compliance nga sa nagakaigo ng mga requirements sang Bureau of Plant Industry BPI kag Department of Agriculture. Sunod sa report, no, ang mga nadakpan nga caught in a flagrante delicto, no, or nakita gid mismo nila, no, sa ginakabig nga illegal nga pagbaligya sa mga cigarettes products nga wala nagasunod sa prescribed graphic health warning requirements. Wala man sila nakapakita sa mga dokumento nga nagapamatuod sang ila legal nga posisyon, distribution o kona pagbaligya sang among mga produkto. Pagkatapos ng operasyon, no, ang mga nadakpan kaupod ang nakumpiskar ng mga items gindala sa Isabela MPS para sa video recording, booking kaga procedures kag dokumentasyon kaga gindala sa CIDG Negros Occidental Office para sa nagkakaigo nga disposisyon kag pagpasaka sang kaso. Ining operasyon nagapakita sa nga padayon nga pagbinuligay sa nagkalain-lain nga law enforcement unit sa pagpatuman sang kasuguan batok sa illegal nga pagbaligya kag pagpanagtag sa mga sigarilyo nga wala nagasunod sa kinahanglan nga health warning regulations, no? Mga katropa, no, nakita ninyo tama kadako, tama kadamo, no, kaga paano kung na-distribute ini, no, ginaano naman, ginawarningan naton ang mga katropa naton dira nga nagapamati, no, sa liwat, no, kung may ara man kamo posisyon or may nakita kamo nga mga sigarilyo nga wala sang graphic health warnings, palihog lang kadto kamo sa pinakamalapit nga police station sa inyo or may kilala kamo nga police, voluntary surrender na ninyo ina. Hindi na kamo maghulat nga madakpan pa kamo.

Yes, isa naman kay Prasuna na dakpan sa implementasyon sa search warrant sa Don Salvador Benedicto MPS, no. Isa ka persona ang nadakpan, no, sa paglapas ang Republic Act number 10591 o kung ginatawag natin nga Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act sa Propinya, Barangay Bunga, Salvador, Benedicto Negros Occidental. Ang operasyon ni patagayon sa September 26, 2026 pasado alas 7:50 sang aga sa pagpanguna sa mga personnel sang Don Salvador Benedicto. Ang nadakpan yung kilala nga si alias Ingkong 47 anyos, isa ka manguma kag residente sang Purok Piña, Barangay Bunga, Don Salvador Benedicto. Sa ginpatagayon nga search, no, na-recover sa aton makapulisan ng isa ka caliber .45 pistol nga may dilapidated na serial number, 3 ka live ammunition kag isa ka magazine. Ang nadakpan nga persona yara na sa kustudiya sang Don Salvador Benedicto MPS para sa nagkakaigo nga disposition samtang na kumpiskar nga armas kag ammunition gindala na sa NOCPRO Provincial Forensic Unit sa Bacolod City para sa laboratory examination, no. Tungod naman sini nga balita, no, always tagid no gina-reminding aton mga katrupa nga nagapamati, no, every Sunday mag-program kami gina-ingan nyo kugid kamo, no, nga kung may ara man kamo dira nga sa inyo posisyon, no, ang armas luthang, no, nga wala sang dokumento, pwede kamo kapakadto sa inyo mga local police stations, no, sa pinakamalapit sa inyo lugar, i-turn over ninyo. Kaya ang aton nga Negros Occidental Police Provincial Office may ara kita program best practice nga armas by lubugas, no, kung sa diin, no, ang inyo armas nga wala sang mga lisensya ginabayluhan ina sang bugas ang aton kapulisan, no. Ini nga programa no ginhimo ni sang aton nga probinsya, no, sang aton nga kapulisan, no, sa probinsya sa Negros Occidental para nga ang ini nga mga armas nga wala bala lisensya ni bala matipo naton hindi na magamit sa mga illegal nga mga activities, no, kag siyempre para sa safety man sang tanan, no, kay kung pabayaan na naton ang mga tao nga gauyat sang armas lutha nga wala man sang mga dokumento, dako ang posibilidad lidad nung magamit ini sa nagkainlain nga krimen, no, kabalo naman kamusubong, no, ang aton nga sosyedad dyan do halos perti na gid ka delikado, no, bata tigulang kabalo na mag-uyat sang armas, no, paano karon ang inyo ng mga armas sa inyo balay mabutang nyo rin sa kung diin ninyo then makuha sa inyo kabataan tapos makatiro ang inyong kabataan, mas delikado, mas lala ang madangtan sina. Mas mayo pa nga kung may ara naman kamo armas nila nga wala sang lisensya, gilayon nyo na lang i-turn over sa aton mga kapulisan, no. Safe na kamo, may bugas pa kamo nga daloon papuli. Kagbaw, subong nga panahon, no, hindi ta mabalaan ang aton chimpo, may ara. Kung aga, perti kinitinit, no? Paglabot sa hapon, bawara na naman ang aton naman nga chimpo nga ang pagpanaguob, kag pagpangilat, kag ano pa, no, ng topan pa sang madamol nga ulan, no? Pero, no, subong nga hapon, no, ang iakon niya nga safety tips nga ihatag sa inyo, ang safety tips niya, no, sa mainit nga panahon kay kabalo naman kamo subong chimpo, no, ang kainiton hindi gidya basta-basta, no, bisan gaulan kung hapon, kung aga naman niya grabe ang init, no, amo na nga tagaan ta kamo anay safety tips, ano blang dapat naton himuon kung perte kainit ang panahon, no, before kita magid mahatag ko anay sa inyo sang safety tips, no. Number one, gid always gid mag inom bastante gid dapat ang tubig ninyo nga inumhon, no, hindi niyo napukulat nga mauhaw kamo antes kamo mag inom dapat always nyo gid pinsaron nga ang tubig is kinanglanon gisang aton lawas especially kung tig ilinit, no. Ikaduli kawin ninyo ang pag bulad sa initan o kon adlaw, no, kon mahimo, no, magpabilin sa lugar nga mahandong ilabi na gid mag
alas 10 na sang aga, tub-tub alas 4 sang hapon, kung hindi magulan kung hapon, no. Kaya may ara adlaw nga grabe ang init sa aga, grabe man ang init sa hapon. Pag may ara man niya nga grabe ang init sa aga, ulan no niya pagkahapon, no. Number 3, no, magamit gitsang payong ukon kalo, no. Ilabi na kung magwa ka mo kag nagalakat-lakat lang ka mo, pagpamayong gid ka mo kag kung pwede lang, no, nga magbayo ka mo sang sando or mabugnaw para sa inyo mas manami. Likawin ninyo ang physical activities nga ara ka mo nagabulad sa inita, no. Kung nagakinangla, nagatrabaho, ilabi na gid sa ato mga katrupa dira nga nagaobra sa uma, nagaobra sa tubo, tagain nyo gid simpo, no, nga magpasilong. Pangita ka mo sa pasilungan ninyo, hindi nyo pag-ibulad ang inyo lawas sa init, bilog nga adlaw, kay delikado man ina, no. Ilabi na gid subo nga panahon nga kalain na gid sang init. Ari ikalima, bantayin ninyo ang inyong mga bata, ang senior citizens, kag ang may mga balitian, kay sila ang may dako nga posibilidad nga maapektuhan sang sobra nga kainit, no. Ang inyong mga kabataan dira nga mga gagmay bala, amo na sila yang sige reklamo kung grabe ang init, no. Kaga syempre sa aton mga katigulangan man kag mga may sakit, no. Kaga syempre kilalahon ninyo ang sintomas ang sang heat exhaustion, no. Kung ginahapo na kamo, nagapangluya na kamo, kis agalingi lang inyo ulo, kinanglan nyo na mag pahuway, no. Kadto ka mo sa mga lugar nga medyo mabugnaw, no. Ngita ka mo sa puno sang kahoy, ukon sa mga lugar nga mga kabatsyag ang lawas nyo sang bugnaw. Kaya abudlay kung ma-heat stroke ka mo. Kag amuning pinakimportante sa tanan, no, kung may emergency, mangayo gila yun sang bulig. Hindi na kamo maghulat nga maglala pa ang inyong kondisyon. Kag syempre ara ang aton nga emergency hotline, just dial 911, no, kay gila yun ang aton nga local DRRMO, makahat baka gila yun maka kadto sa inyo, makabulig sa inyo sang in case of emergency. Kaya sa mainit nga panahon, kinanglan gid naton maghalong, kag dapat ano gid kamo stay hydrated gid kag ang pag-atiman sa ang pag-atipan ninyo sa inyo kagalingon kag pamilya, syempre importante ina, no, para sa kalawasan man ninyo. Kag gusto ko lang kayo tamyawon ng aton mga tagpalamatik kag tumalanaw, no, kay J. Hansel Panoncillo mamayang hapon. Ma'am Jelwin, no, good PM Ma'am Jane sa Sininga Mascara Festival ng Hiwato, no. Kinanlanon man ini ang mga pulis para sa pagbantay sang safety sang publiko. Yes, ma'am, no. Ang aton yung kapulisan ready na, no. Ang Bacolod City Police Office kag ang Negros Occidental Police Office, no, magahatag man sang augmentation, no, sa aton nga kapulisan sa BCPO para magapulig, no, sa tion sang aton nga maskara para ma-maintain naton ang seguridad, no, kag ang safety sang aton mga tumalambong, no, kay indi lanay ang taga diri sa Negros, no, mayara man kita ya bisita sa nakalainlain mga lugar nga gusto kantuan. Gusto makita ang aton nga ginapabugal nga Mascara Festival. Yes, Len Antonio Taldi, no, mayang hapon Ma'am Jane, na monitor lang kami. Ma'am Bato Chapter Himamaylan. Dan share like katropa exciting Ma'am Jane. Yes, good afternoon man kay Mayna Siladora Dumipiga. Good afternoon ma'am kag sa XFM campus, no. Thank you gid sa aton nga mga ano no naga-comment sa aton nga live, no. Mayong hapon gid sa inyo tanan kag padayon lang kita, no. Dan sharing. Thank you Ma'am Mayna. Wala nyo gid kami japon gid pagginbayaan, no. Every Sunday ara kamo nagatan-aw sa amon. Kag thank you gid sa inyo nga suporta sa aton. Kaga before gali, no, tamyawon ko gali anay ang aton nga PESPO sang Negros Occidental Police Provincial Office, no, Police Executive Master Sergeant Daniel Nagpato na sir, good afternoon. Kaga sa iya ko no grupo nga pla ano to gani tuman ang ginambal niya sa akon. Basta ang grupo ni Sir PESPO mayong hapon sa inyo mga sirs, no. Nagambagay sa akon nga dan nga tamyawon kita ko, no, so akon nga program. Sir Nagpaton, mayong hapon sa imo kag congratulations galing, no, sa aton nga
First nga misa kagina no sa pagsilber sa aton ng ano no sa Nokpo gin pangunahan gina sa aton Pispo kag syempre ginukdan sa aton mga chief clerk no yes no in behalf sang Negros Occidental Police Provincial Office no kami nagapasalamat gid kay Dr. Milito Oy no sa paghatag sang kahigayunan nga mapatian sa kahanginan ng kapulisan sang Negros Occidental Police Provincial Office. If follow kag i-like ang Facebook sang XFM Bacolod kag amuman ang PNP Negros Occidental Police Provincial Office. Ini ang inyo kapulisan sang Negros Occidental Police Provincial Office, magapadayon nga magaservisyo sa inyo sang may integridad, professionalismo kag malasakit. Kag kon kamo may makita ang isa ka krimen, indi magpabaya gilayon nga mag-report sa pinakamalapit nga police station o kon idaya lang aton emergency hotline 911 kay ang kaluwasan sang komunidad nagasugod sa pagbinuligay sang tanan. Kag diri naman natapos ang isa ka edisyon sang aton na programa Nokpo Katropa Mo. Kag ini ang inyo katropa Police Staff Sergeant Agent Tala. Kita na'y kita luwat sa masunod nga Domingo. Madamog inyong salamat, mga katropa.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.

0: adlaw training kag capacity development para sa Barangay Employment Services Office sa Kongreso, tigay naging suguran diri sa BCGC lobby.
1: Good news sa mga bakalad nun! Ginatukod na subong ang Barangay Employment Service Office sa Kongreso para sa 61 tanan sa mga barangay. Ginsiguran na subong nga adlaw ang paghanas ng aton mga kapitan ukon mga tigluwas. Silang ipaidalong sa tatlo kaadlaw nga training and capacity development sa pagpamuno sa Antas sa Bacolod kag Department of Labor and Employment ukon DOLE. Tinutuyo sa sining seminar nga maangko nilang inibalo kag ikasarang agud mangin epektibo ang pagdala sa mga serbisyo kag oportunidad kag ginahatag sang peso kag beso diretso sa komunidad. Nagpakita sa nila suporta sa programa ang mga opisyalis ng DOLE sa pagpanguna sa opisina ni OIC DOLE NOCPO Ms. Gretchen Pachupan kag DILG Director Christian Nagaynay. Sa training seminar, pagatutukan ang mga importante nga topiko kaangay sa Batas Kasambahay Act kun RA 10361, First Time Job Seekers Assistance Act kun RA 11261, Anti-Illegal Recruitment Orientation, kagang paggamit sa mga digital systems kaangay sa PESO Employment Information System o kung PEIS kag PhilJobNet. Pinaagi sa sining inisyatibo sa administrasyon ni Mayor Greg Sataya, mas ging pahapos para sa mga bukod nun ang makakuha sa impormasyon, oportunidad sa trabaho kag legal nga proteksyon sa pag-apply sa trabaho mismo sa ilang mga barangay.
0: Kagamuyad to ang balita sa sining oras. Ali Benedicto, Servisyo Patrol.

0: Kinsan sar na subong adlaw ang mas gintahapos, mas ginpadasig kag pinakauna nga digital payout sang DSWD Uplift Assistance sa Bilog ng Pilipinas diri sa siyudad sa Bacolod. Naging pangunahan mismo ni DSWD Secretary Rex Gatchalian.
1: Personal na ginpangunahan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian kaupod si Mayor Kagasataya ang opisyal nga paglunsar sang pinakauna nga nationwide digital payout sang Uplift Assistance Program sa Bacolod City Government Center. Ang Bacolod mo ang ginpili nga pilot site para sa nationwide rollout sang digital disbursement para sa benepisyaryo sang programa. Sa bagong sistema, direkta nga mabaton sa mga benepisyaryo ang ila assistance pagi sa ila GCash accounts.
2: Tapulit niya convenience sa mga benepisyaryo sa Uplift. First tranche na mo, nagpila pa kami sa SM na laba pa sa pila. Pero subong ng sa GCash, nga masalod na lang ang kwarta, convenient kaysa ano, sa mga tao o sa beneficiary.
1: Sa launching kaina, 52 ka-beneficiaryo ang first time na nagbaton sang ila assistance paagi sa GCash. 2,245 kabaklod noon ang nakabaton sang ila assistance sa idalom sang first tranche sang programa. Suno ka Mayor Kagasataya, ang digital payout system mas madali kag mas transparent.
3: Faster, more transparent, and ensure na ang mga programa maga-rigtagit tupa sa mga pubuluyo. We would like to thank DSWD for launching the program here in Bacolod City. And beyond that, they raised the bar of services by having this digitalization program in partnership, syempre, with GCash. Palakpakan naton, kaginapasalamatan ginaton, Secretary Rex Gatchalian.
1: Bugos ang suporta sang City Government of Bacolod paagi sa Department of Social Services and Development o kung DSSD sa mga national programs na nagahatag sang mas epesyente kag mas accessible na serbisyo para sa pumuluyo sang Bacolod.
0: Kagamuyad to ang balita sa sining oras. Ali Benedicto, Servisyo Patrol.
4: Kapapicture ka mga duwa ay. Mag-best-spring ko mo ka namin sweet-sweet sa ilaw. Pero kabalo ko nga happy ka mo kay may dala na ka mo ng social pension. Ikaw yan ay nakakuha ka naman.
5: Santuta yan, Sharia. Makabakal ka may abugas. Lipay-lipay ka may makabayan na kami utang. Makabakal ka may abulong.
4: Si Mayor Greg, o galantaw sa ato na. Anong yambal niyo siya?
5: Mayor Greg, salamat kid sa pag-ano mo sa amon.
6: God bless.
5: Tagaan ka pa sang maayong lawas hasta nga kami, hasta tumtob mga tagaan mo mga kami protection.
4: Hindi ko kabalo kung sino naon sila kay kadungan. Kaya excited sila nga doon. Nanay, halong sa pagpuli ah. Okay. Sir Wendy, kanami sa inyo di nga lugar kay kabugnaw.
7: Mayong tapyas ang hangin, kay kadamo isang kakao yan, kay open bala
4: sa
7: raw.
4: So thank you, to sa barangay Singkang, no?
7: Yes.
4: Pila sila kabilog, tanan subong ang aton senior nga tagan dere.
7: 271 ang aton niya, DSWD National, anong siya, ng social pension.
4: National ni subong? National. Okay, so mga nuras matapos, doon sagad ka na mag-estimate eh.
7: Dasig na niya, dugay-dugay, tapos na niya, kay masaylo naman to sa barangay Tangob.
4: Okay, okay. Maupod kami sa inyo ha, dahil lang yan. Pati yun kami to sa ibang tanga mga pensioners, oh. Kabulo ka mo, basta sokpen, mga pagsik ni sila mo. Nanay, mayong aga.
8: Mayong aga.
4: Oh, ikaw ginakita ko kay Doga Marites kagida, kasadya gid sa imo. Ano nga pagsik si mo subong aga?
8: Nahatag sang amon social pension.
4: Oh, di mo na gamiton doyon?
8: Ibakal ka bulo.
4: Okay.
8: Tagbugas.
4: Wow. Nanay, ikaw may upod ka? Ano nang imo kamot nga may kwan man na? Iniyo. Anang tambar ka? Okay, taga din ka? Bauti, may mabatong ka subong? Pila ganin mo kuhaon subong? Nanay, pila ganin nyo kuhaon subong?
9: 3 mil.
4: Wow, tiyan mo na yun. Kanamis ang smile mo yun, ha? Okay. Ay, si tatay. Sino po mo, tatay?
10: Ako lang isa.
4: Di ka nakuha mo si imo nga pension din gina sa kakanto?
10: Sa Panimalay.
4: Wow.
10: Oh. Hari ka doon na yung pamataga niyo. Ako nag-ipag-consulta ganyo.
4: Dano
10: na,
4: sir?
10: Sa ga-luwa-luwa mata ko, sa ga-sakit niyo, buron blamat pananawan ko.
4: Ilang sa ato na senior citizen center, makakadto ka to, may doktor, mata to makapakonsulta ka, ha? Sa NGC?
10: Sa
4: NGC. Hari sila mga tatay, ito ka yum-yum, gano. Ang isa ka namin subong payout, kay may taga, I think, DSS dito, o kung City Health, nga mang-enroll sa YAKAP. Kantuhan ta sila, ha? Ari de? Okay, ari sila. Good morning. Ari atong nga YAKAP, from Anong imo gina-explain gin sa ila?
6: Bali, ang sayakap ni Naton sa iya sa PhilHealth, balag na mang kutob nga wala pa ka pare register okay. Sa aton yakap, ginapaninguan na mo, nahatagan na lang sila form para hindi na sila magkagto sa PhilHealth.
4: Ano ila beneficyo, ma'am?
6: Register na kita sa yakap, may ara kita 20,000, bala. Pero benefits. Hindi na siya ano, monetarya. Makuha na siya through bulong, laboratories, naton. Sa mga affiliated man nga mga facility sa yakap man.
4: Namiyan ka mo siya na, ma'am?
5: Ay, sir, eh. Kahit siyempre, may
4: maintenance mo. Maintenance mo?
5: Oo, kaya hindi ang ugangan ko. Oo. 84 years old siya.
4: Ibo po gito yung senior ka na, hindi pa?
5: Hindi pa, 59 next year.
4: Oh, 1 year na lang. Okay. So, makabenepisyo, gini sila sa yakap. Ma'am, thank you, gita. Ang aton diri nga Barangay Singkang, mayari sila sang 246 ka mga nagakadlaw gid subong nga senior citizens sangod sang pension tag 3,000 na baton nila halin sa national government. Para sa Serbisyo Patrol, ako si Angelo Angolo.
11: Ang mayo ang una siya ginamutangan sa akin na pagkakusa market.

0: City Veterinary Office nagpahibalo sa tanan ng mga pet owners na last day na subong sang libreng spay kag anti-rabies vaccination sa SM City Bacolod.
1: Hindi lang libreng spay para sa aton mga pets sa mga avail na serbisyo sa Biyaya Animal Care Center event niya ra subong sa 3rd floor North Wing sang SM City Bacolod. Mayara pagdiri sang libreng anti-rabies vaccination para sa mga pets. Salamat sa aton City Veterinary Office kag mga partners. Ini ay katatlo kagkatapusan na ang adlaw sang proyekto. Sa unang adlaw kahapon, katin 160 ka-pets ang naservisyohan. 300 ka mga ido kagkuring ang target ng libre nga mahatagan sang libre nga spay.
2: Ay pakakong kong ido, pagudtog para hindi naman damo ang ido ko. Responsibilidad ko man nga makakagat ang ido. Kumunang gusto ko gipakapon ang ido. Nalipay ko nga mayamutan nga programa sa mga pumuloyo. Bangod sa nagkakalatabo, subong nga mga ido bala nga nagalagaw na nakakagat sa isa katao, ti hindi mo mapaktan nga iban makanta ang gamay ng bata, hindi makapanugid sa ilagi ni kanan.
1: Si Mayor Greg Cagang Gobero Lokal nagenganyo sa mga pet owners na ipaspay ang ilang mga sapat agud na ibana ng ilang pagdamo. Nanotaran sa alkalde ang mga nagkakatabo ng aksidente nga tuga sa mga sapat niya sa dalan. Malikawan man nga malatnan sa balatian ang aton yung mga hinuptanan.
3: Kaya hindi mga may gusto yung mga pakastahan, blabla para mga bata, para mga damo. Siyempre, mana na karoon makadap sila, mga dublaber, mga palangga, mga ido. Yung kaluoy naman daan kung hindi mo lang masagot ang ido. Nara daan nga tao nga una-una, blabla, na may ansla, pero pagkadugay. Hindi man nila makaya mapalanggaon na sa katapusan nila. Kaya muna nga yung pakapon, mga sila lang. Paslamat yung may programa nga muna, kaya libre. Hindi na kami makagasto. Ang kapon, mas mayo mo na sa health ng ido. Kaya mas laway nga kung hindi nyo mo lang magpakastahan, tapos hindi nyo magpakapon. Siyempre, ang feedback ang ito sa ido, matiner ng nada, hindi nila makagagwasa.
1: Target sa Biyaya Animal Care Center nga makaservisyo sa 600 ka-pets sa sunod sang tatlo ka-adlaw.
4: Ang event na ito subong, sir, is spay and neuter capacity building training of LGU veterinarians by the Biyaya team. Kani si La Biyaya is known for their mga libre kapons all over the Philippines. And they gina-train nila ang mga LGU veterinarians sa new procedure natin na sa flank spay, meaning sa gilid na siya, hindi na siya sa middle na itahion, sa gilid na for faster wound healing and less complications. Benefits of spay and neuter man naman natin, sir, is galawig ang kabuhi sa mga ido ta, mas healthy sila, and then mas at least, kumbaga wala na sila gapangita partner, kaya ang hormones ta, nakakas naman natin, so mas calm na ilang demeanor and basically, overall health sa mga pets natin.
1: Ginapriyoridad ang female pets nga anong kabulan pataas kag dapat yara sa maayo nga kondisyon antes ng operasyon. Ginapahanunduma ng mga pet owners nga hindi pagpakauno no kung pain nung tubig ang ilang mga pets sa sulod sang anong tugtugwalo ka oras antes ng operasyon. Para naman sa libre nga anti-rabies vaccination, mahimo ini makuha sa mga pets nga kwalipikado nga babakunahan. Nagabaton man sang walk-in pero depende sa assessment kung may available slots. Sa liwat, ang Biyaya Animal Care Center event magtapos na subong nga adlaw.
0: Kagamuyad to ang balita sa sining oras. Ali Benedicto, Servisyo Patrol.
5: Wala gid sila nagapaabot nga kadtuan sila ni Mayor Greg. Ginbayaan sa alkalde ang iya mga appointment kag meeting agud maghatag sang oras para sa mga kabataan kag magbasa sa istorya para sa ila.
6: Kagapot ni Nanay, kandidato sa Mayor. Dala ni Nanay, kandidato ang Payong. Ang Payong, ako na siya ginabutangan sa dinapagpal mo sa market.
7: Sa big surprise nga mas tiis si Ma'am Vic, bala daw nag, hala, ano ni? Nakibot yung kami tanan.
8: Surprise kami tanan.
6: Kaya saan, wala ni kami tiktak.
5: Bulog na syudad ang iya ginadumala. Pero sa sila oras, yari siya sa isa ka classroom, kaupod ang kabataan. Brown out. Pero ang tanan masadya kag hindi magkapatid niya kaupod nila si Mayor Greg. Para sa alkalde, ang kada istorya may binhi na ginatanong sa tagipusoon sa kabataan. Subong, sila ang ginatuduan kag magkapamati sa istorya. Sa buwas, sila na ang aton mga lider na magdumala sa aton panwa.
9: Behalf of the people of Bacolod City, it is our honor that the launching of this program which will definitely improve, make it faster, more transparent, and ensure na ang mga programa mag-retarget to pa sa mga pumuluyo. We would like to thank DSWD for launching the program here in Bacolod City. So palakpakan naton ang isang leader for the past 4 years. Nakita naton ang pagbago, mga innovations na iyasininagin mo to ensure that prior to the calamity, DSWD is already there. And beyond that, they raised the bar of services by having this digitalization program in partnership, syempre, with the GCAS. Palakpakan naton, lagi na pasalamatan din naton, Secretary Rex Gatchalian.
10: Asang na-observe ta, asang nag-dry run kami last time, tungod sa iyang features nga MON AI and then ITCC, Intelligent Traffic Signal Controller, makita mo ang pag-unga system sa traffic lights nga which is if crowded ang isa ka area, i-maximize siya, visit a certain limit sa ubos siya 100 meters. And then if sa piyang alinya, dutay ang salakyan, minimize man ang hatag sang time nga ipag-go. Amo na ang mas effective compare ta sa before nga time ta, nga constant time ta. Constant lang ka follow lang sila sang usual nga speed nila. Traffic rules wala, although go na way mega left turn, na observe namo niya, wala gid problema. Ang isa namo nakita nga problema, inang naka-go na, may mas stop pa. So pag na-impede mo na ang daan ng isa kasalakyan, ang likod na malatay-latay na ng kwan, ang accumulation, ang damo sa daan volume, is matingala ka nga kadugay sa. Pero ga-configurate na sa mo. That's why mo sa radar sa. Ginabasa yun na subong ga-go ka di oh. Ang gagana ng data sa radar sa piyak. Ginabasa yun na kung pila na kabilog. Pagbasa yun na ihaboy na di sa controller. Ang controller na ma-configurate niya on what to do, gaan niya maximum or minimum. So, amuna sa ang camera radar ta, nga gather data transmitted sa aton controller sa PIAC, aton intelligent traffic signal controller. And then, amuna sa ang lanterns ta, red, yellow, and green. Equipped ni sa with street light sa babaw, 10 meters, then going here sa dalom, pedestrian ta nga signal. Unlike sa previous tanga mga traffic lights, ang aton nga column yabali is different from before. Kay before ga pedestal patamong. Kung may pedestal tani sa buong sa sidewalk tani, makatake sa space mo. So ang design sini is ang iyang footing, including na ni pedestal. And this one, kulang taon mo, equipped ni sa with mass arm and then with the street lights. 120 watts ni sa, pero kwan niya, wired niya, niya solar. From ground to sa babaw, 10 meters high ni sa. Design ni 7 meters para sa layo pala makita na. Every intersections ni, sa other side, para kung diri ka, makakita ka to. And then sa other side, sa piyak makita man to. Amo ng secondary ta nga mga lights nga kung ari ka di sa kilid, kung matabunan ka sa truck na dako, may view ka sa kilid nga may ang signal is go and stop na. As you can see, wala ka mong makita ang wire. Tanan-taning intersections, ang iyaning connection is through underground cable. So all pipings ni underground sa. So all wires interconnected, piyak-piyak, up to pakadto sa controller ta.

0: FM. Santo Gold
1: Live Testimony. Aror balik si Nilo al Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matari. Sumubok din ng Santo Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga napakagaling ng Santo Last Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
2: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah, sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigil ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalgay niya ito sa akong sang Sister Pain. Nalasigda, sige na madulang pagsakit sa
6: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon, collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawong.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
9: XFM 103.9.
10: Negros Power at your service. Hibalunta ang pinaka-latest update sa operation sang Negros Power. Status sang 5 years rehabilitation kag modernization program. Sabat sa mga pamangkot sang mga konsumidor. Negros Power at your service.
11: Hello mga subidores, welcome sa itong programa, ang Negros Power at your service. Once again, I am your host, Salvar Tigala. Well, this time, naligad, discuss kita sa isa ka program sa Negros Power, you know, ang goal na maging convenient ang inyong pagpangabuhi, ang Negros Collect, kaupon si Ms. Gisette Castor. Well, subong, i-discuss na naman ang isa naman ka programa, ang Negros Update. Ano ni siya ang Negros Update? Well, ato na pagastuyan, kaupon ang Customer Service Assistant Manager, Ms. Marvie Cabardo. Hi, Ms. Marvie, kamusta?
12: Hello. My human, kag it's been a while, yes, right? It's been a while. And hello sa tanan nga consumer ni Negros Power.
11: Naligad lang, naligad ka, suki ka. Dito pa huway kita, anay.
12: Yes.
11: Well, Miss Marby, I know ako busy ikaw subong sa walang kalatabo natin, especially ang manual load dropping, but we'll talk about Negros Update for this time, okay? What is Negros Update?
12: Negros Update, program ni siya, ni Negros Power, to update all accounts of our customers, mm-hmm, especially ang mga customers natin from the previous DU. Mm-hmm. Now, we want nga ang ilang records diri sa aton, updated tanan nga records. Mm-hmm. There are customers, of course, nga bago na ang tag-iya sa balay, mayara man customers nga patay na. Mm-hmm. Ang previous nga owner, ang ilabi nga under pasangalan sang lolo nila, or sang papa nila or sang mama nila nga patay na, so sila na subong ang bago nga ga-start sa dira nga property. So dapat i-update natin kung sino na gid ang real owner sang sina nga mga accounts.
11: Why is this important?
12: Well, it's very important man sa aton nga records, of course, kay syempre from time to time, may mga updates sa Negros Power, may mga programs sa Negros Power. So, kinahanglan man natin mapabalo, no, sa aton nga mga consumers, sa aton mga customers, especially nga the go into digitalization na sa subong si Negros Power. So it's very important nga ang ngalan, ang data under each accounts are updated.
11: Okay, so ano ang mga information ang pwede ma-update sa Negros Update?
12: Pwede natin ma-amend or ma-islan ang names, billing names, address, kinang may Arabic iban nga mga address, no, sa subong nga barangay lang ang nakabutang, wala nakabutang kung ano gid sila nga mga subdivision or kung ano gid ba lang nga mga specific street, no, so pwede ta na ma-islan kag para ma-correct. Then ang ilang nga mga contact number, ang ilang nga mga email address, so we can update those mga information.
11: Okay, wow. So at least, no, hapos siya. Kasi syempre kung ikaw na yung tag-iya, mas mayo imo sa iyo pangalan.
12: Yes, of course.
11: What if you're the account holder?
12: Yes, of course. And syempre, sa subong, kadamo kita sa mga government agencies man or even mga banks nga nag-request sang bill. No, nag-request ang proof of billing naton. So, it's very convenient if under sa imong ngalan ang imong account diri sa kay Negros Power. Kay that would serve as your proof sa imo man nga billings nga gina-request sa any transactions that you will do.
11: Okay. Let's talk about the process, how to update, no, information using the Negros Update.
12: Okay, we have made it very convenient sa aton nga mga customers, no. They can update their data, mm-hmm, through sa aton nga Facebook messengers. Okay. They can send it there or they can email us or they can simply proceed here sa aton nga office sa Negros Power.
11: Okay, now requirements. So, syempre may requirements. Kaniyan, pwede lang kuya kambal nga ako si Amuni mo. So what are those requirements whenever I want to update my information sa Negros Power?
12: Okay, sa requirements naman, ginpahapos na ni Negros Power ang mga requirements. Yes, okay. Siyempre before, do kabudlay gid sa aton nga mga customers, no, especially for those nga mga informal settlers naton, no, nga wala balasang mga title nga i-present sa aton. So, ginpahapos ni Negros Power. All they got to do is present lang sa aton ang ilang valid ID. As to the proof of ownership, pwede man sila kapangayo, certificate lang sa barangay. Then, kadto di sila sa aton, may permahan ng sila sa aton nga deed of undertaking, which of course, amo man na siya ang protection man naton sa in case may mga conflict, mm-hmm, sa changes sa mga names, no, kung may mga problema bala sa pag-change, so wala kita sang sa labton sa pag-change sina, so anytime pwede naton siya ma-change basta makapapirma lang kita sa ilaya sang deed of undertaking.
11: Wow. Now, What are those possible ng mga concerns or problems ang matabo kung si Negris Power Consumer failed to update?
12: Actually, the possibility lang na when it comes to may mga update or may mga project or may mga program si Negros Power, syempre dumabudla yan ang aton nga mga customers mag-avail sina. Kaiti ang aton gid kag pinaka-importante nga ang account is under sa imo nga ngalan. Ang gina-consider ni Negros Power always is as per the ERC rules and guidelines under ng Magna Carta, kung sinogid ang ara nga ngalan sa account, amugid na siya ang priority because he has all the right over the accounts.
11: Okay. Now, for example, he's not the owner of the account. Can he still make changes?
12: Yes. Of course. Ano lang kita, mangayo lang kita sa iya sang SPA, Special Power of Attorney, if hindi siya ang account, kag siya ang ma-process diri sa aton. So, ang owner dapat mahatag sa iya sang SPA para maka-process di siya sa aton.
11: Okay, wow. Mas namin gidyan na updated ni ikaw ang owner, no? So, well, are there any fees? May mga fees in eh, para mas mayag i-discuss na din, updating the information?
12: Actually, the good news is wala gidya fees. Mm-hmm. No, Negros Power wanted to help our customers nga ma-change naton kag ma-update ang tanan nila nga mga data sa aton. So wala gidya fees kung magkadto ka mo diri or even mag-send ka mo sa amon nga messenger or sa amon nga email, we will accommodate you.
11: Okay. Maagi ako sa, you know, do ka somehow related man sa information sa e-billing, di ba na nga ginatawag?
12: Yes.
11: Ms. Mar, if you're not the account holder, if you're not the owner, can you enroll yourself sa e-billing?
12: Actually, pwede. Pwede siya. Kahit it's under naman sa online natin nga system. But, of course, may ara, give kita dapat authorization from the owner of the account. Yes. Pero ga-send kita sang valid ID naton sa dira. So, muna nga gina-verify manamon because there are sometimes na nag-register nga tenants, then pag naghalina si tenants, nagaproblema na si owner, kundi ina ang iya bill kay gali ato dito sa email ni tenants. But of course, pwede lang man kita maka help man sa kay owner to change it also sa iya man nga email. So, yes, every time basta pwede kita ka-update anytime sang ilang mga email address for the e-billing.
11: Well, mas mayo gyud ang updated ang information natin.
12: Yes.
11: Sa ang goal natin subong. Well, lastly, Ms. Marv, anong message natin sa mga consumers?
12: Sa tanan nga mga consumers, ginahangyo gid namon no kamo nga magpalapit diri sa Negros Power to help us update all your datas, all your information sa amon nga system kay para kung may mga programa sa Negros Power, una kamo nga makabati, una kamo nga amon mapabalo kay tungod updated ang aton nga data diri sa system ni Negros Power. We really wanted to reach out sa inyo tanan and become part of the Negros Power family.
11: Yes. Well, sa ato mga consumidores, tandaan gid nga ang aton impormasyon sa aton nga account importante kina. So we should be updated sa kakalatabo sa Negros Power, and if for us to be updated, dapat updated man kami sa inyong information. Kita kami mabasi mag-inform sa inyo, sa inyong email, sa inyong phone number, and also you should be the account owner of the specific account sa Negros Power. Diba?
12: Yes. And by the way, I just would like to let everyone know nga ga-update kami subong sa tanan nga contact numbers. Mm-hmm. No, kag sang telephone. So please update gid kay very important gid ni because if we have your contact number, we can send you details sang mga brownout, details sang disconnection, we can send you information, all types of information nga ari diri kay Negros Power, pwede na kamo makabaton sina.
11: Well, thank you so much, Miss Mark, for always saying yes sa pag-atag, you know, apat-hag information sa atong mga subidores. Sa mga subidores, kita na yun naman kita for the next episode. Subong na-discuss ta ang Negros update. No? A very, you know, timely and very convenient ining programa sa Negros Power. Thank you so much for watching and listening sa ating program, Negros Power, at your service. I am your host, San Martiguel.
10: Inyo nabatian ang Negros Power at Your Service program. Tubtub sa masunod namon nga pagpalayag. Madamo nga salamat sa inyo suporta kag kooperasyon sa Negros Power. Service beyond power.

0: Vicks. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako sa Rodel sa ang tapuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Tagkapikan.

0: kapsula 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sunfold Plus Gold.
2: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
2: Pinahusay.
1: Sunfold Plus Gold.
3: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
5: Mag-Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
9: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
8: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
9: Siguradong sisiglang pakiramdam.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one sa presyong magkaan.
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Si Sairan isang Balbayro Hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist.
10: Consult your doctor.
12: Sa mga butika.
10: Santone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka support ito siya. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gait ang isog, kaghimo sa gintingog na prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
10: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
14: XFM 103.9.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Santon Gold Coffee

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM 103.9.
2: Exciting!
1: XFM 103.9. XFM News.
3: XFM time, alas 5 sa isang hapon mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagpangunang balita. Importante ang istoryahan ang issue sa West Philippine Sea sa 2028 elections. Sino kay Defense Secretary Gilbert or Gilberto Teodoro Jr. Pakigbahin na Teodoro nga nagapangatubang ang Pilipinas ang madabong challenges kag nagakinanglan sa tanan nga mga marine resources. Payag ni Teodoro nga ang iban nga pungsod ang nag-struggle man sa and roachment sa China sa South China Sea. Samtang para kay Lanao del Sur Representative Zia Diong nga ang issue angot sa interes sa Pilipinas sa WPS ang kinanglan nga main highlight sa eleksyon. Dugang ni Diong nga dapat ini ang maging sentro sa diskusyon kung sino man ang mayara sa plano nga maging lider sa Pilipinas. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Dulao ng mga bukol-bukol sa lawas, Magsanton Plus Gold. Para sa nag-ogyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropan James King, XFM News.
1: XFM News.
3: XFM News.
1: XFM 103.9.
4: May power pa?
5: Regain signal in 3 minutes.
4: Full throttle na tayo pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupon si katropang James King. Extra Drive with James King on XFM.

0: tayo pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupod si katropang James King. Extra Drive with James King on XFM.
1: That is right, mga katropa! Extra Drive, Sunday Afternoon Edition. Petsa 27 sa bulan sa Setyembre. Pila na lang kadlaw! Oktubre na! Oktubre na? So, Nobyembre. Gadali! Pila na lang kadlaw. Mag-goodbye na naman kita sa bulan sa Setyembre, mga katropa. Mayong-mayong hapon sa inyo tanan. Ang ining programa, Extra Drive, Sunday Edition, with katropang James King, ang ginadulong sa inyo sa mga produkto sang Yes to Health. Katropa, bago lang natapos ang aton na grand draw para sa Santo and XFM. Sayang! Wala, gidya. May ara, Negros, ang grand winner. Negros to, tagasagay mo. Wala ko rin sila, tagasagay. And then, kalabanan, ang mga nagdaog sa ano, wala to nato ng final list na mga katropa, no? Kung sa din nag-grand draw kagina lang, sinilang hapon, dito sa XFM Rojas, sa Isaka Mall, mga katropa, kung sa din, may libu-libong pa premyo. Tag 5,000 ka mga consolation prizes, 20,000 third prize, 30,000 second prize, 50,000 pesos nga mga santon ukon Yes to Health product users nato. Ang mga nag-entries naton da, salamat sa tanan ng mga nag-entra, naghulog sa ilang mga entries. Sadly, wala nakadog diri sa aton sa Bacolod. Nagdog yata ka kanloon pa. Ang grand draw, mga katropa, ang grand prize winners ang 50,000 pesos. Congratulations sa taga XFM Canloon. Oh, si Sir daw Modesto, no? Kuhaan ko ng complete nga ano kang gina. Karoon, ha? Pag-post nila, mga katropa. Again, congratulations. Sa tanan nga mga nag-entra, salamat man nga madamo. Sa mga naghulog sa ilang mga entries, mga katropa. May araw pa kita. Ang aton nga, of course, Gold Eagle Beer, no? Premium sa Tanzan promo. Kung sa din, 5,000 naman kada Friday afternoon ang weekly winner natin, mga katropa. Pantayan nyo naman, no? Pag-abot sa Nobyembre o Disyembre, dira-dira, mga katropa, ang aton nga grand draw sa Gold Eagle Beer premium sa Tanzan promo. But then, of course, ang mga produkto nga nagamit, no? Para sa proof of purchase sa aton nga Santon and XFM libong pa premyo, libo-libong pa premyo, ang Santon Plus Gold, ang Premium D3, ang Turbo Dietary Supplement kagang Santon Gold Coffee. Sa mga nagdaog man sa mga weekly draw natin, salamat and congratulations. Wala kita nagdaog sa ano sa grand draw, wala kita sa aton diri. But then again, salamat sa pag-entra, mga katropa. Well, ining Extra Drive. Masturyan na kita, mga katropa. Balita kag impormasyon nga dapat mo maibaluan sining hapon. Asa kita dugay-dugay karon sa gabi. Domingo sang gabi. Kamusta ang inyong mga panimalay, pamilya, kapoy? Ukon may arap pa kamo get together para sa dinner. O tapos na kagina sa inyong panyaga. Kamo bala nagkadto sa nag-dinner out? Ko po daw inyong mga pinalangga, pamilya, or with friends? Nag-dinner out sa mga restaurants, mo bye-bye. Urang iban, manugwa pa lang. Mayong gabi sa inyo, ha. Di naman ka muna ay makato, mga katropa. Kabay pa nga daw, wala ka mga nakalipat mag-take sa mga produkto sa Yes to Health produkto nga makabulig para makamanginpagun ka. Bilog gadlaw, mga katropa. Well, Extra Drive, ini ang 103.9 XFM Bacolod. Kaupon si katropang James King. Mayong hapon, katropa. Extra Drive.

0: Exciting!
1: Sunfall Plus Cold.
2: Ako si Weng. Patagal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Sunfall Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
1: Sunfall Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfall Plus Gold.
3: Mabili sa mga butika.
1: Sunfall Plus Coffee Mix.

0: pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sa Mikaela Dilibdib.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibilis

0: sa mga butika.
1: Ay, kapuya, oy, bilar ko gabi eh.
2: Naunsa di ay ka?
1: Grabe si Unyok. Dagi sa pian. Kusgan kaayo.
2: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
1: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
2: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
1: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas.
0: Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Upon tubig sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom sang Sister Pain.
5: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Sa mga butika. Samson Gold Coffee Mix.
7: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
8: Good thing may Samson Gold Coffee Mix.
7: Maluwas sa manamit gid,
8: may free collagen,
7: gutatayon ka pa.
5: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas.

0: Extra Drive with James Gang on XFM.
1: That's right, mga katropa, sa Extra Drive sa 103.9. Katropang James King, ang inyo po, Sabado, kahapon, Domingo Subong. Domingo sa hapon, mga katropa. 5:41 ang atong oras. Kagawas, kinadulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement. Ang Turbo, ang aton nga, ang entry sa grand winner natin sa aton Santo na NXFM libu-libong papel. Wow, Turbo gin ba? Congratulations, di ba? 50,000 pesos para sa imo. Katropa, no? And handa na ka mo ba na para sa adjustments ang plete, mga katropa? Ay, abaw, ano? So, ang updated nga ng mga katropa, 60 pesos, no? Halin sa original, nga ginapangayo, nga 85, o ginapangayo nga 85 pesos. Nga wage increase naman para sa minimum wage earners no dito sa Metro Manila. Wala yung ang hinano kayo ang plete sa plete sa line ng mga katrabas. Ano yan mga katrabas, no? Again, no? Tungod sa ginapaabot pang, you know, mga kilos protesta no sa mga transport groups nato no hindi may, hindi lang isa kundi may pila ka mga magpatuman sang libre nga plete mga katropa no tungod sa untat biyahe like ang university no of St. LaSalle yan may pila ka isa na diri ang University of St. LaSalle ang nagpagwas ang anunsyo angot sa you know matabong kilos protesta untat biyahe mga katropa. So good, buwas, gadlaw, Lunes, no? Kung sa diin, magpatuman sang online classes, actually man, amunang usually preparation protocol sa mga eskulahan, kung may mga problema, like kung may mga threats sa eskulahan, may untat biyahe, no? Amunang kadayon ang ginapatuman nila ang online classes, no? O kung modular, ang ginatawag nila mga katropa, no? Return pa na sila mo. But then again, ini para preparation mga katropa para sa untat biyahe sumugod buwas, no? Ang ibanda, balik na naman kita mga online classes, messenger dapat mo mga ano kamuda, may data ka mo, no? Well, kalabanan naman sa mga hasul subong, mayara na sa internet siguro, di ba? So mayara man aside from that mga katropa, mayara naman pila ka mga libre nga sakay nga ipatuman no sa mga apektado nga mga estudyante kag mga empleyado nga may lakip nga schedule sang pagbiyahe. Oh. So ang Vice Presidente para sa Academic Affairs mga katropa, Vice President sa Carlos Memorial State University, Ariman, may announcement man sila. Oh, siningadlaw sang Domingo sa anunsyo nila na mag-shift sila sa online learning and work arrangements September 28, buwasin na mga katropa. Tungod sa ginanunsyo naman ng National Transport Strike. So ang face-to-face klase sa sininga mga eskwelahan, no? Alihist, Fortune Town, Talisay Campuses, San Carlos Silado Memorial State University ang magpatuman sa online classes. So ma-shift sila sa morning term nila, synchronous learning mga katropa. So talaga mga faculty members, kag mga part-time instructors, amunang instruction sa ila mga katropa. Kalabanan sila, I'm sure, na-inform na mga students nila. May kalabanan sila man na mga, sa mga klase, may mga GC. No? So, yun ang anunsyo sa isa ka-eskulahan, universidad. Halos sila ito. Ari man, mga katropa, no? Ang University of St. LaSalle. September 28 to 30 naman sila, Monday to Wednesday, mga katropa. Tungod sa sining transport strike. Para sa mga empleyado naman, may libreng sakay. Wow, sana all. UNUR, amuman mga katropa, no? May advisory man sila, no? Tungod sa transport strike. Yan. Ang classes, tanan nga level, mag-shift sa synchronous online arrangements, mga katropa. So, ang guidelines para sa sining mga synchronous online classes, tandaan nyo sa mga official nga websites, kag mga Facebook page ng kada universities, sa inyong eskulahan para ma-check nyo sa maayo mga katropa. Ano? Tara nga mga estudyante na. Di antos-antos gamay, nangyayari ito, kakatabuni. Even sa mga santo pa, mga katrawa, basta gani may mga problema, transport strike ko. Tapos, may saka pa na sa ano, pero ginalauman nga ba nga may pag, ano, sa ni katapusan ng Setyembre, may rollback ba, pero sinentimos. Labi na kita sa gasolina na. Pero sa diesel, bisan pa paano, no? May, ano, may dako-dako gamay mga katropa. So, inayang mga, pila ka mga announcements nga nakuha nato ang Siningadlaw sa Domingo para sa aton nga mga, of course, students, tirang students. I'm sure ang iban ang mga educators natin. Yun. O, ang talisay man, may libre nga sakay para sa mga pumuluyo sa BAT, sa matabong tatlo kadlaw, mga katropa, no? National Transport Strike. Wow! September 20 to 30, tatlo kadlaw? Ayan. Ang iba, I'm sure, pagkahapon yan, nagabalik na sila. Siyempre, maano na sila yan? Mabalik sila, mabiyahe sila, kinanglan nila kwarta, may, para may nagbakal sila sa ano, pagkaon. Kakatabugin na siya. Wala ta mahimo. No, hindi totally, kung hindi nila totally ma-paralyze mga katropa. Kaya may ara ganyan driver nga nagkakinanglan nga may ara siya sa mapasulod na kwarta para may bakal siya sudaan para sa iyong pamilya. Okay. September 28 to 30 mga katropa, 2026 hindi nga National Transport Strike. Pero kita din eh, well, pantayan na na. Yatag natin sa inyo mga latest ka mga update parte sila. So, tungod sa sining nga National Transport Strike, mga katropa. May pila ka mga nag-anunsyo, may mga libre nga sakay. Iti, yung venue dala, binagid sa mga nag-commute lang. Makadusay lang mga lubrahan. Iti, siyempre, maapektuhan kin ng mga lubrahan. May iban nga mga opisina naman na nagahatag man sila sang libre nga sakay, mga katropa. Or, ginapick up ang kilang mga empleyado. Yan. Sige, ya. So, balikan ta dugay-dugay yung ibang pang informasyon nga dapat nato ni isugid sa inyo sila nga hapon. Sa programa nga Extra Drive. Wala 5:48 na sa hapon mga katropa. Break na ibig kadali. Pabalik pa kita. Dili sa 103.9 XFM Bacolod.
2: Mga katropa, exciting!
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
4: Sundown Plus Coffee Mix.
5: Ako si

0: Coffee Bakes. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlad na trini, hindi ka malikawan ang sakit sa akong kalawasan. Gali, bago pa maglala ang panlaki, nag-take mo akong lalas sa Sister Pain para diro-diritso ang trini.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na world.
6: Samsung Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Bibili sa
9: mga butika. Mga katupa.

0: Exciting, bro!
1: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santo Plus Gold.
2: Islamista po, Sandoval. 23 po, masakit ng katawan. Gumamit ng Santo Plus Gold. Unti-unti nang nawala. Ngayon po, wala na. At sa mga kaibigan ko at kababayan, subukan ninyo gumamit ng Santo Plus Gold. Kung kayo po may makaramdaman sa panalakit ng katawan, lalo sigit sa ating mga senior citizen. Maganda po, maganda.
1: Epektibo sa anumang uri ng sakit. Santo Plus Gold. Santo Plus Gold.

0: mabibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
2: Mag-Vision X-Plus Softgel Capsule. Vision X-Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
3: Vision X-Plus Softgel Capsule.
2: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayan to na, a certified premium D3 user.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
7: Para sa dynamis?
6: Para sa turnyo ni Mrs.
7: Tour?
6: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
7: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
8: Exciting ba?
6: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
7: Sige, sugayon na ako na, miss.
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og usog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain.
11: Ako Balisilis and I'm proud Sister Pain nurse. Kaya one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
10: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Ronald, bago ko nadiskubre nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, pagtanom nga mataas sa antioxidant.
10: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
14: Exciting! Check!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM 103.9.
2: XFM News. XFM time, 6:04 sa gabi mga katropa. Kikanda sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagpagunang balita. Yara na sa Japan, si Pinay tennis star Alex Ayala good magpasakop sa 20th Asian Games. Ginabi-abi si Ayala sa delegasyon sa Japan sa pagpanguna ni Philippines Olympic Committee President Abraham Tolentino. Ginpabutyag sang 21 anyos nga tennis star nga dakuang patungdanan para sa iyang irepresentar or para i-representar ang Pilipinas sa Asian Games. Na ibaluan nga top seed si Ayala sa women's tennis sa Asian Games ginatagan sa first round by tubangon ni Ayala sa second round ng magadog sa tunga ng Pacharin Chiptade sa Thailand kag Kereshi Main na aftad sa Pakistan. Pagluwas sa women's single, makaupo demand ni Ayala si Shaira Rivera sa University of Alabama sa doubles event. Natabangon na ni Ayala kag Rivera ang pambato sa Hong Kong. Inatanaw nga magasugod ang ampang ni Ayala sa singles event Martes, September 29, 2026. Kaginabalita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyon na malabong ang bata mag-Vision X Plus. Para sa nagugyon nga Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
1: XFM 103.9.

At sa Valentine, 619 mga katropa. Pabdalain si katropang James. Chill kita. Kiyay kiyay. Pahing gabi sa inyo tanan. Inyong extra drive. Magalong sa mga nagabiyahi na ang pinagid kong kapoy o kung nakainom. Ang toba lang natabusan ano katropa para nyake. Pati ang mga ano, likawan ng sigilan tao sa mga sex videos, o mga pornography para likaw manta sa, you know, mga sexual assaults. Pero iniabing na tabo mga katropa, no? Isa ka driver sa e-taxi, no? Ang nakasuhan ng lifetime ban, no? Kaya hindi na siya makakuha sa iyang, ano, sang, iyang driver's license para sa bisan na naman ng salakyan. Hindi man siya na makadrive na. Tungkol sa napamagdudan, nga nagsala siya, inmolest niya ang isa ka pasero niya na natulugan samtang nagabiyahe. Base kapuyo kung nakainom mga no. And base sa wait ka pala mga katropa, no? Pero natulugan ng babae, instead nga i-drop niya sa isa ka lugar sa inyong destination, no? Sa lain nga lugar niya gid na, no? Kag dito natabong ginatawag ka pang molestya mga katropa. Then na-identify ang driver kag sa CCTV kag iban nga mga witnesses kag siya nga siya karong nagapangatubang mga katropa sang lifetime nga ban, no? Banned siya mga katropa, no? Ining ginanong sa pagkatapos sa nag-conduct ang LTO, no? Investigation, Intelligence and Investigation Division. Well, kita naman na yung ano, maghalong manta, labi na gid sa mga kababainhan. Mga katropa, ikawain nyo ang daw, kapuy ka mo, tapos magbiyahe ka mo nga, basta matulugan ka mo sa inyo biyahe. Kung kapuy ka mo, dapat may upod ka mo nga kilala nyo gid, mga katropa. Nga sa bilog nga biyahe nyo, mapadulong ka mo sa hindi nyo kilala nga driver, di extra care. Careful gid na. Madamo na mga instances mga katropa. Hindi mo malikawan may mga tao nga may pagka-M, no? Usually ang mga may pagka-M ya tong kalalantaw sang ano. O kung wala masyado mga yani halong mga katropa, no? So ang ngani nga driver na pamatbatan sa karon sang lifetime nga pagban, hindi na siya kano tungod sa ginimo niya nga pang bulas siya mga katropa sa isang ano sexual harassment ang tawag, no? Sa iyang pasahero nga babae. So magalong-halong mga katropa sa mga palalabi na gid sa mga nagabiyahe. Usually ang kapuyto sa trabaho ang mga nag-obra kagahon ang aras sa ano, well not all, pero ang mga naaras sa para sa mga call center nga kagahon nagapuli o kung gabi na nag-obra, the best daya mga dama mga katropa. May mga cases kita din nga na hold up o kung na kidnap mga muna balaw na binagid ang mga kapang kagahon nga nag sakay, nag-commute. May ara naman itong medyo wise na nag, ano sila sa mga taong kilala nila. Must save. Kabisan pa ba ano mga katropa? O kung pamilya nila mismo nagasugat sa ila. Membro sa pamilya nagasugat kag nagadulong sila sa pagkatos sa trabaho. Ang budlay naman niya, mga mahilig naman mag-night out. Tapos sila lang isa, magpuli. At least nire sa ato, although may mga cases nga mga, muna, sexual assault. Hindi man, hindi lang muna kadamo, pero magalong-halong sa Gyapon, mga katropa. Okay? Madigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigid
622 ini ang inyong katropa station, ano? May saka sa plete, mga katropa. Tapos may transport strike pa, anak ka. Tapos ang aton gatong, may pagsaka, dako-dako, kung mag-rollback, kung may gamay. Oh my gosh. Ini ang inyong extra drive with Katropa and James King, or should I say alas 6 na ng gabi. Extra service. Kinatulong sa inyo sa mga produkto sa Guest World, ang Santon Gold Coffee. Mabakal sa mga butika sa inyong lugar. Bye gabi! Kiyay kiyay gamay!

0: kapena.
1: Gamot pa.
0: Mabibili
1: sa mga butika.
2: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
3: Vision X Plus. Softgel Capsule.
2: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
3: Vision X Plus. Softgel Capsule.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Turbo.
6: Ang pakusog.
5: Turbo.
6: Pagdugay sa away.
5: Turbo.
6: Doble ang kalipay.
7: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
8: Murag exciting ning turbo ah.
9: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo, food supplement for men.
11: Hihimo sa maca o clavuasca.
10: Usa ka herbs,
11: nagatabang og boost sa pagtaas sa libido
10: sa mga kalalakinan
11: o kababainhan
10: o gahatag og kusog
11: o resistensya.
12: Turbo, wagas ang laka.
10: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
13: Sister Pain.
14: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko naging

0: ginaanto sa akong serbikalya o pagpalanakit sa akong niliog. Ang sista painggid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbala ang ipikto?
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika. Sampon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa'y di pagig ko sa mabatean ko nga Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen ka glutathione. Eh, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo ay madaugid dyan.
1: Sampon Gold Coffee Mix. Gawal sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, narakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Mga katupa,

0: Exciting, bro!
1: Mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mabisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Well, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
5: Historia eh! Lainit pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
6: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
5: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
6: Wala o halagid ka, Pioy. Karun pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o klavuwaska. Usa ka herbs na gatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Legali, isa ka sales lead na kabatsyag ko sa isa ka si mga nakakabudlay sa pagbindo sa bragit kisak. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
8: Sister Pain, ang galang pain, fast and safe. Sister Pain,
10: if symptoms persist, consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika. Santon Gold, Coffee Mix.
11: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka aromatic, manamigid sa akong panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kagaglutathione.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Extra Drive.
13: Exciting!
14: Exciting!

Kaya siguro so. Madam, mugid nga salamat sa mga katropa natin nga nagtutok sini gagabi sa aton programa nga may nga extra service. Extra drive kag extra service mga katropa. Kupod si katropa James King. Okay. And tandaan mga katropa, ang mga produkto nga sarap makabulig para sa buhay kayong lawas. Kung ikaw may problema, diabetes, alta presyon, may problema sa kurason, kidney, makabulig kini siya mga katropa. And makaprevent man nga hindi kita magkaara sa balatian o kung masakit niya. I-try nyo kung wala nyo pa na-try mga katropa. Ini isa ka food supplement. Mga produkto sa Yes Wealth. Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 Soft Gel Capsule, ang ato Ultimate Trio, ang Turbo Dietary Supplement, Vision X Plus, ang mga kape natin, Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Santon Gold Coffee, Santon Plus Herbal Oil, Cess the Pain, mga katropa. Ito ang mga produkto natin, tandaan nyo na ha. Well, ang Turbo Dietary Supplement, Vision X Plus, ang Santon Plus Herbal Soap, kag Clear Skin. Basta makita mag-updanay. O sa mga nag-worry da, sa maubra ba, wala masakyan. Magalong, have a beautiful evening mga katropa. Enjoy the rest of your evening. Salamat gini ka madamo. Ini si katropang James King, kagini ang 103.9 XFM Bacolod.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na world.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Mga katupa, exam!

0: Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga bukika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ibili sa mga bukika. XFM 103.9. Jack!

0: Shopee na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Try Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turn nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw ng trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panahin, nagatake ko akong lansa. Sister Pain para dire-direcho ang trini.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Stella.

0: Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
2: Luzon,
1: Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
1: XFM and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: Secrets of Health.
1: Kaabalak inahang lanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton suningalawas. Gana siling blanga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag-abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
0: Gusto mo ba ng pinag-

0: kung hindi nato nini mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga diyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsene sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nga balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadam mo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
0: Gina-encourage gid naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton, kinanglan gid kita sini ang may a suplemento.
2: The Secrets of Health.
0: Ordinaryo mala na sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Santhon Plus Coffee Mix, a Santhon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap siring Santhon Gold a Coffee Mix, may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pag inyong mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secrets of Health. Santhon Plus Gold.
3: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Santhon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santhon Plus Gold.
2: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santhon Vitamin C. 6-6 sa lakas, puro at natural. Santhon Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag Santhon Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Yes. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Edgar, Elban Buena. Ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain. Edgar, sa ka-service ko, may aratos sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Di pwede-pwede ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
8: Nga, XFM, kid, how?
9: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
8: Nga, XFM, kid.
10: Ay, namiang music, ah.
8: Nga, XFM, kid.
10: Ay, wala ka lang music, magkatapos bugtaw ka, blam, mayarap ka sa mga balita, blam, so, namin, sa mga DJs na lakad, blam,
11: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
8: may how, kita, pat.
11: Enjoy lang.
8: Nga, XFM, kid, how?
12: Tingin mo!
11: XFM 103.9.

0: ang pain. Fast and safe. Yes! Sister Pain. If symptoms persist, consult doctor. Ibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo.
2: Isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Sampon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Naa, XFM, kid.
2: Ay, nami ang music, ah.
0: XFM, kid.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos mukta ko. Mayara ko yung mga balita. Blabos, nami, bigit mga DJs nila.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
0: may how, kid, dapat.
3: Enjoy lang.
0: Naa, XFM, kid how?
4: Tingin mo!
3: XFM 103.9.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Santon Gold

0: exciting.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Lin Anyo sa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Si halos isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka

0: the Pain.
1: Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagdating sa lawad ng pagbiyahe, ang Says the Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yanit kita nga mga driver, mag-inom isang Says the Pain.
0: Says the Pain. Hanggan ang pain. Fast and safe. Says the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga bukika. Soundphone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Soundphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
0: Soundphone Gold Coffee Mix. Nagkapika.

0: Live testimony.
1: Sonny Villanueva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santhol Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
3: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stressed lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santhol Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
2: Santhol Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhol kag vitamin D3.
4: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Would be na bad job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangita ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit. Bad job kugit na relax akong kalawasan. Ibagit kong healthy coffee.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhol kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhol Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhol Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santhol Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santhol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhol Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
0: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Bibili sa mga butika.
0: Santhol Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. May bago ko ng diskubre nga pang malakasan nga kape. Santhol Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samtong Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samtong Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samtong Gold Coffee Mix. Nagkape.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
2: Sister Pain.
6: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlad na trini, hindi ka malikawan ang sakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take mo akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang trini.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Santon Gold Coffee Mix.

0: Mga katupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: May linga ka sa pinubuan ba na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
5: Kasi si Lunarcia sa una, gainyong ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslog sa nga konsyon, isaga pala nung kapa ko. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mangko sina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, gali. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Tila ba may hangin sa tiyan?
10: At masakit sa pakiramdam?
9: Kabag yan!
10: Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang,
10: tanggal agad ang kabag.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one.
10: Sa presyong magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
11: Sa gari, sa ka-service ko, may aratos sa mga chronic back pain. Ako ginangako salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
1: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay ko sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawal sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
1: Luzon,
13: Visayas,
14: XFM Cebu,
15: XFM Bacolod,
13: XFM and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga buki ka. Sampon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga buki ka.
2: Kumain ka rin sa Sentro. Come sa Bullseye.
3: Depart.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbes. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa siyang na world. Sanfon Gold.

Mindanao with more than 50 strong nationwide. Suma sa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagka

0: ulo.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samtong Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samtong Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
1: Samtong Gold.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo sa po, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka

0: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upon tuwing sa nawad na mga pagbiyahe, ang says the pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobos ang says the pain.
1: Says the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buti ka. Samphone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga buti ka.
3: Kumaan ka rin sa Centro. Come sa Bullseye.

0: mga katrupa. Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Sonny Villanueva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline. No,

0: vitamin C. Ang Alkaline, no vitamin C.
1: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sang kape. Tungod binabat job ko sa akon heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sang kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawuan ko gid. Patsyag ko gid nga relax akon kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samson kag vitamin D3 ka pa. Mabibig sa mga Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: If symptoms persist, call your doctor.
6: Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ron, nabago ko nang diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang

0: kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Eh, nanyang music ah.
0: Nga, XFM kid.
1: Ay.
3: Pura ka lang music, magkatapos bukta ko, mayarap ka sa mga balita. Blabos yung nabibigit sa mga DJs nila.
4: Wala sang konkretong asapan. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
4: Oo, enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
5: Timo!
4: XFM 103.9.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samson Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Inami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos magbukta ko, blah, may harap kayo sa mga balita, blah, so namin, kaya mga DJs, nila, kanya, blah,
5: wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
2: may how, kita, pa?
5: Oo, enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
6: Tingin mo!
5: XFM 103.9.

0: Strong Pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sampon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sampon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Sampon Gold.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Bilang isang post-seller agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Sister Pain.
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa lahat na akong trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati ko akumulaan sa Sister Pain para diro-diritso ang trini.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Santon Gold Coffee Mix.
10: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Santon Gold Coffee Mix.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
2: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
5: Mapipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
7: Kasi si Lunarcia sa una, ganyan po sang ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyon. Isaga pala no kap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
9: Claire Skin Herbal Soap?
10: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagali mabayad sa tuition mo.
9: Oh, gali, diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Tila ba may hangin sa tiyan?
12: At masakit sa pakiramdam?
11: Kabagyan!
12: Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang,
12: tanggal agad ang kabag.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
11: na all-in-one.
12: Sa presyong
11: magaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
13: Sigari, saka service ko. May harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko siya. Matyag ko dayon. Wala nang sakit ang akong ikot.
2: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa di ko sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: nationwide. Sumasa inyo
1: on air and online.
0: XFM Network Philippines.
1: Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita
0: saan mang sulok ng bansa.
1: Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isang ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: Kumain ka rin sa Sentro. Come sa Bullseye.
3: Depart.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa siyang na world.
0: Santon Gold.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy boost.

0: Mix. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Fisionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Fisionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Fisionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Fisionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
7: Bili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Domine, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ini ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Nga, XFM, kid, how?
12: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
11: Nga, XFM, kid.
13: Ay, nami ang music, ah.
11: Nga, XFM, kid.
13: Ay, kung nakalang music, magkatapos bugtaw ko, blam, mayarap ko yung mga balita, blam, sun, nami, bigit mga DJs, nalakad, blam, blam,
14: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
11: may how, kid, dapat.
14: Oo, enjoy lang.
11: Nga, XFM, kid, how?
15: Tingin mo!
14: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansaun kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansaun plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginadulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansaun kag vitamin D3 ka pa. Pagbibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sansaun Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansaun Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansaun Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
6: System pain.
7: Ako galing si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe, sakit sakit hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Kasing lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
6: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Sa mga butika.
1: Sansaun Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain gijang sabor sa Sansaun Gold Coffee Mix. Ang iyang

0: yun.
1: Salted Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Inami ang music, ah.
5: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
2: may how kita pa.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, gid how.
6: Timo!
5: XFM 103.9.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samson Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: Kumain ka rin sa Sentro. Kamsa Bullseye.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodeline Takuyan. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog.

0: food supplement from me.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heider, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbala ang ipikto?
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samson Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Somag. Isa ka studyante. Kada gabi o po

0: Southern Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
1: Mamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Eh, namiang music ah.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Wala sa mga DJs, mga DJs na lakad.
3: Wala sa konkretong asapan. Wala sa katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Agapito po, Aganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina high blood ang asawa ko.
5: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon. Kag Vitamin D3, yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro ng tamis, wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves, ang Premium D3 Coffee Mix, ang may aramat sang Vitamin D3. Nga pampapaskog sa aton na tulad, pampagkana sang utok, kag pampa-improve sa aton immunity. May Santon, nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
9: Clear Skin Beauty.

0: Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Santhol Plus
0: Herbal Oil. Garantisado.
1: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahit na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Chronic pain.
3: Ang sakit.
2: Mag-System Pain.
4: Muscle Fever.
2: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
4: Mag-System Pain.
2: Ang garang pain.
4: Fast and safe.
2: System Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: The pain.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Santhol Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice Sanghandumana, isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Santhol Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit game, may free collagen ang gutatayang kapa.
2: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Exciting!

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga buti ka. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga buti ka.
2: Nga XFM kid how?
3: Kaya pagbuktaw ko, balita dayon mo.
2: Nga XFM kid?
4: Ay, namiang music ah.
2: Nga XFM kid?
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos magbuktaw ka blab, mayarap ka sa mga balita blab, so namin sa mga DJs na lakad.
5: Wala asang konkreto nga sabat.
6: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X.
5: Simply,
2: may how kita pa?
5: Enjoy lang.
2: Nga XFM kid how?
7: Tingin mo!
6: FM 103.9.
8: Mga katropa,

0: Exciting Pilipinas! Bueno mano ka programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Dirigitang sa XFM!

Good morning, Pilipinas! Good morning, Sinan Sabakalon! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning and welcome sa atong programa diri sa Exciting Pilipinas sa subong yang adlaw sang Lunes, September 28, 2026. Kamusta na kayo dyan, mga katropa? Subong yang Lunes na naman! Aga naman bugtaw ang ibanda. May klase naman. And may obra na naman. So samtang nagahimos kamo pareha sa inyo man ng mga ano subong do mga ganap this morning aside abi sa may mga klase dira iya kag obra, amat-amat na pamahawa, amat-amat na digamo, amat-amat na dira sa inyo mga kilimuson. Nasaan yung mga dalalon o kung sa kinahanglan ninyo ipack dira, ikinahanglan ninyo nga gamiton, dapat isulod na sa inyong mga bag, ang inyong mga tubian, payong, tupperware ni mama mo. Hindi mo gito pagkalimtan. Kung hindi mo gusto ma, putak-putak ka na bala. And of course, syempre mga katropa, Lunes na naman. Welcome, welcome sa programa dito sa Exciting Pilipinas. And live na kita sa ating official Facebook page. Sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. And live man kita sa 103.9 XFM Bacolod. And of course, kaupod ninyo kada aga sa katropang Wendell Balinario. Kaupod nyo subong, pampuka ko na aga. Oras na ito na alas 5, shut na! 5.08 in the morning. Kag syempre, time na magbugtaw sa may mga ganap o kung may mga klase mo na kung obra. Although, malilagan na blantog at topic ka pa sa iyong mga hiligdaan. O kung sa iyong ulunan. It's because nga ti nawili ka gani isang Saturday and Sunday. Pero hambal nila gani da siglang gid sang enoras sa kibot ka lang ah do biyernes pa lang kagina tas Lunes na lang kibot ka lang gani do August pa lang taligad tapos subong September 28 oh, October na kita oh. So mga nagasalabrar sa ilagay yung mga birthday ah subong yung September 28 2026 saliwat happy birthday. Happy birthday to you. Oh, basta may nag-greet na sa inyo, i-greet pa yung kamuliwa. Sa mga wala pa nag-greet, syempre, nakauna na ako greet. Happy birthday sa liwat ha, sa tanong nilaga celebrar sa ngilay ang mga kaadlawan. And sa may mga deadlines da, reminder naman niya nga September 28 na. Ano man ang deadline mo dira? Deadline sa performance tasks sa school, sa imo dira nga mga exams, sa imo dira mga project, imo presentation, imo thesis, imo utang. Oh, susa. Mugin na ang pinaka-importante, imo nga bills and utang, dira pa rin, di ka ma-outdan kuryente. In kaso, di ba na tubig, ano pa ginaginabayaran? Mudra mga Shopee Pay. Iba mga home credit nan. Amo na da. Mga katropa, oras na ito na 5:10 na. And syempre, tutok na dira sa programa na ito na kung aga sa liwat kaupon si katropang Wendell Balinario. Amat na bang! And amat naman kita. Ano dirawa, init sa atong mga tubig. Samtang kita ang nagahimos, doon namin gid pangapi mga amo ni oras. So, of course, diriya sa atong mga katapamera kita sa mga kape para gid sa inyong atanan. Una, dara nga atong niya ang pinakabago nga kape. Atong nga Santon Gold Coffee Bex. Considerin nga, hindi lang healthy para sa atong tanan, hindi pa mga katropa ang manamit. Plus, makapagwapo kag makapagwapa pa sa inyong kape nga pinasahe nga meron sa glutathione and collagen.
Sing ka pa, dali ka na sa Santone Gold Coffee Mix. Of course, meron man kita sa pampamilya nga coffee mix. Ang atong nga Santone Plus Coffee Mix nga wala sa coffee beans, pero meron sa soya, malunggay, and of course, Santone, mga katropa. Para ganoon niya sa bagus ka pamilya bisan sa mga kabataan pa. Ang atong nga Santone Plus Coffee Mix. And para naman sa mahilig sa kape-kape ang lasa, ano lang ang kape-gid aroma, kinahapang-tangita mo kung aga. Of course, meron makita sa premium D3 Coffee Mix. Hindi naman mga katrapang may kape, ng kape-kape aroma at lasa. And of course, meron sa mga ingredients per sang premium D3, mga katrapang kung may D3, vitamins, and of course, meron naman sa mga minerals, mga katropa, namit ang sabor para gid sa mga coffee lovers. Mabakali na sa mga butika malapit sa inyong lugar. And of course, ato niya nga Yes to Health Store. Dari sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Oras aton 5:12 na, pagkapatak ka isang alas 5:10 onwards. Mga katropa, syempre musikahan na Adria sa XFM sa Exciting Pilipinas. Kunaga. Yung oras natin alas 5:12 na. It's time para sa aton nga musikahan. Samtang ka muna gadigamo ko na himos mandira. Kailapit na ang Christmas. Ready na ba kayo mag-boom? Tarat, tarat. When you miss Willie Reveal Me. Aray na aton nga boom. Tarat, tarat. This upcoming Christmas.

0: panalong panalo, Santhol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw. Nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
4: Historia eh. Lainit pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long lasting.
4: Unsa? Naka-turbo puti ay ka?
5: Wala-wala agad ka pre, oy. Karun pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
6: Oh! Turbo Food Supplement from Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement from Men, mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang Picto.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
12: Southon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo, panalo ka dito. Santhon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
13: XFM 103.9.

0: nagbabalik sa inyo mga radyo. Good morning! Good morning, good morning sa lahat ng katropa. Aras natin, alas 5.24 na. And ari na sa update sa ito niya nga panahon, mga katropa, kung sa lakat sa panahon, nakagwa na ang bagyong Queenie. But my international name, Typhoon Sorige. I don't know if this is the right pronunciation. Kag mga katropa, inisa ang nagwa sa Pilipinas nga isa na lang ka. LPA kon low pressure na lang mga katropa, no? Naghinay na siya, nagwa siya sa babaw nga bahin sa Luzon. Sa karon mga katropa, so far wala sang bago nga LPA nga pasulod sa Philippine Area of Responsibility. Pero sa gihapon, mayara sa mga thunderstorm advisory. Kaya pila sa mga LGU diri sa probinsya ang nakaexperience mga katropa. So patayo lang no, sa pagbitbit sa inyo drayang mga payong sa inyo nga mga paraphernalia in case mag-ulan. Kung mga equipments niyo, darabi, no? Kung ka mo mag-lagaw sa guwa, dala ka mo tent in kaso, no? Kung may mga ganap ka mo, wala nga outdoor. Kaini mga katropa ang tuga sa gihapon sa Intertropical Convergence Zone. Kapadayon nga nag-aapekto sa Palawan, Visayas, Cag, Mindanao. Para sa atin 5:26 na mga katrapakag. Sa karon ato naman padulugan ang aton nga TikTok and video. Ang banilaga ni Kiss ako no, dapat may mga bagay nga ikip ta na lang. O kung may mga bagay, Kiss ang pungga na ito ng aton mga intrusive thoughts. Sige sa intrusive thoughts, sinabal mga doka random lang ang madumduman mo tapos may isundon mo dason. Namawal mo nga, what if malumpat ko din sa linaw, tapos naglumpat. Tapos kanila ka dala bayo, di ba? Nabra mga random thoughts or things in your mind is ang gulpin mo lang ginaubra. Paggulpin mo lang madumduman, tapos ginaubra mo siya eh. Nabra mga wala ka mo na nag-second, second thought nga obra ko ni siya. Pag-isipan ko muna. Wala-wala-walaan muna. Kinabla mga random nga mga bagay. And supposedly, you're not doing it. And supposedly, dapat, why na siya sa plan? Why na siya kumaga sa line up? Pero arin mga katropa, ho? What if kuno ang intrusive thoughts ni mo magdaog? Anong mga obrahon mo dyan? Anong mga posible mo obrahon na rin isa o ka-video nga nakita natin sa TikTok? Tinagdaog, itang iya nga intrusive thoughts! Ato ay nagkabit siya sa sanga. Digto siya nag-feeling niya gym, kumakad-equipment sa gym. Ang sanga, sang kahoy, ti man. Pero gin-post yung manino kay tinatawa man siya mismo sa iya nga self. Aray bala live subong sa atong official Facebook page. Aray na mga katropa sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Live na live na aray na! TikTok ka na!
1: Sakadong kading padong ding sakading sakading padong king eh.
0: Boy ko gani, no? Paano mo dumadala ng liwatan tayo sobrahon mga bagay-bagay nga wala man same original nga plano. Ako wala man sa line up, kung hindi man bagay sa isa kalugar, kay posible nga mag-lead lang din si mo sa something. Kawian. Or something hindi maayo, no? Kita mo na ganyan, sanga kakahoy, pagulpaya lang yung tumbuan. Pero there are things, no? Like, amo na bala. Along the way, may makita lang kita. Lado nami, di tumbling-tumbling. No? So, magdagat kita. Do, gulpi ka lang. Malaman doon ka namin. Tawag kita, tumbling ka. Diba? Or kisabi, may mga bagay nga kisa. Ginaubrahan nato ng mga pariusinik. Kaya kung feeling nato, hindi nato pag-ubrahan. O kung ubrahon, rather. Hindi kita mag-enjoy. Ano ba nila gani kung mangin ano ka lang gidera at too much ano ka. Kumbaga, behave. Hindi mo man ma-enjoy ang imo yung life. Kaya na-enjoy yung isang iban ko, no? Kaya ga-try sila mga pariusinik bagay. Ah. Yes, alam mo na ang naga, ano kada sa sanga, nagakabit-kabit. Once in a lifetime, kanuti mas mayo nga makabit na lang. Pero so far, naman nila, imuon mo na yung mga amuni, make sure mo mandala yung safety mo. Naman nila, ano ko naman, may freedom man kitang obra ko ng aton luyag, ang aton gusto. But, syempre, we should know the limitations. Kung may nga lang, beware ko na hindi pwede, hindi ka na pwede. Kung pwede lang man, tigo! Basta pareho siya, o kaya mo lang ako mataktak, gani, gabalik lang. Mali na mga pariusin yung bagay ko, no? Kung baga, spice up again sa mga events sa atong kabuo. Walang pa pag-ubura na ton sa mga bagay nga hindi usual. Mga funny moments o kung makapasadya sa atong bata, don't make it too much. Nga, to the point nga magkalawalda ka or may iban nga tao nga masalapay. Diba? Pero as long as mga pariusin lang niyo, ate, go! Go. Pero, to be honest,

0: Sige na lang ah. Importante mga katropang, happy ka mo and safe ka mo. Pero amo ni subong trending sa TikTok, no? Na para bang gym lang ang tabing dagat. Nagkabit-kabit. Anyways, oras naton alas 5:31 na. And wala na kita sang oras mga katropa. Paritamya, wanta na lang wang mga nag-upod sa aton yung programa. Subong agad rin sa Exciting Pilipinas. Subong yung asaliwata, Lunes, September 28, 2026. Sa ilayan ni Sir Randy Santisas, good morning. Sa ilan ni Ma'am Melanie Martisano, good morning madra sa inyo. Gabatamyaw siya sa Maya Procrobles, sa May Sitcholapak Doldol, sa La Castellana. Good morning sa inyo dyan. And sa ilaman ni Jolina Celes, mayong aga. Sa kay Sir Jelwin, good morning. May ara naman ko no subong nationwide transport strike. Pero ara man ko no, may ara man libre sa kay. Yes, mga katropa, subong gali a start. Sa unang adlaw sang nationwide strike no sa mga jeepneys mga katropa September 28 magalawig pa ni sila tatlo ka adlaw astaya sa September 30 mga katropa de pero lantawon ta lang sitwasyon karon ko magkulang gid ang jeep kay nagpasalig man ang syudad nga kun magkulang gid man in kaso mayra sang libre sakay nga patigayunon ang City Government of Bacolod. Hindi man time no nila nga magpanawagan niya sang ilang ipabutyak mga katropa subo yung yang ati padayon ako na tinagaasot-asot agad ang pagtaas ang presyo sang gasolina ako gato. Samtang good morning man kay Ma'am Mayna Siliadura Dumipig. Sa mga ma'am sa Punta Taytay tira good morning sa inyo. Sa kay Sir RV Chris Casiris, good morning man. Sa kay Ma'am Lynn Antonio Talde, good morning. At sa mga taga Ma'am Batu Chapter sa Himamaylan, sa ilan ni Jomar, Soles, Nick, Welita, George, Gingging, kay Merlinda, Mary John, Nabibot, Leia, kay Mulin, Jeneline Nympha, Vlading, kay Mera, Rayland, kay Picoloy, kay Rico. Salamat gid kuno sa inyo tanan. Sa mga members ng class natin tira sa Himamaylan, good morning sa inyo. Sa kay Ma'am Shirley Arevalo, good morning man. Kay Ma'am Lynn Antonio Talde, salamat gid. No, sa pag-share sang ato niya programa sa bunga aga. Thank you so much. Good morning man sa ilan ni Sir Randy Santisas Galez. Sir Arnais Irida, good morning. Ma'am Shirley Arevalo. Sa ilan ni Sir Ivy Chris Casires, sa mayong aga. Thank you so much mga katropa. And don't forget na it's Monday. Balik kita sa normalo kung sa regular natin yung mga obra, trabaho, kag eskwela. And, syempre mga katropa, ingat din sa mga nagabiyahe na. Don't forget your breakfast. Kagamata-mata himos. Subong yang Lunes. Kag mga katropa, hindi nyo na paglisuha pang inyong mga tag sa karadyo kay magabulos ang The Secret of Health. Kag The Secret of Health. And after that, balik naman kita para sa mga balitaan. Kaupod si katropang Franz Andrew Burgos sa Express Balita. Salamat mga katropa. Kaupod niyo sa katropang Wendell Balinario. See you tomorrow. Dari lang sa Exciting Pilipinas. Saliwat. Happy, happy, happy Monday! And good morning!
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold,
3: mabibili sa mga butika.

0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit

0: sa May Diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain. Ako si Sara, sa aking katipan ni Lilo. Sa aking kakao center agent. Burmig, ako nagkakamigrain tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay na ito sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige na matulang pagsakit sa ulo.
4: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Sa mga butika.
7: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kag benepisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Boyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa eskwelahan. Di man nakabilog ng akon apo. Ang gapabaskog sa akon Santon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akon apo kay nagainom ako sang Santon Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko kag nami ang kutis. Gani kamo man mag Santon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kotis kag manami ang inyong pamatya.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Nakakapi ka na.
9: Nagagwapo ka pa.
10: Santon Gold Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
11: Mga katupa,

0: XFM kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga XFM kid?
2: Inami ang music ah.
0: Nga XFM kid?
2: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko pa lang, may harap ka sa mga balita. Blabos yung aming bigit sa mga DJs na nilakad.
3: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga XFM kid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9 XFM 103.9
5: Yes to health!
6: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsag sang aton lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
7: Ayong adlaw naman sa inyo tanan mga suki, ginamon sininga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita good to hambalanta mga benepisyo nga makuha ta sa mga pananom tas palibot sa mga ginakaon naton kun maprepara lang naton itmayar. Kag kun kaisa ining matag adlaw-adlaw naton sininga mga ginakaon kun maprepara lang naton itmayad, mangin abundant nga source sang ato sininga kinanglanon sang lawas, vitamina, minerals, nutrients nga konsumo sang lawas ta adlaw-adlaw.
6: The Secrets of Health.
8: Sa mga kautoran na to na, gusto mag-intra, pwede gid ka mo makatext ang aton nga text line sa 0928-287-4637.
9: Samson Gold Coffee Mix.
7: Sa aton sa ring pagparaga, dupod ta, as usual, ang aton sa ring certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa aton programa The Secrets of Health.
9: Samson Plus Gold.
10: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome sa aton sa ring pagpangalagad, upod man sa aton sini mga tagpalamati sa kutob sa malibutan sa aton sa nga pag-awaragwag, hindi lang locally Sir Josila kundi sa bilog ng kalibutan, basta may internet lang kay live kita mabatian through Facebook Live. Gani stay tuned naman kita kay sa kinaandan, ginapasimple naton Sir Josila no ang aton sining explanation o kung ginapakilala naton ang mga ikasarang asang tanom kasubong sa nga aton nga topic. Isa na naman ka simple nga tanom, isa ni siya ka dahon, pero ano ba lang iya sining ikasarang pag-abot sa ni sa pagpabakod sa aton lawas, pagbulong kag pagtapna sa baratian.
5: Yes to health.
7: Maginom kamo sang ultimate trio. Inatawag nato ni nga ultimate trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
6: The Secrets of Health.
7: Tuloy ang amon sininga diskusyon ni Doc Leo subong is abi ko gani ya personally is ginapanghampo lang ini. Kaya mabatian mo ini siya ang tinaga kagang pangalan sang sining dahon kun may naga inaway bala kag may naga sinuya ay Doc Leo.
10: Mhm.
7: Mambal nga unta tinananoy manghampol kag igkaron lang punaya.
10: Mhm.
7: Buta malon sini. Mahanugan kag mabuklan kag igkaron.
10: Mhm.
7: Tikay ang lampunaya o kun rapunaya sa uma na ginatawag ta, ginagamit ini kalabanan sa pagpanghampol sa mga bukol. Labi na gid ng mga nakabunggo, bala Doc Leo, nahanog.
10: Black eye ka, pwede man ah.
7: Oo.
9: Sunthone Gold Coffee Mix.
7: So nga mo, sininga diskusyon na isang partiya sa lampunaya o konrapunaya sa iban. Hindi ang variegated nga lampunaya, subong ha. Inang inabakal ninyo sa mga plaza, balang ginabaligya nga lain-lain ang kolor, Dok Leo.
10: Ang aton siniginatumod, Dre, ini Blaser Josil, ang naandan tabalang alam po na ya, bala. Mm-hmm. Ang native bala sa aton, nga ay ginabutangan sang bulong, waising pesticide, kagway sa gina-culture para pangbaligya, bala. Kundi sa purpose nga magamit na aton kung may ginabatsyag kita sa lawas.
9: Sanzon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
7: Generally, ang color yasini is dark purple. Kung pugaon ni mo, purple ang yasini nga duga. May mga variegated abing nga malampunaya, but diri kita sa native. Ang sinang unagid yung lampunaya, and ato ni nga diskusyonan kung ano mga benepisyo nga makuha naton, ano nga mga nutrients ang ato sinang makuha sa pag-take naton sang rapunaya o kon lampunaya. Ang iban sa inyo da lampunaya, ang iban sa umatawag nila sini is rapunaya.
9: The Secrets of Health.
10: Nagaangko ni Sir Josil sang flavonoids. Example lang dari, amo ang quercetin, ara dari ang apigenin. Ang ila sining beneficyo sa aton sining lawas, kung ginaubra nila sa aton sining lawas, ini sila ang mga mabakod man, ako nabaskog nga anti-oxidants, anti-inflammatory, kag nagaproteher sa aton sining cells, batok sa oxidative stress. Ara man sini ang phenolic acid, ya. For example, sini ang rosmarinic acid, ara man ang caffeic acid, nga may anti-inflammatory, may antimicrobial, may wound healing, and anti-allergic man nga health role sa aton sini nga lawas. Iupod man aton sini ang taninsania nga nagabulig as ginatawag astringent, help contract tissue and stop minor bleeding. Nagabulig pa dasig sa pag-ayo sa pilas, papalit sa pilas, Sir Josil. Ara man sini ang various glycosides niya, saponins, nga nagpabakod sa aton sini nga immune system. Nagabulig sa panubo sa aton sini nga cholesterol kag antimicrobial man. Ara man sini ang mga alkaloids, though unspecified nga types, pero analgesic ini sila kag antimicrobial man.
9: Seven Plus Gold.
10: Ara man ang terpenes, essential oils niya, nga antimicrobial, aromatic, amun yung nagpahumot bala sa lampunaya, kag anti-inflammatory. Kag ara man ang anthocyanins, muning manotis na ton, Sir Josil, kung makita na ton niya sa ringa kulor, purple, kung dark purple, because of anthocyanins. Ti antioxidant ni siya, kag nagabulig siya, Sir Josil, ano, proteher o kung protect sa aton sininga vascular system, kag bisan pa sa aton sininga kurason.
9: Sanfon Gold Coffee Mix.

0: So madam mo sang benepisyo gali kita makuha si ni Doc Leo, but we really noticed ining unspecified nga alkaloids nga may analgesic and antimicrobial activity sa ginahimo sa sulod sa ato sining inawas. Maghambal kita nga analgesic, almost immediate ang effect si ni Doc Leo eh.
1: Tama Sir Josil.
0: So in short, hindi lang ini for prevention, may ara ina sang immediate effect if taken, and ang pag-process sa pag-take sini is nakaagisin sa akto ang proseso. The Secrets of Health. For those suffering sa ginatawag nato sining hilanat kag trangkaso, fever, headache, sakit sa ulo tawag nato sinibla, may analgesic effect ang ano eh, ang rapunaya or lampunaya Doc Leo, pero ano nga to sa ring himuon? Agud tong ini mangin epektibo sa ginabatsyag nato sa ring fever and headache o kon hilanat kag trangkaso.
1: Ari Sir Josil, decaction na nga to sa ring himuon. Pabukal ka tubi, pwede na siya inumon Sir Josil. Ang yang tubi nga ginlagaan nato sa dahon na bino. Kapag tapos, pwede man ang iyas ning sabaw ko ng tubig ngayon na ipahid ni mo Sir Josil sa imo sining ulo, sa imo sining dughan, sa imo sining puson, kag pwede sa bilog nga lawas Sir Josil para matawhayan ang imo sining pamatyag kag maamat-amat panubo Sir Josil ang mataas ni mo nga temperature tungod sa ilanat.
0: So may properties gali ini siya nga makapenetrate even in matawag nato sa ni closed, very closed nga party sa ato sining skin Doc Leo, makapanalupsop siya.
1: Actually Sir Josil, pag abot iya sa hilanat, ultimo obisan ang top water na ton, isibin mo na siya, makabulig ina siya patawhay o kung panubo sang hilanat. Kung may sprayer ka mo dry, butang nyo, ispray nyo na sa guya sang isa nga may hilanat. Makabulig Sir Josil sa madasig nga pagnubo sang hilanat. Much more nga ang lampunaya may anti-inflammatory and analgesic compound nga may benepisyo gid sa aton sining lawas. Specifically kapin pa ko nagapalanakit ang imo sining lawas. Seven Plus
0: Gold. Actually ang ginihimo sang iban sini pati na sa amon sining balay kung mahilanat ka bala, hindi lang kay guyang inatrapuhan Doc Leo, especially sang cold one, cold water ang ginapalabigid permi ilok. Kapamangkot ako nga ilok gid daw, basta bayaw lang ilok mo bala siya kay sibinan ta sang malamig nga tubig. So ilok kaguyali og amo na masamig din na sibinan.
1: Pamanan tan lang Sir Josel pati hita. Pwede gidra sibinan kag ang puson. Of course dalon na lang gid nato ng agtang. The Secrets
0: of Health. Pero isa ka clue ha sa mga kabataan hindi pa kahibalo maghambal. Paano nyo mahibaluan nga may ginabatsyag ang bata, especially hilanat kag trangkaso? Even though nga mahambal ka daw, hindi pagid man ay alang-anga. May palatandaan actually sa lalaki sinamo. Hindi man inibastos, magluyat-yat ganyang itlog sang bata. But hambalon, something is wrong with him. Labi na gidhalong ka sa hilanat kag trangkaso. Basta magluyat, which is not normal. Amo nang masaming nga palatandaan, bisan pa ang mga medical doctors.
1: Sa mga magagmay lang na Sir Josila.
0: Sa magagmay. Sa ano lang, mga tawag na to sini, infants. Mga 1 to 5 years old bala. Na-notice nyo na galaboy. Observary lang ninyo kung may ara. Feedback nyo lang kami din ni Doc Leo kung hambal na tuod tong hambal mo. The Secrets
1: of Health. Lain man na iya sa mga lagko na lain man na iya kung may nagaluyat-yat nga doon din ang maumpawan. Pero may remedyo kita sinadra karon.
0: Remedyo niya, istorbo dietary supplement for men. And parte naman niya sa isa dirika problema naton kung kaysa ti respiratory support. Importante man ni mambal nga undo ginalagkas yang iya nga paginawahaw. In terms of respiratory support, we're speaking about our lungs. If we speak about respiratory system, ano ang mabulig ya sini para mapanami ang ato sini nga respiratory system Doc Leo? Seven Plus
1: Gold. Ang problema balan Sir Josil kun damo plema, budlay kita sini mag ginhawa. Muna siling blang kung nagakipot ang alagyan sa aton siling hangin, amo ni siling blang ginahapo, ngaway man ginalagas. Pero ang aton siling pagginhawa, among aton siling ginalagas. Especially sa panahon sa ubo Sir Josil, panahon sa kataro, ang saponins, nagabulay sa Sir Josil, pahalog, kagpalabnaw sa mga plema, dira Kay may expectorant effect siya sa aton. Ang himuon ta sini, pabukal kita sa tubi, lunod naton ang dahon sini sang lampunaya kag aton na siya nga inumon, makabulig ni siya sa may mga ubo.
2: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: Kag para sa mga kababaihan nari, may maayo galing madulot ang lampunaya o rapunaya para sa mga kababaihan, especially those nga nag-umpisa na sa ila sini nga monthly period or menstrual cycle or menstrual period. Anong mabulig ya sini, Doc Leo?
2: Southern Plus Gold.
1: Ang iya sini Sir Josiel nga rosmarinic acid kag flavonoids may ara sang antispasmodic effect. Tukon benefits aton sini nga lawas. Amo ni Sir Josiel ang pagbatyag bala sa makababinhan nga nagasakit ang ila sini nga pus-on. Or iban sini masili nga sakit akon tiyan kay ara ang ila sini nga menstruation. Mabuligan ni Sir Josiel ano nga ma-alleviate ko nagagamit kita sini sang lampunaya.
2: Southern Gold Coffee Mix.
0: Ang effect niya gali sini is just like that of Santon Plus Coffee Mix. Kape niya nga, why caffeine kagwaya coffee beans ha. Kaya nagabulig man ini, mapahagan-hagan ang inyo balang sakit sang puson.
2: Southern Plus Gold.
0: So, these are the things sa mga kababainhan nga makuha if mag-take ka mo sang rapunaya, kung lampunaya. Now, kanto kita sa methods sang preparation. And paano naton ini i-take? May limit bala ini? Or may number of ml and glasses kita nga mahambal up to that volume ka lang nga pwede naton i-take na Doc Leo?
2: Southern Plus Gold.
1: Depende sa aton sini gamitan. Ang aton sining preparation. Like for example, para sa aton sining samad o kung na samaran kita. O kung na may mga hubag-hubag. I-crush lang naton, pero piso naton. Siyempre matinlo aton sining kamot ha. Pero piso naton, nag-i-apply lang direkta. Sa aton sining samad o kung sabahin dira nga may hubag o kung may bukol. Pero kung halimbawa, tumaro naton o kung imnon na naton mga lima tub-tub na pulo sa nikapanid nga dahon na tinloan na nahugasan na tapos aton siya nga pugaon. Pwede makainom Sir Josiel ano ang hamtong siniya isa tub-tub duha ka kutsara once daily para niya sa internal inflammation para sa ubo para sa niya sa hilanat para sa menstrual cramps magamit ini pero short term lang Sir Josiel. Maximum sini lima kaadlaw o kung hasta tatlo kaadlaw.
2: 7 plus gold.
0: 3 to 5 days, hindi mo na pagpasubrahan.
1: Tama.
0: Again ha, kung external gani nga pilas, peripison mo na lang kagpugaon, basta tinlo kamot mo, direkta mo nga patuloon ang iyang juice, ang iyang duga sa imo sini nga wound or pilas.
1: Yes, kag pwede mo Sir Josiel itapal man ang pinugaan mo. Kung ang sapal ya tubla, pwede itapal mo sa imo sini nga pilas. Pagtapos ti samburan mo na sang kunputson mo sang gos para nga malalayan Sir Josiel mo maproteksyonan hindi madapuan sang dugang pagid sini nga higko kag maproteksyonan mismo ang parte nga nasamaran.
0: Kag isa pa ini magpilit ang gos kaya radang ang iya sini nga no nga dahon tama. Sang rapunaya.
1: Tama.
2: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: Pwede na ito nini ma-mix sa iban sini nga mga just like for example drinking water i-dilute ni mo bala Doc Leo kag imnon.
1: Kung gusto mo Sir Josiel puruhon mo na lang padalundunan mo na lang sa tubi.
0: No.
1: Kaya nagdugang pag nakaroon na imo pagkabudlay sa pagtulon sina kung i-dilute mo pa kaya nagdamo pang imo sini nga ilimnon. Whereas kung isa o kung duha ka kutsarita pagtulon mo pasundan mo tubi sold na.
2: Free coffee mix.
0: You know, ang sabor yasin is mapait nga may pagka-mentol gamay. Ang sabor sang lampunaya. And then, pwede gali ining mahambal naton la gaon Doc Leo.
1: Para sa hilanat man. Kung halimbawa, hindi kaya kauyon sang puro gid nga duga. Though mas dasig ang efekto. Kung tanay kung puro nga duga, kay concentrated siya, no? Pero sa hilanat man, sa mild nga ubo, kag palanakit sa nagkalain-lain nga bayan sa aton sa ninga lawas, pwede Sir Josiel, ano, mag preparar kita sang napulo tub-tub 15 ka freska nga dahon sa lampunaya hugasan naton sang maayo pagkatapos pabukal kita sang duha ka tasa nga tubi. Pagbukal ilunod naton Sir Josiel pabukalan naton ukon paarangayan naton tub-tub 10 minutos ukon 15 minutos and then salaon naton and then pwede kita makainom sini sang tunga sa tasa tub-tub isa ka tasa once tub-tub 2 times daily para sa fever, para sa mild kung nag-umpisa nga ubo, para sa palanakit sang kalawasan, para nga maumpawan ang aton sininga pamatyag, Sir Josel, matawhayan kita. Kay pwede man gani, Sir Josel, eh, kung gusto mo, para mas nami pagid ang iya sininga, kung man-neutralize ang sabor sang lampunaya, kagang iya sininga aroma, abiyo mahamot sa iban, pero sa iban mabaho, pwede mo mabutangan, Sir Josel, sang lemongrass, ukon maupdan pagid sang kinihad sang luya.
2: Southern Gold Coffee Mix.
0: Kay pareho si ni Doc Leo, kundi sa concoction o kon sa paglaga, may proseso dira lagaon mo pagkatapos para man-neutralized ang iya sininga odor, man-neutralized ang iya man sininga aftertaste. Pwede butangan mo luya, pwede man butangan sang tanglad. What if amo na lang ang lagaon mo pagkatapos gamiton mo nga tubi para magtimpla ikaw sa Santon Plus Gold Coffee, Santon Gold Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo?
1: Pwede gid, Sir Josel. In fact, masiling naton nga unique ang imo sining nga kafe. Hindi kinaandan nga kafe. Kati din kayo makikita sa coffee nga ara ang ginatawag real coffee. Nga imo sining na pangita, real coffee taste, real coffee aroma, pero may gamay nga samay sang kahumot, sang tanglad, may gamay nga samay sang aroma kung kahumot man sang luya. So masiling naton, Sir Josel, nga unique ang imo sa ninyo coffee, pero na-boost pagid ang health benefit.
2: Santon Plus Gold, the secret of health.
0: So initanan, Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Initanan, quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sininga lugar. Sa syudad sang Bacolod, available ini sa Yes to Health Store, arada sa Lisari Street, atubang sang Marayo Bank. Pwede ka mo dira makakanto, makabakal, kakun volume ang inyo baklon, may discount ka mo nga makuha. And there is sa siyudad sa Iloilo, pwede ka mo kabakal sa mga Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yolo Street, atubang sa Midtown Hotel. May libre pada nga konsultasyon adlaw-adlaw. Bukas ang clinic is from 9 o'clock in the morning. Kunara ka mo sa Antique, Aklan, Capiz, Guimaras, o kung din man ka mong probinsya Subanga, Pamati, kanto lang ka mo sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP or the Generics Pharmacy, All Green Pharmacy, available na da. Pero kung gusto nyo door-to-door delivery, pwede ka mo maka-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Pangitaon nyo lang da ang official stores ang Yes to Health, ang Yes to Health Inc. 2011. Available da sa Santon Plus Gold Capsule, Premium Liter Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C.
2: The secret of health.
0: Pero kung gusto nyo gid mangapi, even before bedtime, pwede ka mo kapangapi. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan. Manami ang epekto yun sini, kaya nag-pa-enhance ang inyo sini nga brain function sa mga kabataan because of the isoflavone.
2: Santon Gold Coffee Mix.
1: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga naga-edad-edad na kung brain benefit ang aton pag-istoryahan.
0: And then, we have this premium D3 coffee mix also, Doc Leo. Pero ini may caffeine, ini may coffee beans, pero ang sweetener is stevia. Kung wadan ka mo bikaron sang premium D3 capsule, bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sina para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Pwede ka mo kainom ang premium D3 coffee mix, gali, Doc Leo, makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
2: Premium D3 coffee mix.
1: Ini nga kafe, ang premium D3 nagabulig pa pagsik sa aton sa nga selula eh. Manotice na aton ng mga nag-feedback sa aton basta maka premium D3 capsule o kung makainom ganis ang premium D3 coffee mix, kapag sik sila sa nga pamadyag. At the same time, para ni sa mga tao, Sir Josel, lang ha, hindi mahiligon sa pag-expose sa silak sang adlaw. Ang nagahina ila sininga resistensya. Kag nagadaw ng ila sininga modo para gid ni sa ila ining premium D3 coffee mix, and of course para sa mga tao, Sir Josel, nga may insulin resistance. Kay tungod ang premium D3 coffee mix nagabulig siya pa sensitive liwat pabalik sa aton sininga insulin para nga mabalanse ang aton blood sugar.
2: The secret of health.
0: And then amo ning Santon Gold Coffee Mix, Doc Leo, nga may collagen kag glutathione, amo ni makabulig para nga ma-maintain ta nga healthy aton skin and younger looking ato sa ning skin.
2: The secret of health.
1: kung sa gisigigiling inom ni mo sang Sunthorn Gold Coffee Mix, Sir Josiel, mabuligan nga mapadelay ang mga signs of aging. Diin bala makita ang mga signs of aging. Number one, gin sa aton sining panit, nagakurinot. Sa aton sining mga kuko, nagamata-amat gabuk. Sa aton sining mga joints, nagahinuni na, Sir Josiel, kung maghulag ka. Nag-iinigot-igot, iban sinimi mga joint pains na gani. Pero tungod sa glutathione and collagen, nga ginupod diri sa aton sining Sunthorn Gold Coffee Mix, Sir Josiel, mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging nga ina. Motong balon, hindi man gid naton mapunggan, Sir Josiel, nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sining lawas lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Sunthorn Gold Coffee Mix.
3: The Secrets of Health.
0: Sa mga hindi hiyang sa kape, pwede ka mo mabuligan sina sang Sunthorn Plus Gold Herbal Tea. May tea man kita sa mga hiyang iya sa tea.
1: Mabutang ka na lang sini sa tasa, kagbutangan na lang nimo sa mainit nga tubig. Hindi ka na kinanglan sa ni Sir Josiel mag-observe pa sa mga oras kung paano mo kaon ng balunggay. Ibutang na lang nimo sa tasa, buo-buan sa mainit nga tubig, kag-imutakpan sa platito, kag maghulat ka sa pila ka minuto antes imnon sa maalabaab. Ang isa nga mabenefisyuhan niya sa aton sa ringalawa, Sir Josiel, among aton sa ringa, ginatawag insulin sensitivity. Mas mag-sensitive kita sa insulin, makalikaw kita sa nagkalinlain ng komplikasyon sa diabetes. Kaya ang diabetes, Sir Josiel, ginahambal niya sa Ingles nga savage disease. Kadamo sa iya sini posible nga ihalit sa aton sininga lawas, halin sa dapa-dapa hasta sa aton sininga ulo. Wa ito naginhapitan ganing tunga-tunga sina sa makalalakinhan.
3: The Secrets of Health.
0: Subong grabe gidyang tiglalamok bala. Gamit ka mo, pamanyos ka mo sang Sunthorn Plus Herbal Oil. Magluwas nga manami para sa mga palamuypoy sang aton sininga lawas.
1: Palang alay, palaminhod, palamaol, mabuligan niya.
3: The Secrets of Health.
0: Ang ngalan niya Sunthorn Plus Herbal Oil. Pwede magamit man mosquito repellent kay hindi ka palapit because of saya sini mga ingrediente na bahuan ang lamok sini. Even doon na hamutan kita ya, Doc Leo.
3: The Secrets of Health.
1: Nga ako no kinanglan gyud Sir Josiel nga maghabon kita. Kinanglan naton maghabon kami mga higko sa lawas hindi lang basta madala sang tubi nga tubi lang. Kaya ang habon nga ini may mga karakteristik na sila, Sir Josiel, nga ginatawag water soluble kag ginatawag oil soluble. Nga amuni siya ang aton sini nga Sunthorn Plus Herbal Soap. Ang oil nga ni Sir Josiel dira sina nagadukot ang mga higko, pollutants, mga kagaw-kagaw, ang mga bacteria, virus, which is kinanglan ta sang habon para ma-wash out ina sila. Nagabulig siya tapna sa mga baho sa aton lawas. Ang oil dira nga nagatrap sang pollutants, nagatrap sang bacteria nga kun magmix sa aton sini nga balhas nagapangalisngaw sa aton sini nga ilok diin pa nga parte sang aton sini kalawasan, mabuligan niya matapna kung nagagamit kita sina Sir Josiel.
3: The Secrets of Health.
0: Kung manghabon kita sa lawas, ta may ara kita pangkuha sa mga bacteria that causes nga nagakatubuan kita kag nagapabilin body odor. Para ma-maintain tang mahamis nga kutis. Inang pinupino gid bala nga kutis. Para ma-achieve naton, ma-maximize naton, gamit kita sang Clear Skin Beauty Soap.
3: The Secrets of Health.
1: Para sa hambal sa kilala naton, Sir Josiel, no? Sanya ako na Doc, bisan hindi kid nga hamis-hamis kag puti-puti. Pero sa experience ko sa Clear Skin Beauty Soap, kontento na lang ko sa akon kutis subong kumpara ko sa nagligad nga nagabalik-balik ang punggod, damo sang pinalian, may mga dark spots nga nasulbar na subong tungod sa paggamit niya sang Clear Skin Beauty Soap. Kasi sa lawas niya ginsunod naman ng aton sining panugyan nga gamiton niya ang Sunthorn Plus Herbal Soap pati mga nagapangalisngaw ang nasulbar man, Sir Josiel.
3: The Secrets of Health.
0: Ang trangkaso kagilanat subong inaupdan na sang pagpalanakit sang lawas mga daw haluson ka maghulag nga kun may maghulag gani sa balay nyo nagainit na yung ulo mo kay hindi ka kabalo kun di nang nagangutgut may gangutgut talinto sa tiil may ara sa imo abaga kun hindi nagigkamo kagwanta sang pagpalanakit sina maginom kamo sang Sisdapain.
3: The Secrets of Health.
1: Mabakod man ang resistensya mo sini o kun na hindi kun kaabot gid ang magpalanakit ang lawas hindi ginato na mapunggan Sisdapain ang makabulig sina. Pero ang inahimo sang iban sa ni Sir Josiel sa pagpalanakit sang lawas ginapartniran gid nila ang Sisdapain sang Sunthorn Gold Herbal Oil kay magluwas nga makuha ang palanakit naga-relax pagidangila sininga lawas kag pamatyagan.
0: So pwede niyo magpartner ha. Kun nga palanakit ang lawas, pamanyos kamo externally ha, sa Sunthorn Plus Herbal Oil and then take kamo sang Sisdapain.
3: The Secrets of Health.
0: Pero kun habol ning imo sininga panulukan, Dok Leo, nagaglugar hum-garhom na lang tanan, pamatyagan mo daw ay pulos ikaw sa kalibutan.
1: Kapin pagid kun may mga bagay ikaw nga dapat himuon nga hindi umahimo tungod nga makaupang imo sini nga panulok. Kagang isa pa gid Sir Josiel, kun ang trabaho mo nakasalalay gid sa matinaw nimo nga panulukan, disgrasya gid kung magdiferensya ang mata.
0: Vision X Plus nga may lutein, beta carotene, vitamin E, kagsiyasantin. Daw mo gid niyang vitamins and minerals nga ginademand sa ato sini nga mata, Dok Leo.
1: Ginarecommend gid nato ni sa mga tao nga permi nagatuba sa screens, gadget, computers, laptops, desktops. Kag sa mga tao Sir Josiel, no nga hindi malikawan balahong kaisa, why man sila nagamain, pero ang pagbasa gali sini Sir Josiel sa alang-alang nga kasanag. Ang makapastress man ni sang tuman sa aton sini nga kalimutaw kun sa aton sini nga mata. So dapat untatan gid nato nina. Ang late man nga pagtulog sa gabi o kun ang pagpulaw nagaapekto man sa aton sini nga mata. Kinanglan ta sang depensa kag proteksyon, Vision X Plus makabuligid sa aton.
3: The secrets of health.

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Yes, to help!
2: Lastly, Doc Leo, ang turbo dietary supplement for men. Buligan ka mo, mapabalikin nyo sininga libido, may resistensya ka mo sa loving-loving, pero makapanami maninisin nyo nga blood flow.
3: The Secrets of Health.
4: Atulid damo sa mga bana na pinamangkot sa aton Sir Josil, ano man ang kausa nga nagkakadulaan sila interes sa ila sininga sexual activity, which is kinanglanon, gansin sa obligasyon ina nila kunaton sa aton mga asawa. Isa sini, manubo ang testosterone. Kung may imbalance kita sa hormone, kag mahina man ang aton sininga blood circulation. So ang liabi sinadira Sir Josil, aton siya ipabalik ang balance ang hormone, ipabalik na ito ng balance ang aton sininga testosterone, ipabalik na ito ng balance ang aton sininga blood circulation. Na kung mahimo na ito nina siya, mapukaw man ang aton sininga gana, mapukaw ang aton sininga interest, balik ang aton sininga pwersa, mapukaw man ang aton sininga excitement. Kag mahimo na ito nina Sir Josil, pinagi sa bulig sang maka, kag klavo waska, na nagabulig sa pa-increase ang aton sininga libido. Nga ara siya sa sulod sang mga sangkap gali nga upod sa turbo dietary supplement for men Sir Josil. That's why kutob sa nagagamit sini ang hambal gid nila nga nagabalik gid ang ila sininga pwersa.
1: Yes, to help.
3: The Secrets of Health.
2: So 30 minutes before loving-loving, mahatagan ka mo sang enjoyment for 72 hours. Pero hindi man niya all the way. Niya halin pag ino mo, why nagidya hula-hulaw, kung kinanglanon mo lang.
3: The Secrets of Health.
0: Southern Gold Coffee Mix.
4: Sa panahon bala Sir Josil nga pabago-bago, pabaylo-baylo ang panahon ng habal sa ibang tiyempo nga tigtrangkaso, tigmarasakit. Pero ang pinakamanami igid, maintain na rin nato ng aton sininga depensa. Kabili na ito ng kabakod sa aton sininga lawas. Gani para sa lawas nga baligon, kagadlaw-adlaw nga proteksyon, pinaagi sa Sunthone Plus Gold. Mabuligan kita, Premium D3, kag Sunthone Gold Vitamin C, ang mabakod nga panglawas aton maangkon. Gani, asubaybayan ang masunod naton sininga mga talakayan para sa dugang na naman nga mga kaayuhan. Ini ang Certified Naturopath Practitioner Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan. Kay suno pa sa gereseling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
3: The Secrets of Health.
0: Southern Plus Gold.
2: Ko naman si Josil Banyas.
3: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
0: Supple Plus Gold.
5: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
7: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
11: Go! Let's get it!
6: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
11: Uh-huh.
6: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
12: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR permit number 0098 series of 2026.
3: Mga katropa,

0: Center. Mga balita nga una mo mabalhin mo nga mabalhin Express Balita Labas kag eksklusibo nga nasaga pinangis sa ginting kong kapersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News.
2: XFM tayo mala sa East. This is sa East na may nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kag-konsiling kamahan sa buong bahin sang kalibutan. Welcome na dali sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan. Ang Express Balita.
0: Express Balita.
2: Hello kita sa buong mga katropa sang Lunes, Setyembre 28, tuwing 2026. May klase, may opisina. Kag wala sang untat, biyahe. Subungaga, kaming inyong mga tagbalita.
3: Ako si katropang Wendell Balinario.
2: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Ikadulo naman sa inyong mga katropang makaundan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nagamonitor dira sa aton, ang XFM Bacolod, mabatian ninyo kami mga katropa sa inyong mga radyo. Kaya kita sa FM Band. Sa radio frequency nga 103.9, ang XFM Sagay City naman sa radio frequency nga 87.5, XFM Cabancalan City sa radio frequency nga 106.1, ang mga katropa, XFM San Carlos City sa radio frequency nga 98.9, kag San Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency naman mga katropa nga 101.7.
3: Mga katropa kita malantaw man sa ating official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayara magkita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
2: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat bangod. Mahimo na ninyo ma-download nga libre sa inyong mga Android phones ang ating official streaming app sa XFM Philippines. Pangitaan nyo lang mga katropa sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Ma-install o kung ma-download nga libre sa inyong mga Android phones, kag ma-access din ninyo mga katropa ang kapin 53 o kon 60 ka mga on-air stations sa XFM Philippines, alin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
3: Mga katropa, mayara magkita sa text line diri sa aton estasyon ang aton nga numero 0915-628-7926.
2: Alas 6:19 kag mga katropa, aton padulungan ang mga headlines sa mga balita sa lokal, national, international, kagiban pa. Ilan sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines. Headlines. Headlines.
2: Sa mga balita sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
2: Duha ka pesos nga sa kaplite patuman na subong adlaw Lunes sa mga transport group sa Bacolod. Samtang untat biyahe ipatuman sa adlaw sang Martes.
3: Reklamo batok sa lalaki nga nagsaka sa retablo sang San Sebastian Cathedral, ginahulat sang kapulisan na ginahibalo pa kon may deferensya ini sa pinsar.
2: Food waste sa mga merkado ginatunaan sa siyudad sa Bacolod nga hindi na maglabot sa sanitary landfill. Sa tanga mga headlines sa balita sa national.
0: Express Balita. National News.
2: Ang presyo sang gatong makita nga magabalik sa sininga simana.
3: VP Zara gitpanginwala nga nakahibalo kag nakabaton siya sang kwarta kay Gracioso.
2: Sa tanga mga headlines sa balita sa international.
0: Express Balita. International News.
2: 12 patay sa suicide bombing sa northwestern Pakistan.
3: Anong naman ang patay sa explosion sa Athens, Greece?
2: Kaya sa tanga mga headlines sa sports, 20 anyos nga Pinoy weightlifter nakuha ang bronze medal sa nagapatay nga Asian Games 2026.
3: Sa ito naman nga balita sa showbiz, Bella Padilla, ginannounce naman ang breakup matapos nga 2 weeks ago lang gin-announce nga may boyfriend ini.
2: Kaya sa ito nga balita espesyal, kapot si katropang James King, mga katropa. Atong kilalahon ng pinaka-cute nga bumbero Suno sa Guinness. Alas 6.21 na, inyo na batihan mga katropang mga pangulong dinalaan sa mga balita sa lokal, national, international, kagipan pa. Kaginigin na dulong sa inyo sa Santon Gold or, o kung Santon Gold Herbal Capsule.
0: Mga pangulong dinalaan sa Express Balita, dala sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
2: Alas 6.21 na, mga katropa, padulungan tayo ng mga detalye sa balita sa lokal.
0: Express Balita. Local News.
2: Subong adlaw, Lunes, may pila ka mga kolehiyo ang magapatigayon sa pagkambyo sa ilaning pagtuon sa mga estudyante. Bangod ang Carlos Hilado Memorial State College ang mag-implementar sa online learning sa tanan ng mga campuses sa Alihis, Fortune Town, Kagtalisay, Subong Lunes. Samtang ang University of St. LaSalle naman ang nagtanyag sang libre sakay. Umpisa Subong adlaw, Setyembre 28, Tob-tob, Setyembre 30, Miyerkules. At sila hindi mga katropa ang tuyo sini bangon sang ginpatuman nga transport strike. May kaangay man mga katropa ang tikang abuhato ng University of Negros Occidental Recoletos o kung ang UNOR kagang Kolehiyo San Agustin Bacolod. Magapatigayin man sang synchronous online arrangement. Kumalin Lunes, Tob-tob, Miyerkules. Kag sa aton nga mga updates sa transport strike, mga katropa, wala sang patigayunon nga untat biyahe Subong adlaw Lunes. Pero 2 ka pesos nga saka sa plete ipatuman sang pila ka mga grupo sa transport group diri sa siyudad sa Bacolod. Bangon sa nanggapaday nga pagsaka sa presyo sang produktong petrolyo nga epekto sa padayon nga giyera sa Middle East. Sunod sa kay Lilian Simbrano, ang chairman sa Kabakod Negros Transport Coalition o Konkinetco, ipatuman na Subong Lunes, Setyembre 28, sa kaplete, considering nara na sa 14 pesos ang regular nga magadugang sang 2 ka pesos sa kada kilometros. Samtang sa estudyante, persons with disability o kung PWDs, kag senior citizens ang ara sa 11 pesos and 20 centavos pang sa kada kilometro may pagdugang 1 peso and 60 centavos. Ukol may arasang 20% nga diskwento kagila nga pagpahangop sa publiko nga limos lang sang transport group ang nasabit nga pagpasaka sa plete. Doon nga pa ni Simbrano, ang mga transport group sa nasyonal nagapangabay sang saka sa sweldo kag pagpatuman sang saka sa plete para hindi maapektuhan ng pila ka mga empleyado nga arasang minimum wage ang ilang kita. Ginpangabay man nila ang mga drivers nga ipa-imprintar ang taripa o kung ang bagong fare matrix kagitapik sa sulod sa ilang mga salakyan para makita sa mga pasero kag tumano ng nagakaigong pagsulundan sa pagpanukot.
3: Magkapatigayon sang untat biyahe ang pila ka mga transport group sa siyudad sa Bacolod sa maabot ng mga inadlaw sang Martes, Setyembre 29 bangod sa epekto sang giyera sa Middle East nga nagresulta sa pagmahal sa mga produktong petrolyo. Suno sa kay Lilian Simbrano, ang chairman sang Kabakod Negros sa Transport Coalition o Konkinetco, nga may sang 5 kagatos ka mga miyembro sa nang magaupod sa paguntat biyahe kag sila ang magatipon sa dalan magsaysay Barangay Singkang Airport siyudad sa Bacolod alas 6 aga. Dugang pa ni Simbrano apang magadepende sa mga kapulisan kung sila ang hatagan sang ultimatum. Magatubtob alas 11 sang aga bangod wala sila sa nagakaigo nga permit para ipatumara na sambit nga aktibidad. Iyaman nga ginpangabay nga sila ang hatagan sang kahigayunan sang siyudad nga pamatian para ipabutyag ang ilang mga sentimento sa gobyerno sa nagapadayon nga pagmahal sa produktong petrolyo nga nagahatag kabudlayan sa mga drivers kag operators ilabi na sa mga riding in public kon riding public ka iyaman nga ginahagda ang iban nga mga grupo nga magupod sa tinutuyo sang ilang nga grupo sa nasambit nga untat biyahe nga ipangabay nga kakasona ang excise sa kag value added tax sa diesel kag gasolina.
2: Makigistorya ang Bacolod City Government sa mga transport leaders sagod may baluan ng ilang mga kabalaka ang mapangitaan sang tingkang may kang tanan sa natalanan ng transport strike. Kuntani, siningadlaw Lunes, tub-tub si Miyerkules, Setyembre 30. Sunod sa kay City Administrator Attorney Mark Mayo, may pila na ka-transport group nga nagpakigangot sa LGU ang uli pa labuot ang ilang plano nga magupod sa tatlo kadlaw nga untat biyahe. Gayun payag ni Mayo nga natalana kung tani subong nga Lunes, September 28 pagkasinapol sa syudad sa mga leader sa transport sector agad mapamatayan ang ilang mga concerns kag mahibaluan kung ano nga bulig o kunti kang ang mahimo sa LGU. Samtang ina-preparar man sa syudad na posibilidad nga libreng sakay para sa mga commuters kung maglawig ang transport strike kag magdako ang epekto sini sa mga nagasakay sa publiko nga transportasyon. Ipaayag nga ang deployment sa mga sarakyan para sa libreng sakay. Ipatuman kung kinanglan. Ilabi na kumanda mga commuters ang mas stranded bangod sang untat biyahe.
3: Natigayon nga masalbar ang isa ka persona nga ginkilala sa kay alias Alvin kag ginaligar nga may diferensya sa pinsar kag nagsaka sa altar sulod sang San Sebastian Cathedral sa siyudad sa Bacolod agab isang Sabado tinalikdan nga September 26 sunod sa kay Fire Superintendent Jenny May Base pang Fire Marshal sang Bureau of Fire Protection Bacolod City nakita ang nasabit ka persona sa sulod sang simbahan nga nagapangamuyo kag nakita nga may ara ini sang patalom dugang paniwas sip gilayon nga ginpagwa ang mga sumilimba samtang ang lalaki ang nagpadulong sa altar kag ginapatihan nga ang rebulto ni San Sebastian ang gintupada ni Alvin kag ginkuha ang isa ka pana nga natuslok sa lawas sa rebulto ginpahayag man sang fire marshal nga gilayon pa nga nagsaka sa retablo si Alvin kag wala na nanaog tubtob ini ang naabtana sa mga awtoridad kag ginpatigayon ang negosasyon na para manaog ang lalaki kag ginbutang ang rescue air cushion nagtinguha nga may istorya ang lalaki apang wala ini nagasabat sa mga pamangkot sa otoridad kag ini ang nagsenyas lang nga ginatabog uko na magpalayo ang mga nagapalapit sa iya bangod ini ang armado sa matigang bagay kag mayara sang patalom sang hindi ang natigayon nga ma-corner sang BFP personnel na naglumpat lang ini sa rescue air cushion nga ginahamtang o kon ginpahamtang malapit sa altar sang simbahan kag natigayon nga maluwas sang lalaki kag ini ang gilayon man nga gin turnover sa Bacolod City Police Station
2: One. Inaulat sa kapulisan kung may magpasakan sang kaso batok sa kay alias Alvin. Ang lalaki nga nagsaka sa altar sa San Sebastian Cathedral sa siyudad sa Bacolod gabi sa September 26 nga nagresulta sa pagkaatrasar sa misa. Sunod sa kay Police Major Eugene Tolentino, ang Station Commander sa Bacolod City Police Station 1. Ginatumod pa kung sa diin nag-i-star si Alvin bagod masamiman ini nga makita sa Bacolod Public Plaza kag sa sulod sa simbahan. Dunga pa ni Tolentino, at least matabong insidente, nakita ang lalaki sa sulod sa simbahan nga nagapangamuyo, kagini ang daw may ginabasol. Tutob nga ginhimo na sini ang pagpalapit sa altar kagpagsaka sa retablo sa simbahan. Kipayag man sang hepe nga salig silang pagpangusisa, hindi residente sa Barangay 10 sa siyudad sa Bacolod apang madamo man sa nagahambal nga residente inisiban nga barangay sa siyudad apang hindi pa nila makumpirmar bangod wala sang may nagtumod sa pagkilala sang nasambit nga lalaki. May mga magapangatubang sa kaso nga trespassing kag malicious mischief ang lalaki kag sa karoon iningidala sa ospital para sa nagakaigo nga pagbulong kag pagibalukod ini ang may diferensya sa pinsa.
3: Patay ang isa ka lalaki nga nagaangkas o kon patay ang isa ka babayi nga nagaangkas sa motor matapos ini ang masangit kag malapakan isang mixer truck sa Dalan Araneta Bangga Cruising 8 Barangay Tangub sunod sang Bacolod hapon sang Sabado September 26 ang nagtaliwan ginkilala sa kaya ni Misha Villegas 48 anyos kag residente sa siyudad sa Canlaon probinsya sang Negros Oriental samtang ang driver sa motor ginkilala sa kay Joan Tapatan 39 anyos kag residente sang Feliciano Drive San Roque Zamboanga ang driver sang mixer truck kilala naman sa kay Remy Varona 42 anyos kag residente naman sang Carmela Executive Barangay Zone 12 siyudad sang Talisay sandig sa investigasyon sang Traffic Enforcement Unit gikan ang duha ka mga salakyan sa norte nga bahin sang siyudad kag ini padulong sa sora kag pagkadangat sa lugar sang aksidente ginapatihan nga nagdikit ang truck sa motor kag nasang ang angkas nga si Villegas nahulog sa dala ng biktima kag natigayon nga malapakan sang truck sa ulo kag nagresulta sang iyang gilayon nga kamatayon kag sa karon nakahunong naman sa kustodiya sang kapolisan si Varona kag ginahulat ang desisyon sa pamilya ni Villegas matapos ang natabo nga aksidente.
2: Nagapatay ng pagulat sa Bacolod City Government sa certification sa Environmental Management Bureau na nanungod sa disposal plan sa tatlo ka private entities na may propiedad sa Bacolod Old Dump Site. So na kay City Administrator Attorney Mark Steven Mayo nagsumiter na sa final disposal plan sa EMB ang Ictus Jekowa Construction kag Pierce ang tools para sa pagdumala kag paghakot.

0: ko, kulmay kang tanan sa pag-ako at kagpag-transfer sa mga basura halin sa Bacolod Old Dump Site.
1: Ginatutukan sa Bacolod City Government ang pagpatuman sa mas epektibo nga pag-segregate kag pagdumalas ang food waste sa mga merkado sang syudad. Sunod sa kay City Administrator Attorney Mark Steven Mayo, ginapatigayon sa Bacolod Environment and Natural Resources Office kon Benro, kaupod ang City Administrator's Office kag ang Information Education Drive. Isa inika Information Drive nga ginpatigayon sa Libertad Public Market, Burgos Public Market kag Central Market para tudloan ang mga vendors sa exact o kung insakto nga pag-segregate sang food waste. Ginpahayag man ni Mayo nga may mga ginaplano nga programa ang syudad para sa mas estrikto nga pagkolekta sang food waste, ilabi na nga dako ang volume sang basura nga nagahalin sa mga merkado. Kabangin sa ginatanaw sang syudad ang posibilidad nga ma-recycle o kung mapuslan pa ang pila ka mga food waste agad maminusan o kung mabuhina ng mga basura nga ginadala sa sanitary landfill. Suno naman kay Mayo, target sang syudad nga hindi na mag-alabot pa sa sanitary landfill ang mga food waste halin sa merkado paagi sa husto nga segregation kag pagdumala sini. Ginpahayag man sang City Administrator nga ginalantaw nga solusyon amo ang pagpatuman sang waste diversion project nga mangin sentro sang pagseparar sang biodegradable kon bio-waste kag residual waste paagi man sa isa ka facility kag paggamit sang kaangay nga teknolohiya mahimo nga ma-reuse kag ma-recycle ang pila ka mga basura.
0: Nagpasiguro ang Bacolod Gugma Foundation na organizer sa Mascara Festival nga hugot nga sundo ng mga safety standards sa operasyon sa mga carnival sites o kung carnival rides sa syudad sa Bacolod. Hindi matapos yung patigayan ng komprehensibo nga inspeksyon sa mga otoridad sa mga rides kagagamitan sa carnival ante sinigin buksan sa publiko sa September 25. Sino kay Festival Director Rodney Escalon, gininspeksyon sa interagency team ang mga rides kag equipments nga namtang sa likod sa Bacolod City Government Center. Kaging kumpirmar o kung sa tong September 24, kaging kumpirmar man ni Escalon nga kabahin nini sa mga tikang. Agad masigurong kaluwasan sa publiko nga magalantaw kag magagamit sa mga rides sa tiyon sang Mascara Festival.
1: Ginpahayag ni Cadiz City Mayor Salvador Escalante, Presidente sa Negros Association of Chief Executives kon ACE, nga ang barangay official para ini sa ilang gamiton ang dugang ation bangod sa pag-postpone sa 2026 barangay kag sanggani ang kabataan eleksyon para mapauswag pa ang ilang serbisyo sa publiko. Suno sa ka-Escalante, mahimo gamiton sa mga barangay leader ang ining ation sa pag-review sa ilang mga pulisya, pagtadlong sa kakulangan kag pagpaayo sa ilang pagserbisyo sa pamuluyo. Ginpahayag man ni Escalante nga isang tinalikdan nga sa September 25 kasunod sa postponement, ginpahanumduman ni Escalante nga dapat gamiton sa mga nagaserbisyo sa barangay ang dugang nga panahon bilang oportunidad man nga mapaayong ilang programa kag mas mapaepektibo pa ang paghatag sang serbisyo sa komunidad.
0: Alas 6:35 na, inyo nabatian ang mga detalye sa balita sa lokal. Ginigin na doon sa inyo mga katropa sang Santon Vitamin C.
2: Express Balita, dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C, Santon Vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan, nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C, mabakal sa butika.
0: At tanan, padulungan natin ang mga detalye naman sa balita sa national.
3: Express Balita, National News.
0: Apisar sa pagsaka sa amplete, buwas nga adlaw Martes, ginalauman nga maganubo ang pump prices sa mga produktong petrolyo sa sininga simana. Tapos nga nagnubo ang presyo sa world market sa tiyon sa September 21, tubtob 25 nga trading period. Sa nagsa apat kadlaw nga pagbaligas sa merkado sa kalibutan ng presyo sa langis, mahimo sa nga masunod nga kandidat sa September 29, Martes nga adlaw. Ang diesel may arasang 7 pesos, tubtob 8 pesos kada litro. Ang gasolina may arasang 1 peso kada litro. Ang kerosene may arasang 5 pesos, tubtob 6 pesos kada litro.
1: Ginpanginwala ni Vice President Sara Duterte nga kilala niya si Rodolfo Gracioso Jr. kag ginpahayag nga wala siya nakabaton sang kwarta gikan sa iya. Ginpahayag ni Duterte nga ginahulat sang iyang abogado ang opisyal nga kopya sang affidavit ni Gracioso gikan sa National Bureau of Investigation kon NBI antes sugdan ang mga kaso nga ila plano kay pasaka batok sa iya. Nagtuhaw ang pangalan ni Rodolfo Gracioso

0: So, o kung Gracioso Jr., Anay Police Corporal, nga nagpakilala nga Head of Security ni Anay House Speaker Lord Alan Velasco. Matapos nga nagsumiter ini sa affidavit sa NBI, nga nagaunod sa mga aligasyon batok sa pila ka mga miyembro sa pamilya Duterte. Suno sa kay Gracioso, ginaligar nga nag-deliver siya sa mga maleta nga may unod nga kwarta kanday Vice Presidente Sara Duterte, kag Anay Presidente Rodrigo Duterte, kag Davao City Representative Paulo Duterte, nga suno sa iya ginhimo niya sa mando ni Velasco. Ginabulubanta si Ning kapin sa 20 kabeses na o kung 20 kabeses na ang ginaligar kapin 2 kabilyon ka pesos ang yagin dulong kay VP Sara. Gintawag man ni Duterte nga media stunt ang development kag ginakusahan ng administrasyon nga ginagamit ini agod buhion na ang suno sa iya nagahuyang nga impeachment case batok sa iya.
1: Ingkontra ni Senator Panfilo Ping Lacson na pahayag ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon nga wala sa ghost project sa siyudad sang Tingiga. Sa pagbalik sa nagligad ng hearing sang Senate Finance Committee para sa 2027 proposed budget sang ahensya, ipamakot ni Senator Alan Peter Cayetano si Dizon kung may mga ghost project sa Tagig. Nagsabat si Dizon nga base sa mga pag-analyze sang DPWH, kag sa karoon nga record sa ahensya, wala sang nalista nga ghost projects sa siyudad. Pagsunod kay Senator Lacson, kabalis karani ni sa site inspection report sa limismo sa ahensya. Ang mayor nga rason, siniya mo ang hindi pagsanto sa mga report nga gimpasa sa mga personnel gikan sa DPWH, Bureau of Maintenance, Quality and Safety Construction and Research kag Standards. Gin-review sa veterano nga senador ang kaundan sa inspection reports nga nagapakita nga pila ka mga flood control projects sa Tagigang una na nga gindeklarar nga kompleto apang hindi nila inima-validate sa digsagin payag nga lokasyon. Ginatagan pagtamod ni Senator Lacson nga nagakabagay lang nga usisaon ang naunang impormasyon nga ipagwas ng DPWH angot sa public infra projects sa syudad.
0: Padayon nga ginatutukan sa Philippine Coast Guard ang search and rescue operations para sa 8 ka mga pasahero nga nadungla matapos ang insidente nga lakip ang MV June Astler sa kadagatan sang Coron, Palawan. Halin sa palibot sang isla sang Kalanakayuan, tumtob sa malapit nga mga baybayon ang mga tinaw sang Coast Guard District Palawan nagpatigayon sa malapat nga pagpangita gamit ang patrol vessel, rubber boat kag iban pa nga mga kagamitan. Ang operasyon naglakip sa maritime kag shoreline patrols samtang ang PCG nagdeployman sa mga drone agod mag-survey sa posibleng mga lugar para sa mga search items nga katuan gikan sa kahanginan. Nagpasakop man sa operasyon ang mga personnel gikan sa Disaster Response Group, Special Operations Group kag Marine Environmental Protection Northern o Northeastern Palawan, kaupod ang BRP Suluan.
1: Sa FM tayo, mala 6.30 9 naman, katropa nyo nabatay ng mga detalye sa balita sa National, kaginigin na doon sa inyo sang Santon Vitamin C
2: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C, Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C, mabakal sa butika.
1: Alas 6.40 na mga katropa, padulungan ang detalye naman sa balita sa international.
3: Express Balita, international news.
1: Ang isa ka suicide bombing sa isa ka police checkpoint sa northwestern Pakistan. Nagpatay sa 12 katao, kag 30 ang mga nagkalasalamaran. Natabo ang insidente sa distrito sang Dera Ismail Khan sa probinsya sang Khyber Pakhtunkhwa. Suno kay Police Chief Safdar Baluch, kalabanan sa mga nagkalamatay ang mga security personnel kag mga nagalabay sa lugar. Wala pa sang grupo nga nagangko ko nag-ako sa silang responsibilidad kung silang responsable sa pagpalupok sa lugar. Hugot ang pagduda sa mga otoridad nga ang Pakistan ni Taliban ang nga kilala bilang TTP nga nakahimo sa mga pag-atake sa Pakistan sa nangligad ang yara sa likod sang nasambit nga pagpangatake.
0: Anom na ang patay sa nagluntag nga explosion sa Athens, Greece nga napatay ang mga napatay. Ginalakipan sa isa ka British national kag apat ka Americans kag Greek nationals sa Garagapuyo sa Plaka area. Gintawag ni Athens Mayor Haris Dukas sa insidente nga isa ka incredible disaster. Ang insidente ang gintunaan isang pagkarumpag sang tatlo ka panalgan nga building kag apektado man ang kaiping nga building. Padayon naman ang investigasyon sa mga otoridad sa nasambit nga insidente.
1: Alas 6.41 na, mga katropa nyo, rin ba tayong mga detalye sa Balitas International? Kaginig na doon sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kagin patamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakaw sa mga butika.
1: At na padulungan, mga katropang detalye naman sa Balita sa Sports.
3: Express Balita, Sports, Sports.
1: Nakaangkon sa medalya si Albert Ayan de los Santos sa 2026 Asian Games. Nakuha sa 20 years old nga weightlifter ang bronze medal sa men's 70kg weightlifting division. Si de los Santos nga pinakabata sa siyam ka mga contestants ang nakaakwat sa ang kabugusan nga 324kg belt alin sa 141kg sa snatch kag 183kg sa clean and jerk. Bangod sini, nakaset siya sa bagong junior world kag junior Asian record. Ini na ang kapulo nga medalya para sa Pilipinas, kamay 2 na ka-gold, 2 ka-silver, kag-anom ka mga bronze. Balita sa sports, mga katropa. Ginadulan sa inyo sa Premium D3 Soft Gel Capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
1: Padulungan tayo ng mga katropa ang detalye sa balita sa showbiz.
3: Express Balita, showbiz.
0: Sa ito naman yung balita sa showbiz, mga katropa, no, ining si Bella Padilla ang sa karon gin-announce naman nga ini ang break na, mga katropa, sa iya boyfriend nga tech CEO nga si Martin Tan. Isa ini ka CEO, mga katropa, kung sa diin gin-announce niya ini nga mayara siya sa kahigugma, like mga tinalikdan lang, mga katropa, nga mga sinimana o kon less than 2 weeks lang gani, mga katropa, sang naging public, kumbaga, ang ilang relationship. Kag mga katropa, sang gin-reveal sini, mga katropa, sang may boyfriend siya, una pa nga naging trending, mga katropa, ang posibli sini nga mangin apelyedo niya, mga katropa, kung siya ang inkaso nga kaslon sa ining boyfriend niya sadto nga si Martin Tan, mga katropa, ati Bella Padilla kag Martin Tan. Pero kabalukit ang ati indigid man guro ang mugi na yan, no, ang tutuod nga ngalan ni Bella, pero ti ang mga sundog bala sang mga netizen. Pero sa September 27, mga katropa, kahapon lang gin-reveal sini nga nagbulagay na sila after sang 8 months nila nga relasyon, mga katropa. So ti ang mga ano, mga netizen na kibot ino nga 2 weeks ago lang gin-reveal at kon less than 2 weeks gani tapos break na gali agad. Pero 8 months na gali ila relasyon, mga katropa, pero late lang nga ginpahibalo ni Bella tapos dugulpi lang, no, gati sila ya ang nag-break kanay naman nga gin-anunsyo kahapon. At yung mga netizen din naghambal nga dosang sanoo lang ba, no, tapos may naghambal man din nga ano nga nga basi may problema sila sa relationship. Kag hindi gid man nila ma-work out, that's why ti nag-decide sila nga mag-break. Kubiskan gani nga bag-ulang announce nga ara sila sa isa ka relationship. Kag tinay managambal man diri nga ti respetuhan ulang kay sila man nga duwang higugmaan, ayo kun sila man nga mabulagay nga binga do ma ano gid ka modira, maputak gid ka modira ka magputak, no. Pero sa karon ya ang mga netizen man naghambal nga ti stay strong sa duwa ka hearts nga ti magabreak na, no, kay ti ambal nila gani. Kung baga may reason ko nung every breakup, hindi nga wala lang rason nga ma-break sila, may rason gyud, that's why nga ti let's respect their decision ya ko, mga katropa. Although nga ti do wrong timing lang gid, no, nga gin-reveal ni Bella tapos gulpi lang gid nag-break, mga katropa. So oras naton alas 5:45 na kagang aton nga balita sa showbiz ang ginadulong sa inyo sang aton yung mga habon nga pampaputi. Una diri ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. Ang aton nga Santon Plus Herbal Soap ang maka-prevent gid sa early signs of skin aging. Plus, makapaputi sa itong mga panit sa naturalizing nga ingredients. Sa antibacterial man, namigid gamiton sa bugos nga pamilya adlaw-adlaw. Madula agad ang germs sa itong nga lawas with Santon Plus Herbal Soap. And syempre, may isa pakita kahabon sa mga mahilig naman sa glutathione and kojic na ginimpunan pa sa virgin coconut oil kung sa VCO sa isa kahabon sa ito naman nga Clear Skin Herbal Soap.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin natural. Naturally, Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
1: Alas 6:46 na, mga katropa, yun naman tayo ng detalye sa balita sa showbiz. Katropang Wendell, sa mga katropa natin na nag-monitor before kita magtamyaw sa ila, mga produkto sa Yes to Health sa Rintanin Mabakal.
0: Mga katropa Mabakal, ang atong mga produkto sa atong mga Yes to Health store sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City. Siyempre, mabakal man ini sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Siyempre, mga katropa, ma-order man online sa atong mga online shopping applications, i-search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
1: Kag sa mga nag-monitor, nag-upod sa aton, good morning
0: yes,
1: na sila.
0: Yes, good morning sa ilan ni Ma'am Lilia Lombrado, mayong aga, sa kay Sir Lloyd De Valles, good morning man. Sa kay Christian, o kung kay Tristan Wyatt Gulay, mayong aga, sa kay Ma'am Mary Jane Valio Alio, good morning man. Mayong aga sa mga Ma'am Shisco, no? Sa kay Jovi Sarge Amudente, mayong aga man. No, mayong aga sa mga nagalantaw sa aton nga Facebook Live, sa iban nga pungsod, mayong aga. Sa kay Sir Jelwin, good morning man. Ating prano pa siya kung nagdulong sa eskwelahan. Kagpapuli na sa kaydaan ko, no, may araunang announcement, kasi may transport strike. Sa kay Ma'am Mayna Siliadora Dumipi, good morning man. Kaginapatamyaw niya ang mga miyambrosang moms dira sa may punta taytay. Sa kay Ma'am Lia Lombrado, gamonitor sa Lakunotanana, sa Kabangkalan, XFM, no, kaginagreet niya si Eda, sila niya Othelia Almatera, o kon Altamera, Ruth Abadjano, Reina Singanon, get well soon ko, no. Kasakaya J. Honila Slim, good morning man. Napashoutout niya si Ma'am Jessica Gonzalez, Jemaline Magbanwa, Renelia Luro, Isabel Pihida, kay Kim Yuraba, kay Yulinella, nga nagapamati Subonga. Sa ila, sa ato sila Subonga Liwa, nagalantaw sa aton sa May Sitio Carmen, Barangay Carabalan sa Himamaylan City. Sa kay Brando Santisas, good morning man. Ginapatamyaw niya si Sir Andy Santisas, nga nagapamati sa aton Subong. Good morning!
1: May gaga. Thank you kids sa mga katropa naton nga nag-upod sa Mondari sa XFM 103.9 Bacolod. Lunes na Lunes. Bango na. Magaling yung mga ilibang mga eskwelahan, nag-declare na. Mga universities bala? Na-mention na itong mga colleges. Nag-announce na sila nga nag-shift sa online learning. Bangod sa abi nila, may transport strike. Mga katropa, ang iba niya nga grupo, just like kinet ko, under sa kay Lilian Simbrano, sila buwas magapatigayon sang muntat piyahe by 6 a.m. mga katropa. Pero hindi man niya magalawig until sa hapon o kon alas 6 ng gabi. No? Walas-las ang permit, nagadepende yung nagyapon sa kapulisan kung tagaan sila sa ultimatum, tub-tub sa no oras. Think tayo, naguro katropang Wendell, butang tabi, 2 ka oras. Hindi na maglawig the whole day on the whole morning mga katropa. 6 a.m. ang umpisa. Kag, hindi pa natin mapaktan tub-tub sa no ina. No, basta alas 6 ang aga, buwas, iban ng mga grupo, magapatigay niya sa untat biyahe. Kung may protesta sila mga katropa, magapatigay yun nun mismo sa may Magsaysay Avenue, sa may dalog na sang na, flyover. Dira mismo sa Barangay Singkang Airport. So, si mga katropa natin dira, mag ano lang kita, prepara lang kita. Okay, hindi may pilamandaan gyapon nga magapabilin sa pagbiyahe. No? Siguro tanan. Alas 6:50 mga katropa! Ninyo na ba tayo ng mga detalye sa balita sa lokal, national, international, kagiban pa? Sambay ka magabulo sa bulos sa ay kaupod si Katropang Erwin sa liwa at kami inyong mga tagbalita.
0: Ako si Katropang Wendell Balinario.
1: Kag si Katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagawagyan ng Pilipinos, Pilipinas.
0: XFM News.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Suwabe ang aroma. Santol Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santol Plus Coffee Mix. mapibili sa mga butika.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
6: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
8: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kising!
10: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
9: Oh, yes!
10: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
9: Mas lalakas ka pa!
10: System Pain!
11: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa agad na ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na datay ko mula sa System Pain para dire-diretso ang trini.
10: System Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Yeah! System Pain!
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bili sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
14: Mga katupa!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. XFM 103.9.
4: The Secrets of Health.
5: Kung kulang ka permisa tulog, Sir Josel, ano? Pilasang imo sa nimabantayan na examen yun yung kagalingon. Gusto ka mag-inom permisang kafe. Kapermiha ginatuyo. Sa mentalidad na ton, inom ko kafe parang hindi ko matuyo.
4: Sun Plus Gold.
5: Pagkatapos, Sir Josel, waking and refreshed. Nakabugtaw ka kasi lang nakatulogin man ko. Nga nga do kapoy lang ko gyapon. Nadaw hindi mayong akon gyapon pamatsyag o ayos ang kondisyon.
4: Sun Plus Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
5: Malabo, Sir Josel, yung mo sa pensaro, nangyay mo sa nga memorya.
6: Permi ka lang nag-ano?
5: Nag-lag?
6: Loading?
4: Samsung Gold Coffee Mix.
5: And then, aray, Sir Josel, nung kung kaysa, manang silim lang, Sir Josel, nga magbiro ka lang sa lasing, huwag lang sa bagong gising.
6: Oo.
5: Kapiyan ba kung kulang yung tulog? Kay irritable, Sir Josel. Irritability, isa sa ginatawag signs or symptoms sa ginatawag kakulang sa tulog. Memory problems, micro sleeps. Gusto ka lang, Sir Josel, magtulog-tulog. Kapungko ka lang, ginatuyo ka. Makapahunay-hunay ka lang, ginatuyo ka. Poor concentration. Why kasi yung focus, Sir Josel, kadali si mo ma-distract. Frequent illness. Amuning aton ng balubantayan na masami ikaw nag-sakit o kung kahina sa imusin resistensya batok sa sakit. Kundi na, Sir Josel, mabantayan at mapabayaan, posibleng magkado sa malala nga balatian.
4: Seven Plus Gold.
5: Daytime sleepiness and mood instability. Pila lamang inisang signs of chronic sleep deprivation nga dapat aton bantayan sa aton sa nikaugalingon. Basi, may ara kita sina ang mga signs. Kumusta ho na aton ng aton sa pagtulog kada gabi.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Yes to Health!
6: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo da sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
4: The Secrets of Health.
5: Kay hindi man aton mapunggan ang magpangape, kapin pagid bala Doc Erwin kung may sakit ka. Kun di pa tong bawal didto kagid na namitan mag sigit tilaw.
4: The Secrets of Health.
5: Kay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matam-an.
6: Mm-hmm.
5: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawa. So ma-suggest na ton sini sa ila Doc Erwin. Namuring Premium D3 Coffee Mix.
7: Yes!
8: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
5: Ang Sunthone Gold, yes. May ara sa mangustin.
8: Mm-hmm.
5: May ara sa benefisyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pag-function sa naton sa nga pancreas. Ini mangustin, kag vitamin D3, ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pag-insinik, ang papatamis niya is stevia.
8: Wala kontra kung taas imo blood sugar.
2: Premium D3 Coffee Mix.
8: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix. Gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
2: The secret of health.
5: Mas labi nga ginarecommend na ton sa mga nagaedad na,
8: yes,
5: tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Ining duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
7: Yes, to help.
8: Ari na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamo nga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
2: The secret of health.
1: Santon Gold Live Testimony.
3: Aror balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Ras Gold.
1: Mabibili sa mga butika.
9: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Sister Pain.
14: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag-glutathione. Makapahubin pa siyang na world.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
1: Pagbili sa mga butika.
3: Exciting!
4: Likawan ang sobra nga alkohol mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, nami ang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko. Mayara ka sa mga balita. Blabos yung nami, bigit sa mga DJs nila.
4: Wala sa konkreto nga sabat.
5: Wala sa katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
1: may how, kita pa.
5: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
6: Timo!
7: XFM 103.9. XFM 103.9.
8: Santon Gold Live Testimony.
9: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After one week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglang nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
10: Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
11: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil.
12: Premium D3.
13: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
11: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
14: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare, panahon na.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Samtong Gold. Coffee Mix.
1: Ako sa Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Samtong Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Samtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga bukika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR permit number 0098 series of 2026.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Santon Gold, live testimony.
2: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline, no

0: Vitamin C. Ang Alkaline. No Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngudmi na bad job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagi ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit. Patsyag kugit nga relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang Balbay Rojasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. Ibago ko ng diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid

0: Pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Sampon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098 series of 2026.

0: Kamaturan ang salandigan sang kadatalakayan. Kadatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye!
4: May lock-up ng bata, tapos may balay ng impapirma sa ako, pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interesang publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kang karoon, yari ang inyo anchorman.

May nga ka mga katropa, may nga sa mga suki natong nga tagpanamati. Welcome na sa pagpangalagata, Risa Bullseye. Panibago nga daw mga katropa, on Monday, musta ang pila ka mga uturan ta? Ang mga abyantang ara, nagpalikasog na para magagwa sa ilatag sa kamapanimalay mga katropa. Today is September 28, 2026. Dasig sa may radyo ito, no? Pila ng kaginutlo mga katropa. Matulod na ta sa October, no? Pagkatapos, masulod na ta sa December per month na. Pero anyway, Christmas season para man subong. Ang ato naman ginambal sa mga kuturan ta. Enjoy samtang may arapat na sang i-enjoy. Kahit kumadula ni Saton, why na gini, no? Muna naman lang aton nga posible anan mo ng posible hugutan sa nga pila ka mga sitwasyon, pila ka mga inspirasyon for us to keep going sa mga sitwasyon, sa mga bagay nga aton tapuson sa sininga mga panahon mga katropa. Kabalo kita, may mga problema, may ara sa mga medyo worries, no? Pila ka mga kuturan ta sa sitwasyon nga nagaluntad subong. That just keep on praying mga katropa, no? Someday soon, ma-okay yung tanan. Someday soon, puas-puas ang ininga mga sakripisyo naton diri sa aton pungsod. Pila ka mabalita natong mga katropa diri sa aton nga pabarangad sa Bullseye. Sa kasampliti subong, sa buses, sa jeepney, epektibo subong nga adlaw mga katropa. Samtang kilos protesta, untat biyahe sa pinakamang transport sector, sugod subong. Pero pinakamang grupo sa transport mga katropa, wala nag-ugyon. Tanahon tara, Blackaron. Sa nagligad, nagpa-preskon-preskon to sila mo. Panawag to sila sa media. Para mapapreskon kay mga 3-day rallies lang ko, no? Marallies lang ko, no? Pagkatapos, subong ho, ang ilang posisyon sa mga transport sector, subong. Amo na mga katropa, kabudla i-unite ang tao sa mga objective nga tagsa-tagsa ka mga lideres, may araman sa mga interes. Kabay pang makahatag sila karon sang ilang pagpaatag, no? Sang sining mga kilos untat biyahe. Mga katropa, ang pinakamiskulahan nag-suspender mo, no? Sang ilang nag-online ang iban ka mga opisina to, work from home naman, nagpatuma naman sa nga work from home mga katropa sa pila ka mga taratapan establishmento. Pagkatapos nagtugas ang kulba mo sa tao mo. Kay primero to hambal is 3-day nga kilos protesta, untat biyahe. Di precautions man eh sa pila ka mga kuturan ta, sige timimo naman tayo sa pamagita nga hindi ta mapektuhan ang iba't mga klase, ang klase sang mga eskulahan di nagsuspend tungod sang ining kontak biyahe. Ay nako ho. Amo ra pila ka lang taon ta pila ka ma-update sa mga katropa sa pagbangarag naton. Ginapanghandaan pa natin subong mga katropa ang target, ang ego gid sang Super El Nino. What be October 2026 sininga tuig. Okay? May ara sang pila ka mga kaabyanan ta nga nag preparar tungod it's going to be a long drought too, no? Sunod sa OCD, no? Madugay-dugay ining ilinit. Pero may samasami nga bulo bagyo-bagyo man. Ang bagyo hindi basta-basta. Mabaskog na kuno nga bagyo ang mabatsagan sang aton pumuluyo, sang aton nga pungsod, bunsod sang ining Super El Nino mga katropa. Pila ang temperatura? Ang temperatura nga pwede mahatag sini mga katropa nag-rapot sa 48 to 50. Degrees Celsius, mainit na kayo. Ang 50
ang imong motor da nga nakaparking pati al sa ano sa initan, pwede na mag deform ang imo, gumas na ha, tungod sa init mga katropa. Ang humble sa pinaka eksperto eksperto nga ang Super El Nino mga katropa, magtugaman sang kakulangan sang tubig. There is bakulod, hindi naman tama problema sang tubig. Kay wala naman ay tubig, gubas naman na, dugay na. Amo na ang nagkakalatabo sa ano di sa Basiwa, Hiraya, Prime Motor, kagiban pa. Wait na kabaro ko na nuning tawag na akong kisa. O sa Bilta, Hiraya na mo. Hiraya Manawari. Amo na pira ka man latest mga katropa. Amo na aton hibaloon man sa pagpangalag naton diri sa Bullseye. Plus update naton sa patrol sa mga sitwasyon diri sa Negros kag sa Bilog nga Bacolod. Kasunod sang untat biyahe, no? Subong nga daw. Hibaloon ta man mga katropa. Ang pila ka mga latest development sa mga balita national, impeachment. Mag-resume na naman mga katropa. Lantaon ta kung ano naman ang revelations, no? Ang aton matukiban, ha? Angot sa ining mga gotten wealth, mga katropa, o kung unexplained wealth, sang aton vice presidente, no? Ang ginahambal sa prosecution, no? May mga ebidensya ba lang na pwede ihaboy pa? It's 92 days nga days of trial, ginalauman ta nga antes pa man Disyembre may ara na sang desisyon ang impeachment court, ha? Kay diri mga katropa, pag hamboy na December pakadto na 2027, sigurado kita ang sitwasyon di amo na ni ma-preparar na ni sila para sa eleksyon. Ang pinaka mga kuturan ta, so buro may bantay-bantayan ta, no? Even ang impeachment, gani mga katropa, mahambal ta. May ara na lakot na nga may lakot na nga eleksyon eh. So, diba? May ara na sa mga nagakalatabo na nga kulo kampanya kag pasundayag sa mga opisyal natin sa gobyerno mga katropa naman, no? Aring pinaka latest man ang Valley Transit mga katropa, magapatigayon man sang saka presyo sa pit sa ilaplitihan at tanana nagsinaka na ni, no? Ini matapos kag ginaprobahan man sang LTFRB ang petisyon sa pagpasaka sang plitihan mga katropa, no? Pero amo na ano ba lang proseso sang aton nga gobyerno sa pagpatuman sang saka presyo ni, no? Kay may ara sa mga panawagan, may ara sa mga ginahambal mga katropa nga posible, may ara pa sa mga taripa nga kwaon antes ka mo magpasaka, no? Tanaw ta na mga karon sa aton nga palatuntunan diri sa Bullseye mga katropa, malabot naton ang aton LTFRB, no, para maexplicar sa effectivity sa ninyo saka sweldo, kun saka plite, saka sweldo man ako ni mo. Saka plite sa aton nga mga mayor nga mga transport diri sa Bacolod mga katropa, no? Yan ang kamabalita national na internet na nationwide gito gali, no? Nagkanto gito sa national ang ining isa kalalaki wala nga nagsaka tubla sa altar sang San Sebastian Cathedral nga ginkuha ya pa to ang pana ba lang nakatusok sa kay San Sebastian, amutong ginagamit siya ginagamit siya nga pamahog to sa mga membro sang sa Bureau of Fire at this point of time, no? But nonetheless mga katropa, sa mga panahon ngini kadamo na sa mga problema ginatubang tasubong

0: sa ini nga mga panahon, no? Because nga ti uso ang trangkaso, uso ang sipon. Ang trangkaso pwede magresulta sa mga malala ng mga balatian, no? Balatsyagon, tungod sa terrible nga init subong mga katropa. So pabakuron ta lang aton nga immune system mga katropa. Inom kita sang premium D3. Ang aton nga vitamin D supplement mga katropa mga byan, para sa mga kauturan tang medyo deficient na sa ilang vitamin D. Kabalaan mo na kay medyo gulo, gaedad-edad ka, especially sa so aton nga mga elders ha. That's why ginambal sa mga doktor nga ang mga elders ta halungan tagid nga hindi sila matumba, hindi sila dasma, no, kay hindi na amo nakabakod ang ilang mga tulan, no, but basi pa man nakabulig, maka delay sa pag edad o kung pag gabok sang mga tulan sa mga elders naton, suplementuhan naton sila sa vitamin D. Gapabakod sa aton bones, gapanami sa aton brain functions mga katropa, ang retention to bra. Samtang nag-iedad ta, ako na experience ako na mo, no? May lang gani, wait na malimutan nga lang ta, no? Pero inablang kong kiss, may butang ka sa imo kilid, hindi mo madumduman kung din mo ginbutang gin ano mo, nabutang mo, no? Samtang nag-iedad ka mga katropa, gakanutisyar mo na siya. Ay, amuna mga changes gano'y, no? Luwas nga daw, dali ka na makapoy ang imo nga paminsaran, do hindi na wala na focus mo na kung kisa. So, mas mayo, na may ara kita sang supplementation sa vitamin D. Mga katropa, mas nami pa na eh. Kaya may ara sang virgin coconut oil, may ara sa malunggay, nga mga suplemento para bulig sa aton nga mga kauturan, no? Ari pa, ang aton Saturn Gold Plus, Saturn Plus Gold, para naman sa mga pre-existing conditions nga medyo ano na ba na gabuya pag may mga kauturan ta nga magamasakit gabuya pagkaon, no, hindi na sa antibiotic ha, ginapabalot na mga katropa, hindi siya antibiotic, no, may ara sa sambulig para magpabakod siya sang aton nga depensa, pagpataas sang aton nga depensa kontra sa infection viral diseases. Pero may mangosteen ang palaya mga katropa, may ara sa malunggay, garlic, kag spirulina, no, nga nagapanami sa aton nga sistema sang lawas, mangosteen antioxidant sa mga kuturan ta nga medyo gataas na ilang blood pressure, pwede ka mo kainom sini sa Santon Plus Gold. Kag syempre, para naman sa mga diabetic mga kuturan ta, ang aton naman yang ang palaya, bulig nga siya para sa ato mga katropa. Mga byan, ang aton nga ginabadyag preme, gasugod ni sa inflammation, no? Kung may hilanat ka, may inflammation sa lawas, so inom kita sang Santon Plus Gold mga katropa mga byan, no? Ang presensya sang spirulina, dako nga bulig para matuan ang pila ka mga inflammations or mga bukol-bukol, hubag-hubag sa aton lawas. Hindi ni matapos mga katropa, gintawag tang ultimate trio, because hindi ni matapos ang aton supplementation kung wala kita sang vitamin C. Ang vitamin C mga katropa, ang role niyo naman is ginapadasig niya ang absorption sa mga nutrients, vitamins nga ginainom naton sa matag adlaw nga tanan, gikan sa premium D3, gikan sa Santon Plus Gold.
1: Franca, diretso. Bullseye.
0: Pwede nyo nababakal mga katropa diri sa Mercury Drugstore, sa South Star Drugs, sa TGP, sa Generica Drugstores Nationwide, or pwede ka makabisita sa aton Yes to Health Wellness Center. Ara kita sa door number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City mga katropa.
1: Franca, diretso. Bullseye.
0: Amorin, pinakamalatest naton, update naton mga katropa sa aton yung maabiyanda nga nagkakadto na sa mga opisina nila. Just make just sigalang kay para makalaot sa mga inuras mga katropa at this point of time. Oras kuno precious eh, no? Time is gold. Pasalamat na sa mga grasya, opportunities nga may ara kita subong, no, kay ibang tang mga kulturan mga byan, mga kumpanya nagabatsyag na subong ha. Abot lang ko matapos pa ni until 2028. Tanan ang tinaas na, no? Presyo sa kuryente, nagtaas na. Presyo sa gatong, nagtaas naman. Presyo sa plitihan, nagtaas naman. Huwag ko kabalo kung anong epektos ni sa mayor nga mga produkto, no, sa Pilipinas. For sure, may arag yun sa epekto, no? Naganubo ang purchasing power sa tao.

0: Naganubo ang value sa iyang nakita kag nagabudlay ang access sa mga kinahanglan niya nga mga produkto nga pagkaon kinahanglanon niya sa matag adlaw nga tanan. Ang ginhimo sa atong gobyerno diri lang taya pirmi sa ginahambal ta ayuda, ayuda. Tanawon tabi kun ano ang ayuda nga ihatag sa gobyerno. Pero samtang naghatag ayuda nga atong gobyerno mga katropa, ang middle class nagadugo ang ilang nagableed ya subong ang mga middle classes nga sila karon ang source ya sang dako nga kontribusyon nila sa ilang taxes, sa ilang kontribusyon sa gobyerno mga katropa. Without sanctioning subsidy, without sa mga assistance sa katong gobyerno mga katropa, because hindi sila qualified sa mga programa. Okay, so amo ring pinaka ginagulo-bantay-bantayan naton karon, no, sila man ang middle classes mga katropa ang source, no, sang pundo sang gobyerno nga ginahatag sa tao, no, meaning may mga subsidiya, yes, para sa aton nga mga vulnerable sectors. Pero ang aton middle classes gamat-amat naman lubong ang ila pagpakabuhi subong, ha? Kaya nga ang ila nga value, ang ila kita ganinit gagamay, pero ang taxes siya retained, ha? Wala sang exception. So ang bottom 13 subong apektado na mga katropa mga abyan. Kaga naghambal naman sila kuno, sige, ang bottom 13 na is the new poorest of the poor sa subong nga mga parahon mga katropa mga abyan. Anong mga medikasyon, ano ang bulig na mahimo sa atong gobyerno sa siling parahon mga katropa, no? Maybe may ara kada utangon sa SSS, may ara kada sa pag-ibig nga pwede i-loan, pero at the end of the day bayaran mo muna Japon, no? Do amo na abara sakit lang cookies, ah, ang sitwasyon nga do hindi ta makontrolar sa siling panahon mga katropa. It's going to be recession para sa aton nga ekonomiya sa pungsod Pilipinas. Kung paano naton ginauyatan, paano nagpanguna ang aton nga gobyerno sa pagsulbar sa mga katropa, abangan ang susunod na kabanata. Amo na yung budlay, cookies, ang aton sitwasyon kung aton gobyerno ba mga katropa nakaangkla lang ang mga solusyon sa mga ayuda. Wala sirkulasyon ang kwarta mo, no? Kaya ang aton nga mga kauturan once nga mga magano ka. That's why sa mga negosyante, hambal nila it's not the right time subong na mag-establish sa negosyo. Tungod linit ang sirkulasyon sa kwarta, naga-save ang tanan mo. Ang aton nga mga kauturan nga makabaton sang ayuda, hindi man nila na yun paggastuhon, no? Kay kinahanglan pa iguon na sa pulo kaadlaw. Ba? Kaya mo na yung problema at nakaroon mga katropa, no? Kung paano solusyonan sa aton nga national government, depende na sa ila. Ano? Oras na ito, 7:38 na mga katropa mga abyan, no? Check on top, pinakman na itis development karon sa aton patrol pagkatapos good lamang sa mga panundok. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3 Supple Plus
2: Gold. Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang hangin ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Ang ganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
5: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
6: Sister Pain.

0: Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
4: Balancing ang mga komentaryo. Further, nag-atras ang public opinion.
5: Objective.
4: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
6: Nga medyo isog pa sila yan.
4: Ini ang Bullseye.
7: Oras mga katropa, alas 7:41 na. Enable ang pronouncement sa pinakabang transport sectors nga nagpayag sila na may transport strike, no, masugod sa 29-30, pero daw ginmention 2-3-day strike abi mga katropa, no, untat biyahe, there is makulod mga katropa, naghatag iniepekto sa pinakabang establishment to, no. Ang iban nga mga establishments de-opted to have their employees in a work from home scheme, no? Kay daw nakita may kabudlayan ang aton nga mga ano, aton nga mga trabahante, ang aton syudad nagpreparar man sang mga service vehicles nga posible mag sugat sa mga pasahero, mo, may libre sakay ang syudad mga katropa. Ang worst pagid mga katropa, may ara sang natabo nga mga cancellation of face-to-face classes, no, sa mga eskulahan because ang ginahambal transport strike, no. So atong pronouncement mga katropa sa mga transport sectors to, dako ang epekto, ha? Naghatag sang kabudlayan sa mga estudyante kag sa aton pila ka mga kauturan diri sa Negros of Agres makulod, no, because ang pagpati to nga mauntat biyahe mo, wala sang biyahe. So naghatag sa mandato mga direktiba ang eskulahan kag mga establishmento sang work from home or online mga klase abi mga katropa. Amuning medyo budlay nga sitwasyon, no, kay ti nagligat to, nagpagwa sila sang ilang statement, nagpa-presscon, no, nga may ara sang tatlo kadlaw nga kilos protesta untat biyahe ang tawo nag ano naman, nag alma naman, no, sa ini nga mga pronouncement, no, nagpreparar kita, of course nagpreparar. So amo ni blatani how ang epekto tan-aw ta kun masabat karon sa mga transport leaders mga katropa, anong posisyon nga ang nagbag-o, no, kag nga ama untat biyahe kamo, no, sa sini panahon kay budlay na gani sitwasyon, muntat biyahe pa kamo, pero on the other hand nag announce kamo eh, no, sang untat biyahe tapos ginbawi nyo. Why man problema kung di ka mag-untat biyaya? Ang tao, malakat man lang sa mga opisina, matrabaho sa insakto. Nga wala kugmat, wala kulba. Nga base, wala sakyan. Base, sang, wala sang hindi makapuli. Galing-gila yun. Mabudlayan sa ilang pagbiyahe mga katropa. So this is it ang sitwasyon karon, no? Pero amo rebla, may mga reaction sa pinakamakuturan ta mga byan nga anong natabo sa ila? Anong natabo sa ila? Oras naton 7:45. Istorya ta rin karon mga katropa, ang pinakamalatest update angot sini kwaon tanay ato balang lalaki nga nagsaka to sa altar sang sang San Sebastian Cathedral nga naglumpat siya, may ara pa patalong medala. Tapos nga na may lang gani na istorya to kag na aplastato na anan nag-ayo na negosyar. Nakapanaog pero naglumpat git sa inflatable nga ano to. Ay, nakuho. Pero ino eh, development, ginkumpir Marcel Eloy, isang lalaki, nga nagsaka sa altar sa cathedral, mga katropa, nervous breakdown ang bata. Uy, gali ka. Kuwaon ta na yung pinakamalay test mula mga katropa. Wait, katropang France, Andrew Burgos sa aton nga patrol. XFM Live Reports. Katropang France, paing aga.
0: Katropang Irvin, sa ato ni nga update sa natabunin ba lang insidente dito sa sulod sa San Sebastian Cathedral, considering rin isa ni kalalaki nga nagsaka mismo, nagpalapit sa altar, kag nagsaka mismo sa retablo sa simbahan, considering dito, Katropang Irvin, ang ribulto ni San Sebastian na Katropang Irvin, ginpadulungan kami, no? Na dugang kita sa sininga mga information updates sa kung kamusta na itong taipangan sa sini nga lalaki. Sa ato ni kaling information na na-receive ni Trapa Irvin, din kilala lang siya sa kay alias Rex.
7: Uh-huh.
0: 32 years old.
7: Uh-huh.
0: Kag-resident din sila ka Trapa Irvin sa barangay 14, dito sa siyudad sa Bacolod. Kung balikan kami ang istorya para sa ato ng mga listeners, ang iningay tabo at Trapa Irvin na luntati ni last afternoon sang September 26, Sabado, Katropang Irvin, no? So, sinihin din si alias Rex nakitaan sa solos ng simbahan niya nagkapangamuyo. Dito na Katropang Irvin at ibang niya siya mismo gali ang may dalang kakakag. Kagamon na itong natabo, nga siya mismo Katropang Irvin ang nagsakagid po sa retablo sa solos ng simbahan. Nga nagresulta gini sa pagpuhag sa mga sugilidba. I think mga sumilimba sa Katropang Irvin nagtambong para sa mutong oras ang misa.
7: Uh-huh.
0: So galing tinatasar kay Bangod na may incidente na natapok kawag gini na nalauman na magilo ang sining persona ang pagsaka ito Katropang Irvin sa sunod sang simbahan.
7: Uh-huh.
0: So tigilan yun po nga natigayon ng pag-rescue siya sa Bureau of Fire Protection Bacolod City.
7: Uh-huh.
0: Kahit siya mismo ang naluwas, acting in under custody ni siya, Katropang Irvin, sa, ano no, sa Bacolod City Police Station 1.
7: Uh-huh.
0: Kapag pangunan na ni Police Major Eugene Tolentino, acting in paidalom na ni siya, Katropang Irvin, sa medical examination or itakaan ng nagkakaitong pagkulong. So, subok nga, kahit patulungan na ni si nanay, alias Jocelyn, Katropang Irvin, Eloy Ninirat, kay Gindri sa ato din confirm niya mismo nga mataya daw may ginabatsya ginmanigli ka to Parwin eh.
7: Mm-hmm.
0: So sinigni ni Nanay Jocelyn nga ang pisto matabo ka to Parwin ang sa katedral do gin sa wayan ni Kuno kundo gin akiga niya ng iyang bata.
7: Oo. Oo.
0: Ay ano man bilang ka to Parwin bangod nga si kasindihan taman bilang Eloy eh, normal naman na yung mga akin mag saway sa bata eh, kung do, hindi na bi, ano ba, tsaktong inihimo. So, tingin mo, do, yung bata, yan, do, may pagsunggod, ni ko lang na natapo, sige ang bata. Kag, tingin mo ito, Katropang Irvin, nga na, resulta ni ko lang sang pagpalipas, taon, sang sininga persona.
7: Oho, oho.
0: Pero, ay, na ko lang nagtaon, blahaw, kay, after ito nga kinatigan, sa kasing iloy, ya, doon naglayang buot, ya, kaon siya awan palipas sa kaon ay isang namay na kaon or bila na kadlaw. Tingnan mo itong natabo ka Trapa Irvin kay Doga, ano pala sa Doda mo, kasi mm-hmm. Kung namay problema mo.
7: Uh-huh.
0: Ay may asawa-asawa pag ino siya ko, no?
7: Mm-hmm.
0: Na doon nagbulagay mo ni sila.
7: Oo.
0: Uh-huh. So, pati siguro, bala doon yung matyag yung gitne.
7: Oo.
0: Uh-huh. Kasama kami sa mga problema, man nga ginatubang sa personal man nga bagay na Trapa Irvin, no?
7: Mm-hmm.
0: Tapos sa mga pag-inang natabo, why nagkaon for how many days, hindi nag-trigger ni Katropang Irvin ang iyang nervous breakdown sa mismo sa Iloya. Yeah. So may incident, kaya nagaling ko na Katropang Irvin na nagkatabo na lang at isa ang iyaning na bata. Nagkalakat kung din-diin.
7: Oho.
0: Kay isang sinilang mali ko na Katropang Irvin, siling ni nanay Jocelyn, doon mo libre ang sitwasyon sa bata yan.
7: Doon nagsubrabit?
0: Pero why niya ko noong may ginadalag niyang ano pala sang nagligad pa observe ya to normal lang man.
7: Oho.
0: Sang nagkumpisa na dito para gina problema sa sulod sang balay electricity sa personal niya nga bahin and also umuto na tapos si Iloy.
7: Oho.
0: Do nagalala di pala. Do nag trigger gid ang nasabit nga balatian.
7: Oho.
0: Kaya nag-result sa akin sa pag-imbo sa baka ito. Nag-cause ng kahawan sa sulat sa simbahan. Si Petro Parvin, after ito dali, siling ni nanay, kindalanin nila sa ospital ang si Rex kini. Kasi dito na sa kibang Petro Parvin, nga ginatagan na siya kung nabalas ang proper medication. Ginabsirmahan lang siya. Nang inistorya man sa kanilang ng Petro Parvin, nung gusto man ng Shabbat niya, kailin sang iloy ka niya sa mangkot yung iya kapata ko sa dito ko na subong sa pagkaya mga kunungan sa hospital.
7: Oo.
0: Ilang iya edad, higin ng bali mga 32. Kaya mo ni Kata Parvin na may best si Jagalia. Na doon nagka-trigger ang nasambil muli nga balatiraan ni Sini Rex. Nag amuli siya nung nag-post-it sa incidente dito sa solusyon sa sipasyan. Kaya ipayag sa ato ni Nanay Jocelyn sang amuto galing at iyon Kata Parvin ang iyan na kata. Nagsulod to sa simbahan. Kag-dugin bunok-bunok yung kanong Santos.
7: Uy, yun ah.
0: Ay bit-bit sa nga kasilyo kag-dugin bunok-bunok yung Santos. Kaya dito na galing Kata Parvin, ginsita siya sang otoridad. Kag-amun na tong tiyon, nga dumalagay sa kanong sa altar kag-resulta sa pagsaka. So, ni dito sa retablo Kata Parvin.
7: Okay.
0: So, tiyan mo na to. Nagpisa naman to sang rescue operation sang DFP Bacolod. Kag natika, hindi siya nga maluwas ka tropang Irwin. So, sa karon, inabulong niya siya. Kag tiyan mo sa iloy yung mismo nga ang iya bata, nagapat siya isang sining po, imaman sa...
7: Ano siya? Depression? Anxiety?
0: Siyempre sa yaning mental. Mental health siya ka pa Irwin.
7: May nervous breakdown siya. Ini nga kondisyon damo kategori sini katropang friends mo. Pero na-trigger ni siya because ang personal nga problema, why naman talabot ko na ng personal nga problema, pero may personal nga problema na nagluntad sa pamilya, isa-isa nag-trigger, nagkanto sa simbahan, at pagkatapos, ginbunong-bunong Santos, to dito ginsita sa isa ni sa mga nag-trigger katropang friends, kaya nag-amuni siya ang pagsita to.
0: Posible kay Petro Parvin kay gin ba siguro pala doon at ibot sa blao. Kado siguro sa iya guro yan ang system. Do ang pagka-trigger siguro sa nervous breakdown niya. Do defense mechanism yun na siguro Petro Parvin nga magtalagyo at ilayo na kay kaya siguro doon ang puhat sa blao. Kaya isang tanga doon nag-amat-amat na sobala alsa ang iya ni Balatian. Ang din muno to sa pa siguro nagtaas tingo guro o kung may takabalo kung ano to kasaw sa iya. Pinatigay ito kasaw Ferwin nga nag naglaay ng ano eh ang sitwasyon amo to nga nagtalakan siya. Tinimo itong amo to bagay kasaw Ferwin no nagsakagit siya to sa palagsakagit sa samayero sa simbahan.
7: Grabe ba? Pero ti ano may bulong isa katropang France?
0: Tapos si Blake, no? May mga, ano ni siya, may mga medication, gano'n siya. Kaya mo lang nagaling na pangabay man si mama, yan ang sambulig, eh. Kaya si Dr. Parvin na muling dapat, ano pang doon, sa haton man nga gobyerno mo.
7: Tagad yung inikit rupang France.
0: Ang metalian tissue dahil sa puso at Pilipinas.
7: Gataas.
0: Hindi man yung magpauli sa ibang mga balatian mo.
7: Yes, tood na.
0: Kasi kung lang tawag na gani, doon mas damo, gani ka Parvin yung nagka-apektuhan pala.
7: Di
0: subong na ang sitwasyon, damo sa problema, ngayon ang pangatupang ng kataisa. No, pero galing ang solusyon do ay tagit pala na kanyag man sa kinagapinanglan. Kaya mo lang ni Kata Parvin, kaya ang problema dahil niya unag yung financial. No? Kaya paano na matagan sa nagkakaigong kapagbulong ay isang kapersona na may problema sa pangunahuna, Kata Parvin.
7: That's why, Kata Parvin France, importante ang nasalbar siya when may nagtago ng line pa during sang rescue. No? Ginapangimbulahan taman, no? Ginapasalamatan taman natin nga Bureau of Fire for doing such a heroic nga ano nga rescue sa kay kun wala ni inflatable ano ni base naglumpat sa black kun ano bang tabo sa iya kag wala sang eksakto pagtatap base naglala ta pero taga Bacolod gusto na katropang France
0: taga barangay 14 sina Kata Parvin tra sa boulevard pala.
7: Why pa ni pamilya ang biktima? Why pa ni siya pamilya?
0: May ano ni siya, may libre, ni siya may bata, naslagan eh, pero galing yung Bulagan sa.
7: Ay!
0: O, siya mo itong rason, kaya naglalapagin ba na.
7: Oo.
0: Kaya yung confirm pa man ni kay nanay, ah, so yung nag-inspang patay, ah.
7: Mm-hmm.
0: Pero si naupod na ni Slav na si Nakabalay at Marvin, araga konti ang aluyong bata yan.
7: Mm-hmm.
0: Kaya mamangko, tapos nag-gamit ang bata yan, si Oem Sakabalo. Kung nag-i-fragid ng servisyo.
7: Mm-hmm.
0: Kaya mo pag-i-fragid ng Marvin, no, nga palatay, ang mga bagay.
7: Oo.
0: Kay posible nga makapanalagi na sa kaintangan ang kakapersona ang paggamit, di man kung nagagamit, di man.
7: Mm-hmm.
0: No? Mm-hmm. Sa karon, ako niyang kinaproblema sa Iloya
7: mm-hmm.
0: kung paano ni Man Sustener ang pagpapulong sa mata ay ang kinanglanong gintanin ni mo, no?
7: Oho.
0: Uh-huh. Eh, may istorya ni kami sinanay sa tapos na nagligal ko, no? Nagpakalapot sa pagkabago.
7: Ay?
0: Tapos, natulog niya sa kunong kampo.
7: Oh!
0: Nahulanan siya, nagpapilo, nato sa kunong katroparwins kampo.
7: Oho.
0: Yan mo, tayo na isang nagkapauloy, isang ipamangot, ng Iloya, kung din sa kunwali, sige, sugoy naman eh, kung din sali, kung anong ginihimo, ya.
7: Oho, oho.
0: Pindo ka delikado, na bla? Lala na sa sitwasyon, magdamo ka na yan.
7: Oho.
0: Kapakalabot ka na kung din din.
7: Oho.
0: Ipagod nga, ikaw mismo may... Kinabatsyag na galing ng Barwin, ano, no?
7: Oo, that's why.
0: Problema.
7: Oo. Pero dugay na ni, dugay na giniya ka tropang France, nga ginabatsyag sa ano niya, bata ya. Oh, ka tropang France. Oras mga katropa, 7:58 na sa pagpangaganda. Check ta, establish kita liwat connection with ka tropang France Andor Burgos. Ka tropang France. Oh. Katropang France? O, gandula-dula. Ara, mobile subong eh. Ang atong patrol mga katropa sa pag-check yarman sa pila ka mga hitabo diri sa siyudad sa Bacurod. No, angot sa ining lalaking narasaka di sa altar sa dito sa San Sebastian Cathedral. Katropang France?
0: Oo, Katropang Irving, no? So, pamatienta tayong fire kinanay, ang nanay-ito sila, ilorin ni Alias Raki.
5: Mm-hmm. Good morning.
8: Ano gitong status na ni isang bata po na yung mga abog ito?
5: Hindi kayo ginakigan ko na sa muwi sa kabis. Dasun, nagsunggod sa sakon. Pagsunggod niya, naglain na na wala na sa nagkaon. Amo ito naglain, dasun hindi na sa katulog kong gabi. Na, naglain, amo ito naglain sa iyo.
8: Kalinay, ano na nakatugay na?
5: Ha?
8: Ano na nakalawig?
5: Manduwa, amo pa niya, mga malapit na manduwa kasi mada, hindi nga si mada na ano na, nakpa na siya.
8: Pero may diferensya na gitna na siya kada?
5: Oo.
8: Amo lang kita? Sabong lang ito?
5: Mga ano lang na siya mga sasugod sila nga daw nagpa na siya, tulala. Kay Dire, isa ka disgabi, nga panhimos kami. Di padulong ko ng karito, kuto sa buliga, kay siya gandulong. Sino naman? Ang tao, bala man nanaog sa auto, mali matulbang ako, mali nagamot-lamoton ako sa mga pusil, maamo man ko, na nervous breakdown sa... Ay, gapanita, ang mga pulis.
7: Oo. Oh.
5: Gapanita nilang mga kawatan, di ko kaya rin yung mga kawatan. Eh, siya yan ang nasuspekan na bago man kahambaw na ang bagay. So, nga na, nabatian ko pala mga sabahan sa lakyan, nang sumimang singgit na, hindi na saya, hindi na saya.
8: Kaya po tuturo nag-umpisa pag yun?
5: Oo, nag-umpisa pa rito.
8: Nag-trigger ang nervous breakdown niya?
5: Oo, dasan isa pa may migara sa mga may bata na sila.
8: Hindi, tapos nagulagay sila.
5: Nagulagay sila. Tapos mo pa nadugang pag-iing.
8: Road 9, why man siya nag-intra sa anong abisyo?
5: Wala lang po kabalo sa iyo. Hindi ko lang.
8: Ga-upod pa ka mo kuyo?
5: Oo. Gamuling na di gani sa atong ko kaysa.
7: Ah, okay. May best ka okay pa niya sa kanya?
8: Nga, naglaboto sa dito.
5: Sa dito, sa katedral.